Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan na ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculao, Baler, Nueva Ecija, pati na rin po dyan sa Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales at Bulacan. At sa south po ng Manila, dyan po sa Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. Siyempre, binabati po natin ang ating po mga kaibigan dyan po sa Rodriguez Rizal, no? Dyan po sa Balabag. Pati na rin po, binabati po natin si Lieutenant Colonel Ariel Caramuan, no? Dyan po sa Pasig City Police Headquarters. Yan, magandang umaga dyan sa ating mga kapulisan. No? Pati rin po si Brother Patrick Gonzalez. At syempre, yung ating po mga kaibigan dyan po sa Pasukin. At Bacara, Ilocos Norte. At syempre, binabati rin po natin yung mga nakikinig sa ating po mga Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Pati na rin po ang mga nakikinig sa kanila pong mga radyo. No? You are listening to AWR 89.1 FM. At kung nais nyo makareceive po ng libreng libro, yan, meron po tayong pinamibigay na libro, Hope Beyond Tomorrow. At yung Hope for Today's Families, meron po tayong Bible lesson din na explore, no? Kung gusto niyo pang mag-aral ng salita ng ating Panginoon, kailangan po ay mag-text sa 0917-174-2777 at 0918-944-7891. Madalas po nakakatanggap po tayo ng mga pangako, no? Pero yung pangako po ba na natatanggap natin, ito ay para sa atin lang? Kasama ba sa pangako na yon pati yung ating pong mga anak at mga apo, no? Bibihira po ang mga nangangako na kasama ang mga ating pong mga inapo at mga anak, no? Pero dito po makikita po natin ang pangako ng ating Panginoon nung siya po ay nangako kay Abraham kasama si Isaac at saka si Jacob, no? Mababasa po natin yan sa Genesis 28:4. Ito po ang sinasabi. At ibigay nawa sa iyo ang pagpapala ni Abraham sa iyo at sa iyong mga inapo na kasama mo upang iyong manahin ang lupain na iyong pinaninirahan bilang isang dayuhan na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Alam niyo po, ipinasa ni Isaac kay Jacob ang pagpapala ng tipan na ibinigay kay Abraham. Now dito po sa Genesis 28:4, ito po ay higit pa sa simpleng basbas. Ito po ay isang basbas ng ama sa kanyang anak bago po siya umalis. Alam niyo po, kinilala ni Isaac ang tipang itinatag ng Diyos kay Abraham na ito po ay magpapatuloy sa magitan po ni Jacob. Ipinangako po ng Diyos kay Abraham, no, na gagawin siya na isang dakilang bansa, pagpapalain ang sabi po niya at magiging isang pagpapala. Yan po ay mabasa natin sa Genesis 12:2. Ang pangako po na iyon ay dumaloy mula kay Abraham patungo po kay Isaac at mula kay Isaac patungo naman kay Jacob. Sa huli, itinuro po nito ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo na siya po ang mamamagitan at mag-aabot ng pagpapala ng kaligtasan sa buong sanlibutan. Itinuturo po ng

usapan po na ito, ang pagpapala ng Diyos ay hindi po lamang sa mga bagay na dapat nating tamasahin. Ang mga ito po ay pangakong dapat paniwalaan, mga responsibilidad na dapat nating dalhin, at mga pagpapalang dapat ipasa sa iba. Kaya nga yung tinanggap ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon na siya po ang naging tagapagligtas, ito rin naman ay ibahagi natin sa iba. Dahil hindi lang tayo ang gustong iligtas ng ating Panginoon. Gusto ng ating Panginoon ay iligtas ang lahat na nandito po sa sanlibutan. Tingnan po muli natin. Ano po yung sinabi dito? Genesis 28:4. And give you the blessing of Abraham and your descendants with you that you may inherit the land in which you are a stranger, which God gave to Abraham. So, kung tinitingnan po natin, no, napakaganda nitong pangako po na ito, na tayo po ay tagapagmana, no? Tayo na kahit malayo pa, tayo ay talagang descendants din naman ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, lalong-lalo na ni Adan. Tayo po ay nanggaling sa Adan dahil siya ang pinakaunang tao na nilikha ng ating Panginoon. Tayo po ay binigyan ng pagkakataon na maging tagapagmana. No? Kaya nga, titingnan po natin, meron tayong apat na puntos. Ang gagamitin po natin yung heir, H-E-A-R. Tagapagmana, no? Ano po ba 'yon? Letter H, hold on to God's promises, no? Kumapit daw po tayo sa pangako ng ating Panginoong Diyos, no? Yan ang isa sa mga puntos na nais ng ating Panginoon na tanggapin po natin. Letter E, experience the blessing by faith, no? Maranasan daw po natin ang pagpapala sa magitan po ng pananampalataya. Now, ang ating Panginoon nagbubuhos ng pagpapala sa lahat. Maaaring sabihin po natin yung mga tao na hindi naman po sila mababait o nagtitiwala sa Diyos, eh nakakatanggap din naman ng pagpapala. Pero iba po kasi ang pagpapala na mayroong pananampalataya. Okay? Letter I, inherit a mission, not just a blessing, no? Mamanahin daw po natin ay isang misyon, hindi lang po yung pagpapala. Ano ibig sabihin ng misyon? Merong responsibilidad na ibinibigay sa atin ating Panginoon, no? Pero ito po ay nagbibigay kasiyahan sa bawat isa. And letter R, relay the blessing to the next generation. Ipasa daw po natin yung pagpapala sa susunod na henerasyon. Huwag lang po sanang matapos yung pagpapala sa atin. Yung pagtitiwala sa Diyos matatapos sa generation natin. Ipasa po natin to sa ating pong mga anak, sa mga apo, at sa susunod pang mga henerasyon. Okay? So, tingnan po muna natin yung unang puntos dito sa ating pong acronym na HEIR. H-E-I-R. Okay? Ito po ay ibig sabihin, tayo ay tagapagmana. Ano po yung una? Hold on to God's promise, no? Tayo daw po ay kumapit doon sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Now, sinabi po ni Isaac kay Jacob, at ibigay nawa sa iyo ang pagpapala ni Abraham. Now, inalis po si Jacob sa kanyang tahanan at siya po ay kakaunti lamang ang kanyang mga daladala, no? Pumasok po siya isang mahirap, no, na lugar na naglakbay siya ng walang katiyakan. Hindi po niya alam kung ano ang mga pagsubok na kanyang mararanasan, pero sa kanya pong pagtungo, no, tayo po ay nakakita na ang kamay ng ating Panginoon ay inalagaan po siya. Dinala po siya ng ating Panginoon sa isang lugar na siya po ay lumago, no? At tiniyak ng ating Panginoon yung kanyang kalagayan ay magiging maayos. Now, makikita po natin sa Genesis 12:2-3. Sabi po dito, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing, no?
Yun po pala, gagawin kitang isang dakilang bansa. Yan ang pangako ng ating Panginoon. At gagawin din kitang magiging pagpapala sa mga tao. Alam niyo po, yung original na pangako at tipa ng ating Panginoon ay binigay ng ating Panginoong Diyos kay Abraham. No? At kalaunan, ito po ay nagtuloy at ibinigay kay Isaac at tuloy kay Jacob. Kaya nga yung pangako na ating Panginoon, hindi po ito basta natatapos sa kanila. Dahil sa doon sa kanila pong linya, no, ng pamilya, doon po ang ating Panginoon ay ipinanganak. Kaya nga po, titingnan po natin. Pagkatapos ng ating Panginoon, ibinigay na ang kaligtasan sa lahat, no? Kahit po sa mga Gentiles, no, sa mga Hudyo, sa mga Hintil, at sa mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang ating Panginoon, nais niya ang lahat ay maligtas. Ano po yung sabi dito? Hebrews 10:23, "Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful." O panghawakan po nating matatag, no? Yung pahayag ng ating Panginoon dahil siya po ay tapat sa kanya pong mga pangako. Hindi po niya tayo iiwanan. Hindi po niya tatalikuran yung kanyang pangako. Okay? Kahit nga ipinangako lang niya kay Abraham na siya po ay gagawing malaking nation, no? Tinuloy pa rin niya po ito sa kay Jacob at kay Isaac. No? Sayo pa sa Christ Object Lesson, page 147. Every promise in God's Word is ours. In our prayers, present the pledge word of Jehovah and by faith claim as promises. Kaya nga, napaka-importante po, no? Na tayo po ay humawak sa mga pangako ng ating Panginoon. Dahil siya po ay nananatiling tapat. Binubuksan po niya ang mga pintuan, ang mga bintana para mangyari yung kanyang kalooban sa ating pong buhay. Kaya dapat po tayo ay magtiwala sa kanya. Yung pangalawa po ay yung letter E, experience the blessing by faith, no? Atin daw po maranasan yung pagpapala sa magitan po ng pananampalataya. Alam niyo po, ipinanganak si Jacob sa pamilya po ng isang pamilyang may tipan. Ngunit kailangan pa rin niya magkaroon ng personal na pakikipagtagpo sa ating Panginoong Diyos. No? Hindi po maaaring maging kapalit ng sariling pananampalataya ni Jacob, ang pananampalataya ni Abraham. No? Hindi nagtagal, no? Matapos niya na lisanin ng kanyang tahanan, ay natagpuan po niya ang Diyos doon sa Bethel. Doon ay naging personal po ang kanya pong tipan. Itinuro po nito ang isang mahalagang katotohanan, maaaring mamana natin ang kaalaman tungkol sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Ngunit, kailangan po natin magkaroon ng personal na pananampalataya sa Kanya. Napaka-importante po, no? Sa buhay po natin na tayo po ay kailangan, no? Magkaroon ng pagtanggap. Yung pagtanggap ng ama, ng ina po natin ay hindi ito sapat para tayo ay maligtas. Kailangan po tayo ay merong personal na relasyon sa ating Panginoon. Sabi nga sa Genesis 28:13-15, no? Si Jacob po may personal na relationship, no? Sabi po doon, "The land on which you lie, I will give you and to your descendants. Behold, I am with you and I will keep you wherever you go." Ito po si Jacob na ang kausap na ng ating Panginoon. Pero yung pangako para kay Abraham ay hindi po natapos kay Abraham. Dahil itunuloy po ng ating Panginoon kay Jacob. Nakipagbuno si Jacob. Personal din ang relationship ni Jacob sa ating Panginoon. Now sa Galatians 3:7, ito po ang sabi ni Pablo, "Therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham." No? Kaya nga alamin po natin, no, na ang sumasampalataya sa ating Panginoon, sila ang mga anak ni Abraham. Kaya nga po kung sumasampalataya tayo sa ating Panginoon, ibig sabihin tayo ay tatanggap din ng pangako na ibinigay ng ating Panginoon Diyos kay Abraham dahil tayo po ay nananampalataya.
Ang sabi pa ni Ellen White sa kanya pong aklat na Desire of Ages, dito po sa page 347, a nominal faith in Christ which accepts Him merely as the Savior of the world can never bring healing to the soul. The faith that is unto salvation is not a mere intellectual assent to the truth. No? Ang pananampalataya daw po o yung pagtanggap sa ating Panginoon ay hindi lang po ito isipan. Kailangan rin merong puso natin. Dahil kung tumanggap tayo sa ating Panginoon ng buong puso, buong puso rin tayo na gagawin ng ating Panginoon na kanya pong mga anak. Kaya intellectually, maaaring alam natin kung ano ang nasa balalaksulatan, pero kung hindi po natin siya tatanggapin ng buong puso, ay wala rin pong kwenta ang ating pong pagkakilala o pagbasa. Dahil kung tayo po ay nagbasa, alam natin yung katotohanan, pero hindi naman natin sinunod. Ibig sabihin, wala rin pong pananampalataya iyon. Kaya yung pagkakaroon ng Kristo sa ating pong buhay, yung tayo po ay tumatalima sa Kanya, ito po ang nagbibigay sa atin ng pagpapala na nabubuo yung pangako ng ating Panginoon, no, kay Abraham, at ito po ay naibibigay sa atin dahil tinanggap natin ng ating Panginoon na ating pong tagapagligtas. Okay? At ang pangatlo po, letter I, inherit a mission, not just a blessing, no? Oh, manahin daw po natin yung misyon, hindi lamang yung pagpapala. Nang tinanggap po ni Jacob ang pagpapala ni Abraham, hindi po lamang pribilehiyo ang kanyang minana. Minana rin po niya ang isang misyon, no? Sinabi po kasi ng Diyos kay Abraham, ikaw ay magiging isang pagpapala. Yung tipan po na ito, hindi lang po pagpapalain kita, kundi ang sabi dito, pagpapalain kita at sa magitan mo ay pagpapalain ang iba. No? Sa huli po, ang ating pong tagapagligtas, ang Mesiyas, ay nanggaling po sa lahi po ni Abraham. No? At ito po ay magdadala ng kaligtasan sa sanlibutan. Yan po ang ating Panginoong Jesus. No? Na siya po ang nagbigay ng pagkakataon para tayo po ay maligtas. Sabi po sa Genesis 12:3, and in you all the families of the earth shall be blessed. No? Yan nga po, nung ang ating Panginoon nagpunta po dito sa mundo, lahat po ng mga tao, no, natatanggap sa ating Panginoon ay makakatanggap ng kaligtasan at makakatanggap ng pagpapala na ang ating Panginoon lamang ang makapagbibigay. Yung tipan po na ito, no, na binigay kay Abraham ay mangyayari sa atin dahil tayo ay kasama na rin doon sa henerasyon na tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Now, sa Galatians 3:14, ito naman po ang sabi, that the blessings of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Kaya nga po, no, dumating po ang ating pong kaligtasan sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Doon sa mga tao na hindi po nakalinya, no, doon sa henerasyon ni Abraham, maaring sabihin natin ay etsapwera po sila. Pero nung dumating ang ating Panginoon, tama nga yung lagi nating naalalang text, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. No? Na kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay maliligtas. So ibig sabihin, hindi po sinabi doon kung ikaw ay Hudyo, ikaw lang ang maliligtas, no? Kung ikaw ay nasa linya lang ni Abraham, ikaw lang ang maliligtas, hindi po. Sabi po doon kung sino ang sumampalataya. Ibig sabihin, kahit hindi ikaw nakalinya doon sa linya ni Abraham, kahit ikaw ay hintil, no? Ay maaari kang maligtas dahil ikaw ay naligtas sa magitan ng ating Panginoong Jesus.
Yun. Sabi pa sa Acts of the Apostle, page 9. The church is God's appointed agency for the salvation of men. It was organized for service, and its mission is to carry the gospel of the world. Kaya nga po pinapaalalahanan po tayo na tayo na mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, na tayo ay kabahagi na ng iglesia, kailangan po tayo ay kasama rin sa misyon upang ibahagi ang salita ng ating Panginoon sa buong sanlibutan. Huwag lamang po nating itanong na paano ako pinagpala ng Diyos, kundi itanong rin natin, bakit ako pinagpala ng Diyos? O pinagpala tayo ng ating Panginoon para tayo ay maging pagpapala rin naman sa iba. At yung ating pong impluensya, ito po ay kailangan para yung ating pong pagkakilala sa ating Panginoong Diyos ay tanggapin ng mga taong ating nakakasalamuha dahil nakita nila ang pagbabago sa ating pong mga puso. Okay? At ang panghuli po, yung letter R, no? Relay the blessing to the next generation. Ipasa daw po natin ang pagpapala sa susunod na henerasyon. Alam niyo po, makikita po natin ang isang magandang daloy, no? Dito po sa Genesis. Pinagpala ng Diyos si Abraham. Ipinasa naman ni Abraham ang pamana, no, ng tipan kay Isaac. At ipinasa naman ni Isaac ang tipan kay Jacob, no? Sa kalaunan, so pagpapala ni Jacob, ang kanyang mga anak ay pinagpala. Yung sumusunod na mga henerasyon ay pinagpala. At dumaloy doon sa henerasyon na yon ang tunay na pagpapala na ang ating Panginoong Diyos mismo ang nagbigay sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay naligtas. Kaya nga po sa ating pong buhay ay patuloy natin natanggap ng pagpapala na Diyos lamang ang makapagbibigay. Sabi pa po dito sa Psalm 78:6-7, that the generation to come might know them, the children who would be born, that they may arise and declare them to their children, that they may set their hope in God. No? Hindi lang po sana natin tanggapin yung pagpapalang binibigay sa atin ng ating Panginoon, kundi ituro din natin ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos sa ating pong mga anak. Ang pamana na maaaring ibigay natin sa kanila ay hindi yung kayamanan, hindi yung ari-arian natin, hindi yung lupang nabili po natin. Ang pinakamadakila at mabuting pamana maibibigay natin sa ating pong mga anak ay yung maipakilala natin sila sa ating Panginoong Jesus na siyang nagligtas sa bawat isa sa atin. Ang sabi sa Testimonies, volume 6, page 429, our work for Christ is to begin with the family, in the home. No? Ang ating pong gawain do po para sa ating Panginoong Jesucristo ay dapat magsimula sa ating pong pamilya, sa ating pong tahanan. Na bago po tayo humayo at ibahagi at pakilala ang ating Panginoong Jesus sa mga taong nakapaligid po sa atin, kailangan po nating unahin ang ating pong pamilya, ang asawa po natin, ang ating pong mga anak, ang ating pong mga kamag-anak. Siguraduhin na po natin na sila ay nakakakilala sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang tanong, sino ang magmamalasakit sa kanila kung hindi tayo na mga kamag-anak? Kung tayo ay nakakilala sa ating Panginoong Jesus, napaka-importante na sila ay bahaginan po natin ng salita ng ating Panginoon. Ihanda po natin ang susunod na henerasyon upang dalhin ang misyon ng ating Panginoong Diyos. Higit pa po ito sa mga ari-arian at higit pa ito sa mga nakamkam po natin at nabili po natin at mga naipon po natin dahil tayo ay nag-iipon para sa langit na bayan. So magitan po ng pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon upang ang mga taong hindi nakakilala sa Kanya ay tatanggap sa Kanya bilang personal na tagapagligtas. Kaya naman,
dito po sa ating pong pinag-uusapan, ating pong tandaan na tayo ay tagapagmana. We are God's heir. Okay? H-E-I-R. Ano po nga yun? Letter H, hold on to God's promise. No? Yan, kailangan po ay kumapit tayo sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang mga pangako ng Diyos ay higit na maaasahan kaysa po sa ating pong kalagayan. Okay? Letter E, experience the blessing by faith. No? Maranasan po natin ang pagpapala sa pamamagitan po ng pananampalataya. Yung minana po nating relihiyon ay kailangang maging personal na pananampalataya. Yung pananampalataya ng ama at ina po natin ay hindi makapagliligtas sa atin. Pero pag tinanggap po natin ang pananampalataya na iyon at ginawa po nating personal, yan, magiging paraan po ito na tayo po ay maligtas dahil tayo na mismo ay merong koneksyon sa ating Panginoong Jesus. Okay? Letter I, inherit a mission, not just a blessing. Manahin daw po natin yung mission, hindi lamang yung mapagpapala. No? Pinagpala po tayo na ating Panginoong Diyos upang maging pagpapala sa iba. Huwag po natin sanang sarilinin yung pagpapala, kundi ito ay ibigay at ibahagi rin natin sa iba na nangangailangan. At ang pang-apat, R, relay the blessing to the next generation. Ipasa po natin yung pagpapala sa susunod na henerasyon. Ang pamana ng pananampalataya at tipan ay kailangang magpatuloy kahit pa natapos na ang ating pong pananahan dito sa mundo. Kung alam natin na ang ating pong mga anak ay nakakilala sa ating Panginoong Jesus, hindi ho tayo magdududa at magiging masaya ang ating buhay, magkakaroon ng kapayapaan. Kaya nga po, nung pinatong po ni Isaac ang kanyang pagpapala kay Jacob, sinabi po niya, at ibigay nawa sa iyo ang pagpapala ni Abraham. Ano po yung mga salita na ito? Nakaugnay po dito ang henerasyon. Henerasyon ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. At ito po ay hindi naman nagtapos kay Jacob. No? Nagpatuloy po ang tipan kay Jacob sa Israel, sa ating Panginoon sa Kristo, sa Iglesia, hanggang sa sanlibutan. At ngayon, sa pamamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo, tayo ay maaring maging tagapagmana ng pangako. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon at patuloy tayo na tumalima sa kanya pong mga salita dahil ang kanyang pangako ay hinding-hindi mabibigo. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Patuloy po na kami nagpapasalamat na hindi nyo tinapos kay Abraham ang inyong pangako. Hindi nyo tinapos kay Jacob, hindi nyo tinapos kay Isaac. At inyong ibinigay ang inyong bugtong na anak upang kami ay maligtas. Panginoon, maraming salamat na nung aming Panginoong Hesus ay nakabayubay sa cross, kami ang kanyang iniisip upang kami ay maligtas. O papuri at pasasalamat ang binabalik po namin sa inyo. At kami ngayon ay nagtatalaga ng aming puso sa inyo, Panginoon. Tanggapin nawa po kami. At patuloy kaming bigyan ng kalakasan upang sumunod sa inyong palagi. Marami po salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Akin po kayong inaanyayahan bukas pong muli alas 8 hanggang alas 8:30 dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kababayan at mga taga-subaybay. Muli po nagbabalik po ang ating pong programa ngayong araw po ng Martes. Ano po? At saan man pong panig kayo ng mundo, sa Pilipinas. Ako po si Pastor Robert, ang inyong lingkod.
1: Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio, Manila, 89.1 FM. Maririn po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin po ang NTF LCAC Facebook page. Ako po, The Rosler.
2: Ayan. So ngayong umaga, August 18, 2026, nais namin kayong magbahagi ng aming programa kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako po si Kim.
3: Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad. Para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapamakan. Ako naman po, si Ate Rose.
0: At sa bawat kwento ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat. Ang binagong buhay.
2: Ang binagong.
1: At bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, nasaan man po kayo ngayon, marahil nandang kayo sa inyong mga tahanan, nasa mga sasakyan, o ano man ang inyong ginagawa, tayo po muna ipansamandaling ito at tayo po yung manalangin. Dakila at mahabaging Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na kami muling magkikinig ng mga kwento. Kami po yung muling matututo sa ang binagong buhay. Naway mabago rin ang aming buhay sa aming mga papapakinggan ngayong umaga. Kaya aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Maraming salamat po, Pastor Ross, at muli kayo po ay nakasubaybay sa ang binagong buhay. So, kumusta naman po kayo, Pastor Robert, Pastor Ross, Ate Rose, na na-miss natin.
0: Yes. We are always on the move, you know, Sir Keen, ano, nasa biyahe na naman tayo. At sila Ate Rose, kararating lang, ano, galing sa kanilang community project, ano, yung mga FRs natin ng Mindoro, sila ay nagbiyahe, ano, sa mga isla, at bumisita at naglingkod. Ate Rose, balitaan mo kami ng iyong mga activities ng ating mga FRs at ang ating mga missionaries.
3: Yes, Pastor, at sa lahat po ng tagapakinig, malaking tagumpay po yung nagampanan po ng ating mga AWR missionary at lahat ng ating mga FRs na kung saan galing po kami sa Lubang Island, Look Island, mula po noong 28 at kami po ay inaabot na rin ng stranded. Halos 230 families po ang ating nabigyan po ng serbisyo sa Sitio Tabao, Barangay Hambil po. At napaka-very supportive po ng ating butihing mayor doon sa bayan ng Look, and then ng ating kapitan na si Kapitan Dudy de la Cruz po doon sa Barangay Hambil. At po rin po ang Panginoon, daging matagumpay. At marami pong na-servisyuhan sa mga massage, lalo't higit yung gabi-gabing pag

0: broadcast at saka sa umaga. Ito po ay mobile boat broadcasting po through bangka po. At kasama po natin ang 17 po na mga missionary at mga FRs po ng Mindoro. Yan, Pastor. Malaking tagumpay po, Pastor.
1: Wow.
2: Wow.
1: Sir Kin, ano, dito sa Kalakhang, Manila naman, dito sa inyong lugar, kamusta naman? Baha pa rin ba o napakaulan ano, ng panahon?
3: Ay, opo. Katulad ni Ate Rose, kailangan din natin ng bangka dito siguro.
0: Nakatakot na sana.
3: Oo. Ayun, grabe ang traffic dito. Ayun, nakahapon, naipit ako sa traffic pa uwi. Kaya nga ngayon, dahil sa lakas ng pag-ulan, broadcast from home muna tayo sa kanya-kanya ng ating mga studio.
2: Yeah. yun naman ang maganda, Pastor Robert, kay Sir Kin, ano? Umulan, bumagyo, ayos lang. Broadcast siya sa bahay. Broadcast.
3: Tuloy-tuloy po tayo.
1: Yes, siguro ano, napakaraming mga nangyayari, ano, mga kaganapan natin sa ating bansa, saan man panig ng mundo, ano, mga kalamidad, mga bagyo. Kanina lang nakita ko yung na-feature dun sa notification ko, yung Bulkang Mayon, ano, expected to erupt again. Ano?
3: Oh,
1: merong ano, nagbuga siya ng parang signaling yung ano ba yun, si carbon ano ba yun, emission niya. Nasabi ng PHIVOLCS, anytime ay nasa alert level 2 naman, pero anytime ay pwedeng sumabog daw because of the indications ng pag-emit ng mga gases from the volcano. So tumataas yata. So yan, ito mga
3: Pastor, sana makapaghanda yung ating mga kababayan sa mga maaaring mangyari at sana walang mapaha.
1: Yeah, all across Philippines, itong habagat, itong baha, itong ulan, hopefully walang mga canceled ano ng mga flights. At maraming mga stranded na mga passengers at walang pasok. Sir Kin, at ano?
0: Dito sa Pastor. Dito, Pastor, sa Mindoro, halos baha, sira ang mga dike, walang pasok ang mga opisina at mga paaralan. Mm-hmm. Dahil doon sa patuloy na minimonitor yung matinding pag-ulan at pagbaha. Totally sa resort ay baha na rin.
1: Doon sa inyong wellness center, Ate Rose, kamusta?
0: Yes, Pastor. Malapit na, Pastor. Isang daliri na lang maabot na yung sahig ng ating wellness center.
1: Oh.
0: At grabe na po ang baha. Lampas tao na po doon ang baha. Kaya patuloy ang pagmumonitor ngayon dito sa Mindoro, lalo't higit sa Occidental, at dito, Pastor, ay maraming mga baha na minomonitor.
1: So may bisita tayo ngayong araw, ano? Sir Kin, siguro mag-segue lang while we are waiting for her. Hindi ko alam kung nakapasok na yung ating bisita. Siguro, Ate Rose, pwede na natin ipakilala, ano, yung ating panauhin.
0: Ayan po, ipapakilala na po natin ang
1: Yan.
3: Medyo hello, Ate Rose.
1: Nag-lag si Ate Rose, ano? Ipakilala po natin yung ating natatanging panauhin ngayong umaga. Ito po ay isang dating ano po, nasa armadong
0: pakikipag. At Deputy Secretary ng FR Circle Federation ng Region 3. Akin pong pinapakilala si Ms. May Garcia. Kumusta po, Ma'am May? Kasama na po natin ngayon sa oras na ito.
1: Magandang umaga. Magandang umaga po, Ma'am May Garcia.
4: Yes po, magandang umaga po sa ating lahat.
1: Yes, so sangayon po sa pagpapakilala, ano po ni Ate Rose, kayo po yung ano, Deputy Secretary ng atin pong mga FR Circle Federation ng Region 3. Ano po? At nagagalak po kami na sa araw na ito na kayo po ay aming pong makapanayam at kayo rin po yung nagiging Vice Chairman ng ating Buklod Kapayapaan Foundation, ano po, Incorporated ng North and Central Luzon. Tama po ba?
4: Yes po, sir. Sa kasalukuyan po ay ako po ang tumatayong Vice Chairman po ng Northern Luzon tsaka Central Luzon po.
1: Yes, so maraming salamat po sa inyong patuloy na contributions ano po sa development at pangangalaga ng atin pong mga FR ano po ng ating mga dating mga nasa armadong pakikipagbaka. At ngayon pong umaga, ano po, nasa live po tayo sa Adventist World Radio 89.1 FM at napapakinggan po tayo sa iba't ibang panig ng ating bansa at ganun din po sa atin pong social media, ano po, sa atin pong Facebook, sa NTF Alcac Facebook at ganun din po sa atin pong Adventist World Radio Manila YouTube. At ngayon pong umaga, ano, Ma'am May, ano po, Ma'am May Garcia, nais po naming malaman ang inyong kwento. Ito po yung tinatawag na Ang Binagong Buhay segment. ng programa pong ito. Kasama po, syempre, ang ating pong NTFL Kakpat. Para po sa ating mga manonood, maaari po ba ninyo sa amin na ibahagi, ikuwento yung maiksing istorya ng inyong buhay kung paano kayo naging kabahagi ng armadong pakikipagbaka.
3: Miss May, narinig po kami.
4: Yes po, sir. Narinig po.
1: Yan. Yan. Yung aking pong tanong ay pwede niyo po bang ibahagi sa atin pong mga tagapakinig, sa ating mga kababayan, yung maigsing istorya. Hindi na po yung mga madidilim o yung maigsing istorya, paano po kayo naging kabahagi ng armadong pakikipagbaka?
4: Yes po, sir. Ako po ay nagmula po sa kabataang estudyante. Na-recruit po ako sa League of Filipino Students. Nung ako ay kabataan pa lang, na-recruit po ako sa loob ng aming paaralan. Tinong una, alam po naman natin na ang communist terrorist group o CPPNP-NDF ay hindi po talaga niya sasabihin yung armadong pakikibaka niya kapag siya ay nagre-recruit sa mga legal organization, lalo na po sa youth and student sectors. Kaya nung time na yun, wala po akong alam na balang araw na kapag na-recruit ka sa LFS, ay sasama ka sa armadong pakikibaka. Wala po kasing ganun. Kasi kung alam ko lang na may ganun po. Excuse me po.
1: Sige, go ahead.
4: Okay. Hindi po ako papasok sa naturang organization. Pero dahil alam naman natin na may proseso, talaga ang CPP no, mula doon sa mga legal organization nila ay ubuhin muna nila, no? Kumbaga, ang tawag namin dyan ay papandayin muna namin. Papandayin ang kamulatan mo, kaisipan mo, bilang nagmula ka sa mga legal organization, lalo sa mga youth and student sectors. Kasi yan yung target talaga nila para makapag-recruit sila ng mga kadre nila mula sa mga kabataan. Kaya nung time na yon, nung ako'y sinama na, no, or mag-exposure na ako sa armadong pakikibaka, alam nila na mulat ako, kadre na ako bilang kabataan, ay hindi na ako tatanggi, no, sa offer nila na pumasok, no, sa armadong pakikibaka. Kaya kung bakit po ako napadpad sa part ng Central Luzon, ako po ay taga Iloilo. No, wala pa akong kamag-anak, wala akong kakilala, wala akong kadugo. Ni salitang Ilocano, hindi ko po alam ang salita, no, ng Ilocano, kasi ako ay purong Ilongga po, no, from Region 6. Dahil sa kamulatan ko, dahil sa mga proseso, no, na pinagdaanan ko yung mga pag-aaral nila, ay napanday, no, yung aking pahindigan para sa armadong pakikibaka. Kaya kung bakit po ako napadpad sa Central Luzon at dyan na po ako dito na rin po ako full-time sa NPA, iniwan ko po yung pag-aaral ko, pamilya ko, kapalit ng paghawak ko po ng armas.
1: Pero originally po, ang inyong talagang nais, yung doon sa kabataan, grupo ng mga kabataan, na maging blessing, yung inyong advokasya, maging pagpapala sa ating community, makapag-initiate ng pagbabago sa ating bayan, at yun yung nagtulak sa inyo, na makisangkot sa kumbaga pagkalampag sa gobyerno para sa pagbabago at para matulungan ang ating mga kababayan. And eventually, ayon sa kanyang kwento, Pastor Zamora, eventually, nahubog siya and then dumiretso na siya sa armado na pakikipagbaka.
2: Miss May, Pastor Zamora po. So, nandun po kayo.
1: Ilocano po pala si Pastor Zamora, siguro marunong na rin si Ma'am Garcia mag-Ilocano kasi napadpad na siya sa Northern Luzon area.
2: Naimbagnag sa pamanang. So, maroon na. Hindi nyo alam na ganun talaga yung mangyayari. Kasi syempre sabi nyo nga, hindi inintroduce agad yung armadong pakikipagbaka. Subalit, naroon na kayo. Na-involve na kayo at talaga nga ang full-fledged na. Pero ano po yung nag-udyok? Kailan at paano niyo po naisip na iwan ang armadong pakikipagbaka?
4: Yes po. Halos 6 na taon din po ako sa armadong pakikipagbaka sa loob ng Kilusan. hindi lang simpleng pakikibaka, no, yung aking naging partisipasyon, no, sa larangan na aking kinapalooban. Nung time na sa loob ng 6 na taon, maraming mga mali. Bagamat nung una, siyempre, dahil nga siyempre bilang estudyante yan, na-recruit yan, pinanday yung aming panindigan para sa pagbabago at magiging bahagi kami ng lipunan para sa pagbabago ng bansa natin. Pero nung andyan ka na sa loob ng Kilusan, na ang inaasahan mo, ito na yung pinakamataas na armadong pagkikibaka niya na para mapabagsak ang gobyerno. Pero mismo pala sa loob ng unit na aking kinapalooban, may mga sistema din po. Bagamat may mga patakaran siya, disiplina at patakaran, pero hindi po nasusunod yon. May mga pinarosahan po yung partido na kinapalooban ko na hindi dumaan, no, sa pag-uusap namin na sana, halimbawa, may mga paparosahan na dapat mawala to. Kumbaga, hinarang ko yun kasi nga wala naman siyang kasalanan na malaki sa amin. Kumbaga, parang sumbong lang sa ng mga masa namin. Pero talagang pag inaksyonan talaga nila, sinabi nila na may kasalanan ka, talagang paparusahan talaga nila. Una yon. Pangalawa, inano ko pa, kumbaga parang binilangan ko pa kasi baka mamaya maging ano naman ako, bias, no? May mga dahilan pa. Pero sa demokratikong sentralismo na dapat yun ang masunod, na dapat yun ang sundin namin, no, sa pagdedesisyon, pero hindi na po kasi nasusunod yun. Kaya habang tumatagal, lumalala yung ganung sitwasyon. Kumbaga, okay eh. Okay yung mga paliwanag sa amin, yung mga pag-aaral namin, okay yun. Pero yun nga ang hindi okay talaga, yung armadong pagkikibaka, kasi kahit anong gagawin talaga namin, hindi talaga kami mananalo, no, sa gobyerno. At nakikita namin yung pera na lang kung ang masa ay amin lahat. Pero kung ganun ang patakaran na lumalaganap sa mismong gerilyang unit ng NPA, ay hindi po talaga namin mahihikayat, no, ang karamihan ng mga masa. Kaya nung time na yon, sa loob ng 6 na taon, na paulit-ulit, no, hanggang sa nilulusob na kami ng mga sundaluhan, may mga kasama na kaming nagutuman, nagkasakit, na hindi man lang napagamot, no, ng Kilusan. May mga kasama kaming mga anak nila na hindi talaga nasusustentuhan, bagamat may family support na sinusuporta ang partido doon, pero hindi po nasusunod yun. Kaya sabi ko, kung tama ang pinaglalaban namin, dapat noon pa kami nagtagumpay at hindi dapat ganito yung sistema, no, na umiiral dito sa unit na kinapalooban namin. Napakaliit lang po na larangan gerilya yan kumpara sa buong Pilipinas na may armadong pagkikibaka, may mga kumiteng gerilya. Kaya doon na ako dahan-dahan na nag-decide. Pero hindi po biglaan, kasi may posisyon din po ako sa partido, sa larangan na aking kinapalooban. Kaya pinag-aralan ko po. Kasi ang gagawin po na sa akin, wala akong mag-anak dito. Once na ihapag ko po sa kanila na bibitaw ako, no, bilang partidista, no, sa loob ng aming unit, ay itatapon po nila ako sa malayong lugar. Kasi wala po akong mag-anak, wala akong gusto nila na wala akong malalapitan. Kaya ang ginawa ko po nung time na yon, binuo ko po yung plano ko sa sarili ko. Kaya nung time na yon na nabuo ko ng plano ko, tumakas po ako sa kanila. Kasi ang dami po, kasi baka mamaya ako na rin ang yung papatawan nila na kamatayan kapag ako ay kumontra po sa loob ng Kilusan. Ganun po siya, kaya gumawa po ako ng hakbang na makalayo po sa kanila.
1: Sir Kin, ano?
4: Pero sinalo pa rin po nila ako sa baryo. Opo. Oh,
1: Sir Kin, bago tayo mag-break, ano? Alam ko napaka-exciting nitong stories ni Miss May. Miss May, nakita ko lang na doon sa iyong patotoo, yung sa inyong testimonya, na talagang against, yung against kayo for violence, against sa pagpatay, hindi solusyon yung pagpatay, pagkitil lang buhay. Siyempre, Pilipino tayo, kapwa Pilipino, ano? Ang gusto natin pagbabago, hindi solusyon yung violence, hindi solusyon ang pagpaparusa, ano? At gusto natin pagbabago, at gusto natin ay mapayapa na pamayanan. So, nakita ko yung yung pundasyon. Ate Rose, ano, alam ko you can relate on this, ano, yung pundasyon ng ating mga kasama, ano, kayo, marami kayo. Alam natin marami pa na nasa loob na kagaya ng inyong mga paninindigan na we are against violence. We condemn violence, we condemn terrorism. Sa, kasi Pilipino tayo, kapwa Pilipino. At nakita natin yung sa buhay ni Miss May na nandun yung kanyang genuine concern na nakita niya na yung armado hindi talaga solusyon para sa pagbabago na gusto natin sa ating bayan. Alam po, napakarami itong mga puntos na gusto kong i-air, ano, dito, i-share, Pastor Zamora, Sir Kin, pero I think...
3: Yes, sir.
1: Yeah, go ahead.
3: Opo. Ayan, napaganda ng mga pinanggit ni Miss May. At ayun, nakita-kita nga niya na parang pagdating niya doon, parang hindi naman parang kulang yung mga nakita niya sa pinaglalaban. Parang hindi pala totoo. Parang ganun. Kaya, ayun, maraming salamat, Miss May, sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon ngayong umaga. So, sa aming pagbabalik, ibabahagi pa ni Miss May kung paano siya bumangon at tuluyang napagbago. Babalik po kami matapos ang isang napakaganda ng

0: Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli kasama po namin si Miss May Garcia ng Buklod Kapayapaan Federation Incorporation. Miss May, nung iniwan po ninyong armadong pakikibaka, paano po kayo bumangon at nagsimula muli para sa makapagbagong buhay? Hello po, Miss May. Rinig po ba ninyo yung ano?
1: Hello, Miss May?
2: Miss May? Hello, Miss May. Parang na-frozen si Miss May. Yan, yan.
3: Yes po.
0: Ayan. Yes. Narinig po. Miss May, mula po nung iniwan po ninyong armadong pakikibaka, paano po kayo nakapagsimula at paano po kayo muling nakabangon?
2: Naka-mute yata yan, si Miss May.
3: Yan ang pinaka-struggle no, sa amin na mga... yes po, sir. Medyo mahina po ata ang signal.
2: Oh, go ahead po, go ahead.
3: Yan ang pinaka-mahirap no, na struggle po sa amin na mga former rebel. Narinig po ako.
2: Yeah, yes.
3: Apo, yan. Yan po ang pinaka, no, pinaka-mahirap, no? Yung pagpasok ay hindi ganun mahirap kasi buo ang desisyon, pero pagbaba mahirap yung para sa akin lang noon, kahit sa ibang mga kasama ko rin na nagbalik-loob, kaya yung iba nga na nandiyan pa nagdadalawang isip no, na magbalik-loob kaya ako o hindi, kasi pinanday no ang isip namin sa loob ng Kilusan, kung 6 na taon po ako sa loob ng Kilusan. Ganun din ang pagpanday nila sa kaisipan ko, lalo na sa seguridad no, namin. Hindi namin alam kung tatanggapin ba kami ng gobyerno, ng pamahalaan, ng maayos. No? Hindi, wala yun sa isip namin nung time na yun. Kasi nga, tinuring at itinatak nila sa isip namin na gawing kaaway ang gobyerno. Kaya kapag may struggle ka sa loob ng Kilusan at bumaba ka, ang laging nasa utak namin ay magtago.
2: Mm-hmm.
3: Magano na lang, normal na lang. Pero dahil nga sa akin, wala nga akong kamag-anak dito sa Central Luzon, kaya nagtago muna ako, no? Alam ko na babalikan kasi ako ng mga kasama ko kapag ako'y nag-surrender. Iiwasan nila ako, tapos totoo naman na binalikan nila ako. At hindi babalikan para i-recover nila ako, kundi para patayin. Pero pasalamat na lang ako nung time na yon ay nilakasan ko yung loob ko na lumapit sa ating mga kasundaluhan, kahit takot na takot ako noon na akala ko papatayin nila ako, saktan nila ako. Pero nung nilakasan ko ang loob ko, kasi sabi ko sa isip ko, ganun din naman, oh, matay din ako sa loob ng Kilusan, bakit hindi ko nang subukan? Mm-hmm. Kaya gumawa ako ng paraan na makaroon ng linya no, sa mga kasundaluhan. Pero lahat ng mga nasa isip ko na negative sa sundalo ay hindi nangyari. Mm-hmm. No, kumbaga sila ang nag-aruga po sa akin, inalagaan nila ako. Tinanong nila ako ano yung desisyon ko sa ngayon.
2: Mm-hmm.
3: Kumbaga dahil nga medyo nalilito pa ako nung time na yon, pero pinakita nila at tinaramdam sa akin yung dati kong tinuring na kaaway na kapatid, no? At Pilipino ang turing nila sa akin, hindi kaaway. Kaya lumapit yung kalooban ko sa gobyerno. Inalam ko ngayon kung ano yung programa ng gobyerno, kasi nung nasa loob kami ng Kilusan, hindi kami pwedeng man makinig ng balita no, mula sa ganito mga pag-uusap. Binabawal po kami dyan, kahit mga tugtog lang, mga kanta lang na gawa ng burges no, na pamahalaan ay hindi pinagbabawal kami dyan. Kaya wala po kaming alam sa programa ng gobyerno, kundi ang programa lang ng CPP, paano magplano pabagsakin ito, yun lang. Kaya nung time na lumabas ako sa Kilusan at nagpalikloob ako, hindi pa naman kaagad-agad na nagtiwala ako sa gobyerno. Kumbaga nakiramdam pa ako ng ilang buwan no, hanggang sa napatunayan ko na eto na talaga ako. Kaya nag-decide po ako nung time na, kasi matagal na po ako nag-surrender, 2006. Ang dami po namin nag-surrender nung time na yon.
2: Mm-hmm.
3: Pero ang ibang mga kasamahan ko po na-recover. Kasi, parang nung time kasi namin na nag-surrender kami nung time na yon, wala pang ganitong programa.
2: Mm-hmm.
3: Kung ba may programa na rin ang gobyerno natin, pero hindi ganun ka sulit na may programa talaga para sa former rebel.
2: Mm.
3: Anong time namin kapag nag-surrender ka, naparinis mo pangalan mo, okay na. Kaya yung iba doon na-recover. Pero ako, ang panindigan ko talaga, kapag nagbalik-loob ako, ay panindigan ko na talaga. Kaya anong time na yun, ang mga kapitbahay ko, mga kabarangay ko na tinitirahan ko, ay hinikayat ko. Inalam ko muna kung anong programa ng gobyerno, tsaka ko pinaliwanag sa kanila. Kaya kung bakit may nagre-revolusyon, totoo yun, may problema ang gobyerno natin. Kumbaga, ginawa ko pa rin. No? Yung ginagawa ko dati na magbigay kami ng mga pagpapaliwanag, propaganda sa mga masa na pinupuntahan namin at nakakausap namin, ginawa ko po yun. Mm-hmm. Pero, ang bit-bit ko ay yung programa po ng gobyerno.
2: Wow.
3: Ganun po siya. Yun man lang ay makatulong ako no, sa mga kasundaluhan kasi nagsasagawa po sila noon ng ano eh, ng mga ulong sa mga barangay. Mm-hmm. Yung sa SP po ngayon ay SOT po nung araw kaya tumulong pa ako sa kanila para malin sila ng masa kasi pag sinabi mong sundalo pumunta sa barangay talaga nung araw, pangit po talaga yung imahe no ng kasundaluhan natin kasi nga sa propaganda po namin na wag tangkilikin ang kasundaluhan at kapulisan sa mga barangay. Ano po siya kaya nakaigpaw po ako sa struggle na mag-surrender ba ako o hindi. Kaya nakita ko naman yung programa ng gobyerno kaya mabilis po ako nakatulong sa sarili ko para itakwil mismo talaga yung pinanggalingan ko na at hindi na po babalikan.
2: Ano, gusto ko lang ano makapag-relate dun sa ano kasi lahat ng mga FRs natin na nagbalik loob sa gobyerno kagaya ng testimonya na sinasabi ni Miss May, siguro kung sa bundok Miss May ano kayo magkasalubong ng sundalo at ng mga armado ay talagang putukan ano, di ba? Pero sa lahat ng mga nagbalik loob at kusang lumapit sa ating mga kasandulahan, yes, sa ating gobyerno, talagang inaalagaan at kayo ay tinatanggap ng ano, tinatanggap ng maluwag. Yan, si Ate Rose, isa sa mga patutuo. Lahat ng mga FRs natin na nagbalik loob, lumapit sa sundalo, lumapit sa gobyerno, lumapit sa pamahalaan, sila ay inalalayan, sila ay iniligtas at hindi sila napahama. At siguro ito yung isang powerful na patutuo ng lahat ng mga FRs natin na lumapit sa ating gobyerno, na sila ay nagkaroon ng magandang buhay. So nakita natin na yung pagkakaiba noon, no? Noon at ngayon, sa mga pagtulong at pagbabagong buhay ng ating mga former rebels, ano, naging patotoo si Miss May sa programa ng gobyerno. At dito napansin ko, Sir Kin, ano, 2006, yes, nung sila ay nagbalik loob, itong si Miss May.
1: 2006 pa lang inaalagaan natin.
2: In fairness, Pastor Zamora, ha, 2006 pa sila, pero hanggang ngayon, kasama sila sa programa ng gobyerno. So, kasama sila sa programa ng pamahalaan, hindi sila nakalimutan. Kahit ang programa noong yung EO70, lately lang ba yan, di ba?
1: Yes, sir.
2: Oh, yung
1: 2018? December 2018.
2: Yes, so 2006 sila. Yung mga FR natin noon na naging kabahagi ng armadong pakipagbaka, I think, Sir Kin, you are more authoritative dito para mag-explain ano how the government is extending the help, ang tulong at pag-alalay even sa mga former rebels natin na noon pa na ngayon ay kasama ng pamahalaan sa mga programang ito.
1: Oo nga po. Sa ngayon, makikita natin sa pagbabahagi ni Miss May no, na noon pa lang may mga programa na tayo para sa ating mga former rebels. Although hindi siya katulad ngayon na merong implementation na national na all throughout the nation, halos pare-pareho yung pinagbibigyan. Parang meron lang iba-ibang initiatives sa bawat mga regions na parang bahala na kung paan ma-implement. Parang kaya nga itong December 2018, itong EO7 pinatupad namin kasi parang na-realize ng ating pamahalaan na kailangan ng samsamang pagkilos ng buong gobyerno, hindi lang ng buong gobyerno, kasama yung buong bansa. So ito yung whole of nation approach. So bawat ahensya ng gobyerno ay nagko-contribute upang i-pursue hindi lang ang development pati na rin ang kapayapaan. So katulad ng sinabi natin last episode, development and peace and development, sabay-sabay dapat siya pareho palagi. Kaya itong mga programa natin, pinagsasama-sama natin upang itaguyod itong kapayapaan. At syempre, matulungan na rin ang ating mga kababayan na minsan naging bahagi ng armado pakipaka na ngayon gusto ng magbagong buhay.
2: Ako talaga impressed ako, no? I'm very impressed na Pastor Zamora kung paano inaalagaan kahit yung mga dati pa, ano? Impressed ako sa programa ng gobyerno as a, you know, as a religious person, ano, kasama tayo sa whole, sa, you know, peace advocate tayo. na hindi pinababayaan ng gobyerno kahit yung mga noon pa na nagbalik loob, sila ikabahagi ng programang ito. And we salute, ano, kudos to the leadership ng ating government sa pag-aalaga sa mga kagaya ni Miss May na nagbalik loob. Kahit matagal na sila noong 2006 pa, may programa pa rin ng gobyerno para sa kanila. Yan.
1: So, Miss May, I'm curious lang kami, ano yung mga programa na natanggap niyo noon? Pero ngayon, nagkaroon ng ano improvement pa dahil yun nga, nagkaroon tayo ng whole of nation approach. So bilang, kasi nga bahagi kayo ng BKFI, ng mga organization natin na binubuo ng ating mga FR, yung tinatawag natin, Friends Rescue o Fully Reconciled. Miss May, maaari mo bang ibahaga sa atin? Ano itong mga programa nito? At ano yung mga naging improvement since nung sumuko kayo hanggang sa ngayon na tumutulong na kayo sa ating mga FR?
3: Yes po. Ayan. Napaganda pong ano talakayin ito para yung ibang mga kasama namin na nagdadalawang isip pa na maibahagi po talaga, kasi sa totoo lang po, tama po yun, no? Nung 2006 may tinatawag na po tayong special integration program. Ito po ay kahalaga ng 70,000 noong araw. Ito po yung sa kasalukuyan, ito po yung iklip. Mm-hmm. No? May mga ganun programa na, tapos may mga livelihood din na bukod pa sa SIP, may mga livelihood din na binibigay ang iba't ibang mga ahensya sa tulong ng mga kasundaluhan na kapag nag-surrender, kasi sila po yung mag-tatap no, sa mga agency. Pero ang kagandahan po nito, dahil na buo ang Executive Order Number 70, mas pinatutukan niya no, ang mga programa para sa mga kagaya namin, at pinalakas pa yan, no? Pinagpatuloy pa at pa andyan pa rin yung transformation program na kung saan sa kasalukuyan po ay beneficiary pa rin po kami. Halimbawa, noon nung nag-surrender kami, wala pa po akong anak eh. Ngayon, may EO70 na, tapos may transformation program, bahagi po no ang aming mga anak na ngayon doon sa mga educational assistance no ng transformation. Kasalukuyan po ay tuloy-tuloy no ang pagbaba no ng mga project para sa amin, sa mga people's organization dito sa Central Luzon. Sa part po ng Nueva Ecija ay ibababa na rin no yung pondo para sa transformation program. Kasabay noon ay yung pagbibigay ng mga livelihood program worth of 300,000 sa mga people's organization. Kaya sa akin sa kasalukuyan, wala nang dahilan no para ang mga kasama namin na kapag i-recover man, alam po natin na ang CPP and PNDF, kahit sabihin na natin na humina sila talaga, mas mapapahina po talaga yan kapag ang mga serbisyo, no, mga programa ng ahensya ay maibaba natin talaga sa mga sa komunidad, ay wala na pong dahilan talaga para babalikan sila. Kagaya po ng time namin, 2006 po, nag-recovery ang CPP and PA. And if hindi lang po yung ano, legal organization nila, armado talaga. May mga na-recover sila. Ibang mga kasamahan namin na nag-surrender nung time na yon, nabalikan po sila. Ngayon nag-surrender na naman. Kaya ang ngayon sa kasalukuyan, dahil nga buo na rin no, ang National Federation ng mga former rebel, ito nga po yung Buklod Kapayapaan Incorporated, na ipuporsige namin na ma-sustain lahat ng mga people's organization, regional federation sa buong Pilipinas para maibaba po ang programa para sa mga former rebel, at hindi na po talaga makabalik no ang kahit legal organization. At kasabay nun yung pagmumulat po na huwag na po talaga suportahan ang CPP, kasi mahigit 5 dekada na po no ang CPP na wala pong nangyari sa buhay namin, pero ang pamahalaan po ay patuloy na tumutulong sa amin sa kasalukuyan, para kung wala na po ang recruitment no ng CPP and PNDF, pwede na rin po kami magiging kabahagi no para sa pagharap doon sa problema talaga ng bansa natin sa kasalukuyan. Yun po.
2: Yeah. Sino na ba si Miss May ngayon? Ano, nabanggit natin ni Sir Kin kanina na kasama siya sa BKFI ano, Federation. So, ngayon, ano na ba yung ginagawa ni Miss May Garcia ngayon sa ating bayan, sa ating sa ating bansa. By the way, bago tayo, bago mo sagutin yan si Miss May, ano, nais ko lang batiin si our Christian Roda. Sabi niya, good morning sa lahat ng mga host ng Ang Binagong Buhay, at nakikinig sila at na-inspire sila dun sa iyong story, Miss May, na isinishare sa ating mga kababayan na talagang ano, violence, ito ay hindi solusyon para sa ating, para sa ating pagnanais na pagbabago sa ating bayan, ano. At marami tayo na mga peace advocates na nakikinig at patuloy na nakatutok po sa atin at na-inspire, at naniniwala sila na ang pakikipagbaka ay dapat payapa, ano, mapayapang pakikipagbaka. Ipagpapatuloy ang pakikipagbaka sa mapayapang paraan, hindi sa armadong pakikipagbaka. So, yes, Robert, sino na ba si, yes, Pastor Samora?
4: Yeah. Bago natin tanungin kung sino na ba ngayon si Miss May, ako talaga ay ano, nadadala ako sa istorya, Sir Kina, no? At sa mga manonood. Alam ko kayo rin po ay nadadala, no? Yung takot ba na okay, nandito na ngayon. Tapos sabi ni Miss May ay papaslangin ka pag ikaw na nandun sa grupo, tapos doon ka kumontra. So kailangan lumabas. Sabi niya kanina, Pastor Robert, binuo muna niya yung sarili niya, yung mga plan niya, bago siya lumabas. Kalabas na siya. At na talagang natuwa siya eh sa mga programs. Napakarami pala. EO70. Kung ano-ano mga programs na ipinapaabot sa kanila. At masaya po talaga. At ngayon, wala na siyang pag-aagam-agam, at sinasabi niya kanina na kailangan yung mga nandyan pa sa kabundukan at hindi pa rin bumababa, alin na kayo, tularan ng buhay na katulad ni Miss May. Pastor Robert, alam mo, bago natin tanongin si Miss May kung kumusta siya ngayon, ganito yung inaalay ng Panginoon sa atin eh. Kaya nga, kung babasahin ko lang, allow me for reading this, mga kaibigan. Sabi niya sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin. Sabi niya, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.
2: Mm-hmm.
4: Ito yung naramdaman ni Miss May eh. Yung akala natin, mas mapapasama tayo kung ititigil natin yung pakikipagbaka, pero hindi eh. At ang sabi ng Panginoon, oh, ikaw ngayon, naranasan mo na yan. Alam mo, kailangan mong lumapit sa atin. Kayo mga kaibigan, ano, i-relate ko lang ng konti, Pastor Robert, sa ating mga kaibigan na naririyan na meron ding ibang pakikipagbaka naman. At ang Panginoon, halik kayo dito. Sabi ng pamahalan, haliting kayo dito. Ano? At imbis na ma-feel yung kayo mabibigatan, lalo kayo malulugmok, hindi. Kasi marami tayong ang akala natin ay mabibigatan pa tayong lalo, hindi pala. Kayo'y mapapagaan. At ito mismo ang naranasan ni Miss May sa pamahalan, and I believe sa ating Panginoon na kanyang dinadalanginan samantalang siya nandun sa bundok. Pastor Robert, ibalik ko sa iyo. Pwede mo mong i-rephrase.
2: Yeah, sino na ba si Miss May ngayon? At masasabi ba, Miss May, na ngayon ay mas kapakipakinabang ka sa pakikipagbaka natin? Mas kapakipakinabang ba yung pakikipagbaka mo ngayon kaysa doon sa dating armado mong pakikipagbaka? Sino na ba si Miss May ngayon?
3: Yes po, sir. Yes, sa kasalukuyan po, ako po ay patuloy na nakikibaka, no? Yes. Sa pamamagitan ng mapayapa at napakaayos, no, ng pwede naman palang gawin namin. Kaya pag nagsasalita ako lagi, sir, na nagpapaliwanag sa mga tao, pwede naman pala na makibaka ng mapayapa na hindi sa pamamagitan ng armado makibaka. Kasi nung time namin, kapag may problema ang pamahalaan, nagrarally ka agad kami. Hindi talaga kami mapapakinggan ng mga ahensya ano ang problema namin. Kaya ngayon, sa pamamagitan po ng mga pagbubuo ng mga federation, ay naibubukas namin, naihapag namin sa isang upuan. Yes po. Na ganun din po eh, wala namang ano doon, kasi ganun din kami noon, nagpropaganda din kami, pero syempre propaganda kami para galitin lang yung mga tao. Sa kasalukuyan po, ako po ay may mga sa pamamagitan ng tulong ng ating pamahalaan, meron na po kaming nirerentahan, no, paupahan, wow, dispenser, tapos may konting negosyo po. Kahit paano po ay sapat na rin, no, para mabuhay yung aming pamilya, yung aming mga anak, at ayaw ko na rin na ma-recruit ulit yung aking mga anak, kaya ako ay isa din sa nakikibaka ngayon, aktivista pa rin po ako ngayon.
2: Yes.
3: Laban doon sa mga maling ginagawa, no, ng recruitment ng PPNP, NDF, lalo na sa legal.
2: Mm-hmm.
3: Kaya yun sa kasalukuyan ay full time pa ako na tumutulong no sa bilang vice president ng Northern Luzon at Central Luzon ng BKFI, deputy secretary ng FR Circle at saka sa lahat ng mga federation po na nasa saklawan po namin dito sa North and Central Luzon po. Full time po tayo diyan para makatuwang no ng ating pamahalaan para matapos na po ang problema na to no, matagal ng problema ng bansa po natin para makago naman na kami sa pagtulong doon sa West Philippine Sea.
2: No, yes,
3: kasi magiging apektado kami doon, hindi naman forever rebel, kahit yung mga kasama namin na nandyan pa, magiging apektado po sila. Kaya sana magbaba na rin sila at magtulong-tulong tayo.
2: Ipagtanggol ang ating bayan.
3: Well, yung talagang mananakop sa bansa natin. Yes po. Yun. Yeah, konting negosyo, sir, at saka ito paano nabubuhay naman ang normal ngayon.
2: So yung federation ninyo,
3: hindi natatakot, hindi nag-aalam.
2: So yung federation po ninyo ngayon, aktibo yung FR Federation dyan sa inyong sa North and Central Luzon.
3: Yes po, sir, napaka-active po, sir. Yung ano, yung aming mga regional federation po dito. Tsaka ang federation po namin dito sa Central Luzon, mayroon po kaming regional federation. Hanggang po barangay, mayroon po kaming municipal federation. May mga people's organization po kami mula barangay po.
2: So masasabi mo, region. Masasabi mo ngayon, Miss May, masasabi mo ngayon na mas napapakinabangan ka ng ating masa. Mas napapakinabangan ka ng ating bayan sa kalagayan mo ngayon. At mas kapakipakinabang ang ginagawa mo ngayon at malaya na nakakagalaw, malaya nakikipagbaka ano, para sa matulungan ang ating masa, matulungan ang ating bayan. Kaya maging inspirasyon ano, sa napakaraming mga manunood at tagapakinig natin ang iyong story. Ate Rose, meron ka bang gustong sabihin? Alam kong meron kang gustong i-share. Ate Rose, go ahead. May ilan pa tayong mga minutes.
0: Ayan po. Maraming salamat po sa napakagandang testimony ni May. Hindi lamang po si Miss May ang maraming testimony kung mula sa kadiliman, kung paano tinulungan ating Panginoon at sa pampanggitan ng instrumento ng ating sa gobyerno, sa kasanduluhan, kapulisan, na kung paano nila pinangalagaan ang mga FRs. Kung titinan po natin si Miss May na sa ngayon ay isang full-time na peace advocate na kung saan ang kanyang trabaho ay bantayan dahil ang laban sa West Philippine Sea. Ngayon, dito naman po sa atin sa Southern Tagalog, support ano po para po doon sa issue din po ng West Philippine Sea at yung kumbaga sana po maging instrumento ito sa atin at maging patotoo sa lahat po na nakikinig at doon sa ating mga kapatiran na nanatili pa sa kabundukan na pwede naman po tayong mananatiling peace advocates, mananatiling aktivista, pero wala na pong armas. Pero dahil po ma-involve po tayo lahat sa ating gawain, ano, katuwang ang ating gobyerno, katuwang ating kasundulahan para sa kapayapaan. Katulad nga po ng sinasabi ko dito sa Mindoro, ang KKK ay napakahalaga po. Ano po? Ang kapayapaan, ang kabuhayan, at ang kaligtasan. Dahil kung tayo po ay tunay na peace advocates, mahalaga po sa atin ang kaluluwa ng bawat mamamayan na kailangan po natin tayo ay sama-sama na magbalik loob sa ating Panginoon at sa ating gobyerno.
2: Napakaganda. Pastor Samora, yung take away ko lang, ano, mayroon tayong ilang, ano na lang, 1 minute. mayroon akong take away, Sir Kin, na gusto kong i-share ngayon. Ma-May, kasi 2006, ano, Miss May, 2006 hanggang ngayon, 2020, 20 years ago, Sister Rose, Ate Rose, at saka yes. Sir Kin, ano, hindi ka nakalimutan ng ating gobyerno, ano, hindi ka nakalimutan ng ating pamahalaan, at ngayon inaalagaan ka, inaaruga ka ng ating pamahalaan. At gusto ko lang i-share itong Bible verse, ano, sa Isaiah chapter 49, verses 15 and 16. Ito yung ang Bible Pinoy version. So, gusto kong i-share sa inyo, mga kababayan at mga tagapakinig. Sabi rito, at sumagot si Lord, kaya bang kalimutan ng nanay ang baby niyang bagong panganak at mawala ng awa sa anak niyang galing sa tiyaniya? Di ba yung tanong na yun, kaya ba na makalimutan ng nanay yung baby, yung kanyang ipinanganak? Yung kanyang pinasuso no, na galing sa tiyan niya, kaya niya bang makalimutan? Ang sagot natin dyan, mahirap, ano, hindi talagang pwedeng makalimutan ng nanay, di ba? Pero siyempre, may mga nanay ngayon na ipinabimigay yung anak, itinatapon yung anak, di ba? Kaya, ang sabi ng Biblia, pwedeng may nanay na makalimut. Pero sabi ng Panginoon, pero ako, hindi kita kakalimutan. Tingnan mo, inukit na kita sa palad ko, lagi kong inaalala ang mga pader ng city mo. So ito yung mensahe ng Panginoon. Kung kayang makalimot ng nanay, ano sa kanilang, sa kanyang pasusuhin na anak, ano na, sa kanyang bahay bata, ang sabi ng Panginoon, kailanman hindi kita kayang kalimutan. Iniukit daw tayo ng Panginoon, inaalala niya tayo, inukit niya tayo sa kanyang kamay. At tayo kailanman ay hindi kakalimutan ng Panginoon. At salamat din, ano, narito ang simbahan, narito ang pamahalaan. Aaruga sa atin, hindi natin kakalimutan ng ating mga kababayan, ng ating mga FR na nais magbalik loob sa gobyerno at higit sa lahat, Sir Kin, ano, magbalik loob sa ating Panginoon.
1: Okay. Napakaganda, Pastor. Gusto ko makakuha sana ng kopya nung binabasa niyo kanina, Pastor.
2: Yes, i-share ko yan. I-share ka sa ating group chat. Ano?
1: Ayan. Miss May, may ano?
2: May mensahe ka ba? Mga manunood, apo. Last message. Oo. 30 seconds. Meron na lang tayong 30 seconds. Go ahead.
3: ating tagapakinig at tagapanood na bilang former rebel ay kami ay handa po, no, na tumulong pa rin sa ating pamahalaan at patuloy, no, na nananawagan, no, sa mga kasamahan namin na nandyan pa at plano pa lang na pumasok. Dito na lang po kayo sa BKFI, kasi ito po yung tunay, no, na advokasya namin na makatulong, no, sa pamahalaan natin, hindi sa armadong pagkikibakan ng para pabagsakin ng gobyerno. Yun lang po siguro, sir. At saka sa lahat ng mga ahensya na mga sumusuporta po sa amin, maraming salamat po sa inyo na patuloy nyo kaming hindi nakakalimutan, no, para maibaba ang mga programa po ninyo. Yun lang po, maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.
2: Mabuhay ka, Miss May. Mabuhay. Mabuhay ka, Miss May. Ate Rose, go ahead.
0: Yes, tunay na makamasa, Panginoon.
2: Okay, go ahead. Saglit lang, si Sir Kin. Go ahead, Sir Kin.
1: Bago tayo magtapos, kasi lagi nagpapabati, si Assistant Director General Venet ng Philippine Information Agency. Hello, good morning po.
2: Good morning po, sir. Good morning po. Go ahead.
0: Ayan po ang BKFI, tunay at makamasa. Ayan po, isang makabuluhang talakayan na naman ang ating natunghayan ngayong umaga. At sana'y makasama muli namin kayo sa mga susunod pang episode. Marami pong salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Magandang araw po sa lahat. Muli po, mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay, para sa Diyos,
5: para sa bayan,
6: at para sa bagong simula.
2: Kami po ang inyong mga lingkod para sa
5: Ang Binagong Buhay.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan, kung saan dito ay may
1: Real Talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
3: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
4: Women in Good Shape.

Ngayon naman ay tututukan at pag-uusapan natin ang letter A, attachment. Kapag narinig natin ang salitang attachment, minsan ang naiisip natin ay pagiging dependent sa isang tao. Ngunit sa psychology at sa buhay Kristiyano, attachment is much deeper than that. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng secure, healthy, and meaningful relationships sa Diyos, sa pamilya, sa ating asawa, mga anak, kaibigan, at maging sa mga taong ating pinaglilingkuran. Sa panahon ngayon na napakaraming distractions at napakaraming paraan para mag-connect online, bakit marami pa rin ang nakakaramdam ng loneliness at disconnection? At paano tayo makakabuo ng mga relasyong tunay na tumatagal? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw sa pamamagitan ng ating guest na ngayon ay kasama nating umagang ito.

0: Maraming salamat, Ma'am Kaina, Ma'am Kin. Sa napakagandang talakayan. Actually, bitin po. Ating talakayan.
1: Correct.
0: Mga kaibigan, natutunan po natin ngayong araw na ito, ang attachment ay hindi lamang tungkol sa pagiging malapit sa isang tao. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mga relasyong nagbibigay ng pagmamahal, seguridad, pagtanggap, at pag-asa. At higit sa lahat, ang pinakamahalagang attachment na maaari tayong magkaroon ay ang ating attachment kay Jesus. Kapag nakakapi tayo sa Kanya, mas magiging matatag ang ating relasyon sa ating asawa, mga anak, pamilya, kaibigan, at maging sa mga taong ating pinaglilingkuran. Tandaan po natin, the quality of our relationships often reflects the quality of our relationship with God. At gaya ng motto ni Ma'am Kaina, prayer and faith will do what no power on earth can accomplish. Hanggang sa muli, ito po si Magdalena Zupardo para sa Women in Good Shape. Stay connected, stay loved, and keep making a difference for Jesus. Hanggang sa muli, sa susunod na Martes, magkita-kita po tayong lahat dito sa Women in Good Shape.

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan kung saan dito ay may
1: real talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
3: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
4: Women in Good.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga kapag-asa, lahat ng ating pong mga viewers sa ating pong Facebook Live sa araw po na ito. Gayun din po sa ating pong mga listeners sa AWR Manila. Ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
1: Ako naman po si Ate Ann.
0: At tayo po ngayon ay nagpapasalamat sa isa na namang pribilehiyo upang tayo po ay magkaroon ng usapang pampamilya with Four Peace. Kamusta, Ate Ann?
1: Ayan, medyo okay na, Pastor. Ano? Lumampas na tayo dun sa... mamaya, mamalalaman niyo.
0: Mamaya. Kasi related yung topic natin sa yung recent experience.
1: Yes, yan.
0: So, ating batiin ngayon ang ating pong mga viewers and listeners, Ate Ann. So, ating binabati po muli ang ating pong mga online viewers po sa ating pong mga Facebook pages. Una na po dyan ay ating pong binabati ang ating pong mga viewers sa Palawan Mission of Seventh-day Adventist Facebook page. Gayon din po sa Family Hope natin 104.7 na Facebook page atin din pong binabati. Gayon din sa ating pong AWR Manila 89.1. Binabati po natin ang lahat ng atin pong mga tagapakinig sa atin pong mga nanay na nagpe-prepare ng tanghalian. Ate Ann, ano ang iyong ulam?
1: Ayan, may plano yung mga ka-office natin, wala laman yan mamaya, Pastor. At syempre po, nais din nating batiin yung ating pong mga four-piece beneficiaries, hindi lang po dito sa Palawan, kundi sa buong Luzon, Pastor?
0: Tayo ay nagpapasalamat, bless na bless tayo, kasi hindi lang po sa Palawan na mga four-piece beneficiaries ang nakikinabang sa ating programa, kundi pati na rin po sa naaabot ng ating pong AWR Manila.
1: Yes, opo.
0: Gayun din po, binabati po natin ang ating pong mga city and municipal links dito po sa Palawan, sa iba't ibang mga munisipyo at dito rin po sa siyudad ng Puerto Princesa. Isang magandang araw po sa inyong lahat.
1: Ayan, minsan actually, Pastor, nababanggit nung pinsang ko si Kuya Mon. Nakalimutan ko yung apelyado niya. Pero dyan po sa DSWD region office natin, sa Malate, minsan ay nadadaanan daw nila yung ating programa. Oo. So, in-read na lang din po natin sila. Magandang umaga po dyan sa Memaropa regional office ng DSWD.
0: Yan. God bless po sa inyo. Maraming salamat po na nawa ang amin pong yung programa pong ito ay nakakatulong po sa inyo, lalong higit sa pag-disseminate po ng mga value sa atin pong mga four-piece beneficiaries. Mm-hmm. Atin din pong ini-encourage, Ate Ann, ang atin pong mga online viewers na mag-comment sa atin pong Facebook page o maaring mag-text sa ating hotline number, Ate Ann.
1: Ayan, na nakikita po ninyo sa inyo pong mga screen ngayon, 0981-488-9775, 0981-488-9775. Kami po ay masaya na makatanggap ng mga mensahe mula po sa inyo. Maaari din po kayo mag-send ng message sa atin pong mga Facebook pages kung kayo po ay nahihiya na i-type dyan sa atin pong comment section ang inyo pong mga katanungan or inyo pong mga nais linawin sa atin pong pag-uusapang topic ngayon pong umaga.
0: Yun. So tayo po ngayon ay magsisimula na at aking pong inaanyayahan ng lahat na tayo po ay manalangin. Ating hilingan si Ate Ann para sa ating panalangin.
1: Tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin, Diyos, marami pong salamat sa patuloy po ninyong pag-iingat at mga pagpapala na ipinagkakaloob sa amin. Sa umaga pong ito, Panginoon, aming pong muling itinatalaga ang aming pong mga sarili. Mahanda nawa ang aming puso't isipan sa pakikinig. Tulungan kami na maunawaan ang aming pong pag-aaralan ngayong araw na ito upang sa ganon ito po ay amin ring maibahagi at maging pagpapala din po sa iba. Ang lahat na ito ay amin pong idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Yan. So bago po tayo dumako sa ating pong pag-aaralan sa umagang ito, ay tayo muna ay makikinig ng isang tanging awitin na maghahanda.

0: Maraming pong salamat, Kuya Solomon Molina, sa iyong awit na ibinahagi sa ating mga taga-subaybay sa umagang ito.
1: Yon. So, si Kuya Solomon ay taga-Koron.
0: Uh-huh.
1: Siya ay isa sa ating pong masisiglan na mga kaibigan doon po sa bayan ng Koron. Ngayon, Ate Ann, ay napakaganda ng ating pag-uusapan. Mm. Pero bago tayo dumako sa ating pag-uusapan sa araw na ito, meron ka bang trivia for the day?
0: Yan. Yan. Yung ating pong trivia for the day, trivia of the day, ano? Pero bago natin na banggitin pala ito, Pastor, nais nating anayahan yung ating mga viewers na wag po kayong mahihiyang mag-comment sa ating pong comment section. Live po tayong nakamonitor ngayon sa Adventist World Radio Manila at sa Palawan Mission of Seventh-day Adventist Facebook page. Live na live po tayo ngayon, ano? Kaya wag po kayong mahihiya na mag-comment dyan or magbumate ng inyong mga gustong batiin or mga katanungan. So, ang ating pong trivia of the day, ito po ay regarding since about sa stress, yung ating pag-uusapan, ano?
1: Oh, yun na. Ito na talaga.
0: Ayan, ano ba yung pwede nating malaman regarding sa emotional health and stress? Ayan, according po sa APA, American Psychological Association, meron pong dalawang uri ng stress. Yung isa dyan ay short-term stress at yung isa naman po ay yung chronic stress na tinatawag. Yung trivia natin ngayon, Pastor, is that hindi lahat ng stress ay harmful.
1: Ah, meron din palang stress na parang may benepisyo din sa
0: yes,
1: atin.
0: Yes, good stress. Mm. At yung good stress po na tinatawag, ito yung tinatawag na short-term stress. Mm. Ayan. Yung short-term stress po ay ito yung it can enhance our cognitive function at ma-improve yung ating mga resilience. Ano ba yung mga example ng short-term stress? Ayan. Yung mga example po nito ay halimbawa, actually yung nasi-stress or anxious ka or nasi-stress ka kasi meron kang upcoming na speaking engagement.
1: Mm-hmm.
0: Ayan.
1: Example, Ate Ann, yung may exam.
0: Ayan din, Pastor.
1: Ah, mga ganun.
0: Mga short-term stress yan. Pero yung kapag hindi natin na-overcome yan, lalo na po yung sa public speaking, ano, Pastor, mm-hmm. minsan kasi nagiging, ano na yun, phobia na din, ano?
1: Oh.
0: Yun na yung doon na yung tinatawag na it can lead to chronic stress, ano? Pero yun po ay mga examples, some of the examples ng short-term stress. Siyempre, pag may exam ka, nasi-stress ka sa exam, ano yung ginagawa mo?
1: Minsan, pag nasi-stress ka na sa exam, nagka-cramming ka na, gusto mong tignan lahat.
0: Akala
1: para baka may makalimutan ka, no?
0: Akala ko po nag-ice cream.
1: Ah, nag-ice cream. Sa bagay, meron. Ay, mamaya, meron din ganun, no?
0: Okay.
1: Meron ding iba na, yun nga, binabanggit ninyo mo, Ate Ann, yung iba, stress eating, tama ba yun?
0: Opo, stress eating.
1: Yun ba yung term
0: eating.
1: Na sinasabi doon? Stress
0: merong,
1: eating.
0: Merong mga ganong defense mechanism, ano, Pastor? Mm. Pero meron ding short na term stress na yun yung defense mechanism nila kumain.
1: Chocolate, mga ganun.
0: Oo, to make themselves feel better. Ano? Mm. Meron din na stress eating na hindi na rin maganda.
1: Opo.
0: Pero yung trivia natin is hindi lahat ng stress ay harmful. Ayan. Bakit nga ba, Pastor?
1: Yun nga, ang short stress kasi, ito ay, yun nga, binabanggit kanina, nag-i-enhance ng ating cognitive function. Parang nagiging alert ka kasi, Ate Ann, di ba? Kapag medyo na-stress ka ng konti, short stress. Pero pagkatapos na na-accomplish mo ng iyong isang bagay, maaaring nagsasubside na yung stress na yon. Pero yung sinasabi ninyo, Ate Ann, na chronic stress, ano kaya naman yun ang effect sa katawan?
0: Ayan, ito po sabi dito ano sa American Psychological Association, ito po ay nagli-lead sa heart disease.
1: Mm.
0: Ayan. Actually, yung mga nagiging cause ng heart disease din, Pastor, is yun nga, yung stress eating.
1: Stress eating.
0: It can contribute.
1: Obesity.
0: Opo, doon.
1: Tumataba.
0: And anxiety. Actually, meron ako nakita sa news recently na sa sobrang anxious niya, hindi na siya makakilos, hinimatay na ganun. Sa sobrang stress mo kasi, ano, nagkakaroon ka na ng...
1: Parang nagba-blackout siya.
0: Nag-blackout talaga siya, Pastor, due to anxiety. And ito, weakened yung immunity natin. Kasi yung nasa katawan na lang natin is stress hormones.
1: So, ibig sabihin, kapag mayroong chronic stress, hihina ang katawan at malaki ang chance na magkakasakit talaga.
0: Yes, opo. Ayan. Pero sabi dito, sa isang sa studies from Harvard Medical School, meron pong mga ways on how to reduce stress. Ayan, yung mga activities na yan is yung open communication. Ayan, importante ito. And yung madalas talaga na pangtanggal stress.
1: Ano yung pangtanggal stress?
0: Pagkain. Ayan. Pagkain. Pero ang sinabi dito pa, so shared meals. Mm. Ibig sabihin may kasama ka.
1: Merong kausap.
0: Opo, ganun. And physical exercise.
1: Yan, kaya nga sa ating pong mga ano no, sa ating mga viewers and listeners, actually dito po sa atin sa Palawan, meron tayong group na Pacers kung saan ini-encourage ang atin pong mga kapatid at mga kaibigan na mag-engage sa physical activity through running and biking.
0: Yes, walking ba sir, pwede ba?
1: Walking pwede din. O, kasi ayun pala yung binanggit mo kanina Ate Ann, ito pala ay nare-reduce ang stress kapag tayo ay nai-engage sa mga physical activity.
0: Yes, opo. Oh. Merong kang kasing sense of fulfillment afterwards. Magano, nakaka-boost siya ng resilience din actually. Nung buntis ako, Pastor, pandemic 'yun eh, kasagsagan. Isa rin sa mga napagtuunan ko ng pansin is yung mag-exercise talaga. Mayroong kasing ibang stress din yung buntis. Pero siya ibang topic din yun. Ano? And yung after kang manganak, may ibang stress din. Oh. Pero malaking bagay din talaga yung exercise. Ayan.
1: Yun. Sa atin pong mga kapag-asa na nariyan, ano po ang mga activities na inyong ginagawa upang malesen ang inyo pong stress? Lalong higit sa family, no?
0: Yes.
1: Mag-comment po kayo sa atin pong Facebook pages at atin pong babasahin mamaya kung ano ba ang mga activities na inyong ginagawa para mapababa ang stress sa inyong buhay.
0: Oh, hindi maiiwasan yung stress, Pastor. It's inevitable.
1: So, ibig sabihin, ang stress pala, Ate Ann, is part na talaga ng buhay ng tao.
0: Yes. Matakot ka kung stress-free yung buhay. Pero yun nga, may mga good stress and bad stress. Pero yan, may mga ways po tayo na i-share mamaya on how to reduce yung stress levels at paano natin ma-manage, syempre, yung stress. Ayan.
1: Maaring tanong din natin sa ating mga kapag-asa, sa ating pong mga listeners and viewers, kung paano ninyo hinaharap ang stress, lalong higit sa family. Kasi meron siguro, Ate Ann, na individual stress at meron ding stress na sa family. No? Maaring may ganun din.
0: So, magkaiba pa naman yung, ano din ba, sir, pagharap nung tatay at nung nanay sa stress. Sa family.
1: Sa family.
0: Oh, baka mamaya madaanan
1: natin. Sige, ating titignan po mamaya. So, Ate Ann, sa iyong pag-aaral patungkol sa emotional well-being, bakit mahalaga na manurture ang emotional well-being ng bawat member ng family?
0: Importante yun, Pastor, kasi doon madidevelop yung resilience din. Kasi yun nga po, yung nabanggit natin kanina, ano, actually maraming mga author, nakalimutan ko lang kung anong pangalan niya, but stress is inevitable. Hindi siya maiiwasan. Naandyan siya, everyday naandyan siya. But yung ultimong magtutoothbrush ka, nawalan ka ng Colgate.
1: Oo, kaya stress ka, tatakbo ka pa sa tindahan.
0: Mga ganun, ba simple stress ba ng mga ganun, Pastor? So, it is very important na yung ating emotional well-being ay healthy kasi doon nga po, yun yung magiging basihan on how, kung paano tayo magiging resilient sa pagharap ng mga stress.
1: Minsan, Ate Ann, maaaring ang mga stress sa family nakaka-apekto na sa daily life ng bawat members ng family. Maaaring dahil sa stress ay hindi na nagiging productive ang father o hindi na nagiging productive ang anak sa dahil sa stress sa school. Pwede palang mangyari yun, di ba? So napakahalaga pala, kagaya ng binanggit sa atin ni Ate Ann, na manurture ang emotional well-being ng bawat members ng family sapagkat nagpo-produce ito ng resilience sa bawat members ng family. Binabanggit nga sa atin, di ba, sa Matthew 11 verse 28, sabi sa Bible, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Ibig sabihin, kahit sa Bible, ay binibigyan tayo ng privilege ng Panginoon na lumapit sa Kanya upang tayo ay ma-unload.
0: Yes.
1: Oo, ma-unload tayo kapag pagod tayo or kung stress tayo sa buhay, magbibigay ang Panginoon ng rest. Ngayon, sa sa mga pag-aaral atian, ano ba ang mga common na mga stressors sa mga
0: sa family? Sa family. Siguro, yun nga ba, sir, according to our resources, yung pinakauna dito is financial.
1: No, okay.
0: Financial pressure. Ito talaga yung pinakauna. Actually, madalas ko po itong naririnig sa mga lectures, ganyan, na mas madalas mayroong away sa family kung merong financial pressure. Kaya pala sa mga marriage counseling, tinatalakay talaga finances even before the marriage.
1: Oo, yung financial ano nga tawag diyan, yung pagkaalam o pagiging
0: literacy.
1: Financial literacy, tama. Oh,
0: kasi ito yung pinaka kaya siguro siya nakalagay sa top, sir, kasi financial pressure is number one cause ng stress. Oo,
1: lalo na higit kapag mayroon pong financial challenges ang magulang na wala ng trabaho o either
0: may nagkasakit
1: tapos wala po tayong naitatabi para pang ospital ay talagang nagkakaroon po ng financial pressures, lalong higit kapag nalubog sa pagkakautang yung family, no? Nag-iisip ang mga magulang paano kaya babayaran yung mga utang na ito.
0: Budgeting concerns, ayan, kasama pala ba?
1: Kasama na.
0: Uy, nakaka-stress nga naman talaga mag-budget.
1: Lalo na kapag wala ka lang iba-budget. No? Talagang nakaka-stress mag-budget pag walang iba-budget.
0: Lalo na pag yung bill mo ng kuryente, monthly iba-iba, nagugula talaga ako. Bakit naman ganun? Parang walang fix na.
1: Tapos yung binudget mo ay 1,000 lang, tapos yung lumabas 2,000. At talagang may stress ka talaga. Saan ka kukuha ng another fund para mabayaran yung bill? Maaring isa din sa mga stressors ng family is work-life imbalance or lack of family time. So, maaring ganito din. May mga magulang na subsob dahil sa financial pressures.
0: Yes.
1: Nasusubsob ang mga magulang sa pagtatrabaho na wala ng panahon para sa kanilang mga anak.
0: Yes, it can cause stress para sa mga anak kasi part sila ng family, Pastor? Mm-hmm. At stress din sa magulang kasi actually na-experience ko to, Pastor, parang si-stress ako, parang feeling ko na doon ako sa work lagi, hindi ko na naasikaso yung anak ko. So it can cause stress din.
1: Stress din talaga, no? Lalo na kapag sa work, mayroon ding mga minsan na mga challenges din sa work. Example, dealing with co-workers, sa family. Minsan, may mga tao na nadadala nila sa kanilang bahay yung mga problems mula sa work. Kaya ito talagang yung life-work imbalance ay isa sa mga reason kung bakit mayroon pong family stress.
0: Actually, ba sir, sa government, laging may mga ganyang lectures. Work-life imbalance. Kasi siguro talaga, lalo na sa government workers, sa ating po mga listeners and viewers na nagtatrabaho sa government, talagang very demanding din.
1: Mataas yung ang pressure ng kanilang work, talagang matindi.
0: Ayan, yung kasunod po dito ay parenting challenges. Ano mga example nito, Pastor? Child rearing.
1: Maaring mayroong stress sa mga magulang, lalo sa mga first-time mothers. Minsan, kung paano ba palalakihin, paano ba ang tamang pag-aalaga. Minsan, mayroong ding stress sa mga nanay, no? Na kapag sunod-sunod ang anak, sunod-sunod ang anak, maliliit, tapos paano kaya ito sila aalagaan, no? Talagang malaki ang stress, lalong higit. Kung titignan natin, Ate Ann, siguro sa percentage ng parenting challenging and child rearing, mas malaki ang percentage ng challenge sa mga nanay. Sa palagay ko lang.
0: Research based, may ganun nanay din talaga pa. Iba kasi, di kasi ako tatay pa. Pero nakita ko po kanina, habang nagbabasa ako ng resources natin, matatouch yung aspeto na yun . So baka mamaya mas magiging malinaw sa atin.
1: Okay, isa din po sa mga challenges or reasons for family stress is conflict and communication backgrounds. Ibig sabihin yung pag-aaway po sa loob ng bahay. Lalong higit yung mga unresolved issues.
0: Yes, opo. No? Actually, yung conflict din, it's inevitable sa family. So, pero hindi inevitable na ayusin or pag-usapan. So, kaya kanina po sinuggest doon sa study sa Harvard na importante yung open communication para maiwasan, to reduce the stress levels. And another concern ay yung health or cause ng stress ay health concerns and unexpected life events.
1: Yan, sa iyong experience. Sa iyong experience.
0: Actually, na-experience ko po yung unexpected life events. Nagkaroon po ng epekto to sa baby namin talaga. Mm-hmm. Tsaka yung health concerns, ayan. Recent, yung health concerns recently.
1: Oo.
0: Mamaya, makikwento
1: mo yung iyong experience. Just opo. Ano lang ito, Ate Anne, di ba? Just this last week lang. Fresh na fresh ang stressor.
0: Fresh na fresh yung resources natin ngayon.
1: Okay. So, sa lahat ng ating pong mga viewers, sa lahat po ng ating mga listeners, baka meron pa po kayong experience na bagay na nagbigay po sa inyo ng family stress na hindi po natin nabanggit sa umagang ito. Kung meron man kayong karanasan, pwede po kayong mag-comment sa atin pong Facebook pages kung ano po ang inyo pong napagdaanan ng mga nakaraan na maaari po ninyong i-share sa ating pong programa.
0: Actually, Pastor, mayroong comment dito si... ayan, nais ko pong batiin pala si, siyempre si Riri, yung ating sa technical side. Yeah. Si Ma'am Melly Castillo. Hello po, Ma'am Melly. Si Garcia Villanueva Vance at si Tita Cynthia Selga. Actually, may tanong siya dito, Pastor.
1: Yes po.
0: Pastor and Ma'am Ange, may anak ako na kung ma-stress siya, nagko-collapse. Anong dapat gawin? Nagko-collapse.
1: Sige, mamaya titignan natin. No? Ang inyong mga questions mamaya ay titignan natin at pagsisikapan natin itong
0: masagot
1: dito sa ating pong discussion. So, atin din pong babatiin po dito naman po sa Facebook page ng AWR. Good afternoon po from Ma'am Lynn Hashimoto. And Ma'am Rosie Jacobsen from New York City. Oy. So, kamusta po? Good evening po sa inyo dyan sa US. Gayun din po kay Sir Buboy Mendoza. Amen. Lord God. Gayun din po kay watching po si Ma'am Leia Palomar Santos na patuloy pong sumusubaybay sa ating programa. So ngayon po, Ma'am Anne, dadako po tayo. Ano po ba ang mga key principles para ma-manage natin yung stress and emotional health sa ating family?
0: Yan yung pinakauna pong suggestion dito sa atin, ano, tips para ma-manage yung stress ay yung to build open and honest communication. Sabi po dito, i-encourage natin yung family members natin to express their feelings. So, ibig sabihin po nito, i-encourage parang sa family natin, Pastor, i-build natin siya as safe space. Pero kung katulad po yung topic natin nung nakaraan, kung yung mga anak natin nag-e-express ng emotions nila through crying, tapos pinapagalitan natin.
1: Ano,
0: may mga time din talaga na nakakagalit naman talaga. So, ano, pero let us encourage them to express their feelings at yung pamilya natin maging safe space, magiging madali para sa atin sa to na magkaroon ng open and honest communication.
1: Kapag iniisip ng ating mga anak na kapag nag-open up sila ng kanilang mga feelings, tapos hindi sila i-judge, hindi sila papagalitan, mas nagiging open sila, Ate Anne, di ba? Isa din po ay dapat ang mga magulang din ay magkaroon o i-practice yung active listening and empathy. Ito yung minsan na problema sa atin, sa mga magulang. Kasi tayong mga magulang, parang meron tayong authority na ako ay dapat sila ang makinig sa akin. Oo, dapat ganito ang gawin nyo, ganito ganyan. So minsan ito po ay challenge talaga sa mga parents, no, yung active listening, yung magbibigay tayo ng time sa ating mga anak na sila ay makapagkwento. At ang gagawin lang natin ay hindi yung pag narinig natin, mag-a-advise kagad tayo.
0: Oh.
1: Di ba ganun ang kalimitan, Ate Anne?
0: Oh.
1: Pag may narinig tayo, ay, hindi, ganito kasi ang gawin mo. Minsan, or, advice.
0: Minsan, Pastor, nanunugo din kaagad yung parents. Ano? But which is normal na reaction ng magulang. Yung syempre, magalit ka na nasaktan yung anak mo. Pero ang sabi po dito is to empathize doon sa, hindi naman part ng empathy yung manunugod ka rin or aaway mo yung teacher or kung sino man ano. Ibig po sabihin ito, you acknowledge kung ano yung nararamdaman nung anak mo. And hindi mo magagawa yan kung wala ka nga nung active listening.
1: Active listening. Pastor. Oh, napakahalaga pala. In connection with building open and honest communication, napakaganda din na magkaroon tayo o to create a supportive home environment. Yung maramdaman ng ating mga anak na sila ay ini-encourage instead na sila ay kini-criticize doon sa ating bahay.
0: Mm.
1: So may mga ganong experience pala, no?
0: Mm.
1: May mga anak na feeling nila lahat ng ginagawa nila ay mali, palaging kini-criticize.
0: So, may sample yan, Pastor, eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung pinsan mo, oh. Ano na?
1: Oh, oh.
0: Siman na.
1: Oh, ikaw, oh, pa-computer ka lang. Pa-cellphone.
0: Oh. Oh,
1: may mga ganon minsan,
0: so,
1: no?
0: So, actually, hindi siya nakaka-boost ng moral as a person and nakaka-boost ng confident. Mas lalo lang madadown.
1: Madadown. Minsan may mga magulang din na kagaya na, ng comparison na sinasabi ninyo, Ate Ann. Tignan, oh, tignan mo ang ang pinsan mo naka 95.
0: Oh.
1: Tapos tignan mo yung score mo, 76.
0: Oh.
1: Oh, pinsan ay akala, maaring akala ng mga parents ay nakakatulong siya.
0: Mm.
1: 'Di ba? Kasi siguro ay dapat ma-realize ng anak ko na yung iba kaya nga ng iba, pero
0: oh, bakit
1: ganun? Pero minsan pala, mayroon palang negative impact
0: effect
1: ito sa kanilang buhay. So ganun din. At mag-spend din ng quality time together through family bonding and activities. So, dapat meron talagang family time. No? Nai-encourage, nababawasan ang stress sa family kapag merong quality time sa family.
0: And bonding.
1: And bonding activities. Kasama na dyan, Ate Ann, syempre, kain-kain. Yun ang binanggit kanina. Kain sa family. Hindi naman kailangan na pumunta sa labas na sa restaurant kumain para magkaroon ng family
0: actually,
1: bonding.
0: Actually, maswerte tayo dito sa dito po ano sa Puerto Princesa City. Medyo malapit lang ano pa sorry yung mga pasyalan.
1: Mm-hmm.
0: Dito na public po ba na free na pwedeng maka
1: ma-access, no?
0: Yes, opo. Sa Metro Manila kasi yung mga ganitong pasyalan kailangan nilang pumunta ng Batangas, na
1: Tagaytay, Baguio.
0: Opo, kailangan nilang pumunta ng Luneta.
1: Mm-hmm.
0: Or kung naka-condo ka, yun. Medyo sa mga condo, may mga ganito. Pero, yeah, mapalad yung mga...
1: Dito sa Palawan, mapalad maraming pasyalan. Sa mga kaibigan din natin na nasa Baguio, syempre, yung nakikinig sa atin ngayon, nandun na rin sila sa lugar na pasyalan. Mga taga Cavite, doon sa malapit sa Tagaytay. So, ito ay challenge din kung saan tayo nakatira pala, no?
0: Pero dito na papasok yung pagiging creative ng magulang, Pastor, ano, na kahit walang mga ganong pasyalan or ano, paano makakapag-spend ng quality time? Siguro sa kanila talaga, intentional talaga. Pero natutuwa nga po ako, Pastor, pag pumupunta ako ng Luneta, marami talagang family na pumupunta doon, naglalatag ng...
1: Nagpipiknik.
0: Oo, may mga ganon talaga. So, ibig sabihin, no, naging intentional sila sa pag-spend ng quality time sa family.
1: Actually, mayroon pong comment sa atin, Ate Ann. Sabi dito ni Sir Noni, Maburang, sa ngayon po, ang pangtanggal stress ko po ay ang pag-akyat sa kabundukan ng Antipolo.
0: Oy, maganda po sa Antipolo. Hello po sa mga taga-Antipolo.
1: Yes, ako hindi pa nakakapunta ng Antipolo. Sana makapasyal din ako ng Antipolo.
0: Maraming ano dun, Pastor. Marami talaga
1: pwedeng pasyalan doon.
0: Yes, maraming mga pwedeng puntahan talaga. Maganda yung Antipolo.
1: Napakaswerte ng mga taga-Antipolo. Sana makapasal ako ng Antipolo. Isa din na pala, Ate Ann, na maaring gawin para ma-reduce ang family stress is to practice self-care and stress reduction techniques.
0: Ayan. Actually, Pastor, mayroon akong gustong i-share dito sa mga nanay.
1: Mm-hmm. Sige po.
0: Recently, ayun nga, last week, ano, napansin ko na kapag merong stress or merong may sakit sa pamilya, yung nanay, parang you treat the life of your child like your own. So parang nakakalimutan mo talaga na alagaan yung sarili mo. Opo. Ang problema lang po nito, kapag hindi ka healthy, tas may sakit yung anak mo, magdadagdag pa yung problema talaga. So pero actually marami akong nakikitang nanay, siguro Pastor sa 10 nanay, 8 yung ganito. Na parang talagang nakalimutan na yung self-care. Walang proper rest, walang exercise.
1: Minsan hindi makasuklay.
0: No? Oo. Minsan hindi rin makakain. Hindi na makaligo. Ano? Nako, kung mahal po natin sa mga nanay dyan, ano, kung mahal po natin yung pamilya natin, kailangan nating unang alagaan yung sarili natin. Kasi walang mag-aalaga sa pamilya natin, kung hindi rin tayo,
1: tayo
0: okay,
1: ay magkakasakit, yes, o opo, magkaroon ng mental problem.
0: Pero marami talaga basura, no? Mas marami ata ang mga nanay yung nagkakaroon ng mental problem kaysa sa tatay.
1: Oo. Talagang malaki ang challenge. I appreciate all the mothers na nandiyan po. Talagang ang inyo pong gawain, ang tawag ng Panginoon ng pagiging nanay is one of the very challenging na responsibility.
0: And high calling.
1: High calling. Ito po ay tawag mula sa Panginoon.
0: Pero dyan napapasok ba, sir, yung support ng tatay?
1: Hindi rin dapat masolo ng nanay yung responsibility.
0: So, pero ang reason kasi ng tatay minsan pa, sir, parang nag-work na ako. So ikaw na bahala dyan sa bahay.
1: Pinubide ko na lahat.
0: Parang ganyan. Kaya dapat pala masasabi nyo dun?
1: Kaya dapat pala sa mga tatay, bigyan din natin ng ating mga misis ng pambili ng online na pangpulbo-pulbo. Mari kasing, syempre, ang ating misis, gusto sana mag-practice ng self-care, pero hindi naman natin binibigyan ng pambili doon sa
0: tindahan. Kailangan niya.
1: O doon sa tindahang sikat ng mga nanay, ng mga babae.
0: Sa Watsons po ba yan? Sorry.
1: Yan. So dapat, ang mga tatay, kagaya din sa akin, ay suportahan din. May mga time din, kagaya sa experience ko din, Ate Ann, ay meron din akong, binibigyan ko rin ng privilege yung aking missis to pamper herself. Magpamassage.
0: Magpagupit.
1: Nakalimutan
0: ko na tuloy.
1: Kasi yan ay pagpa-practice ng self-care nila.
0: We appreciate that. Parang yung ano kasi, Pastor, actually, yung nasa Manila pa kami, na bahay lang din ako, iba talaga yung epekto sa nanay, Pastor. Kaya actually, pag sinasabihan ako ni Danrib, labas ka, actually yung pang distress, yung bilis sa grocery. Hindi ko ba alam. Pero dumating din ako sa point na gano'n na, or kahit magpagupit ng buhok, mga gano'n. Ayan. Very big help.
1: Yan. Sige po. Sa inyo po, ano po ang inyong mga practice ng self-care, sa lalong higit sa ating po mga nanay? Pwede din pala, Ate Ann, na kagaya niyan, pag-i-engage sa mga hobbies, relaxation, and syempre, ang pag-meditate ng ating banal na kasulatan o ng Biblia. So, minsan, maaring may mga panahon na kapag stress na tayo, kinakailangan na to pause and then to have a deep breath.
0: Yes.
1: Pero kapag medyo malalim na ang stress, hindi na rin minsan nadadala kasi ng mga deep breath technique na yan. No.
0: May mga stress na hindi nakaya nung ganun.
1: Oo.
0: Pero nakaka-help naman, Pastor, for a moment.
1: Mm-hmm.
0: Oo, na parang pag... Actually, napansin ko, pag natataranta ka na, nahuhulog na yung mga daladala mo, yung mga gamit mo, stop ka muna. Pause ka talaga muna.
1: Oo.
0: Para ikalma lang yung sarili mo. Tapos, pag kalmado ka na, di tuloy ka
1: ulit. Tuloy. Mm. Parang kailangan mo na ma-distress ng saglit. Kasi minsan, pag masyadong mabilis ang ating isip, dapat gawin ko ito. Minsan ay talagang scrambled na ang isipan natin at lalo tayong na-stress.
0: Nais ko pong batiin si Ma'am Lou Estipona. Kumusta po dyan sa inyo pong department? Stressful din po ba dyan?
1: Yan. Ito, may sabi dito. Si Ma'am Fira, napakahirap at nakaka-stress pag walang tubig. Ay, talagang mahirap talaga pag walang tubig. Mas okay pa minsan na walang kuryente. Huwag lang mawalan ng tubig.
0: Totoo.
1: No?
0: Totoo.
1: Sabi dito, wala 6 days na ngayon, wala pa rin kaming tubig.
0: Nasaan ba sila?
1: Sa Tagaytay daw sila ngayon. So, we are praying po na sana ay bumalik na ang inyo pong water supply dyan sa Tagaytay.
0: Yes, nananawagan po kami sa Maynilad. Bakit? Maynilad ba dyan sa Tagaytay? Kung bakit walang tubig?
1: Hindi natin alam kung ano yung water source nila. No?
0: Yes, opo.
1: Okay, so isa din na Ate Ann ng pag-manage ng stress sa family is to strengthen faith and spiritual well-being. Alam mo, pansin ko, Ate Ann, yung mga family na sila ay merong faith sa Panginoon. Parang nakakatulong yung pananampalataya.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Lalong higit kapag nakakaranas ng stress sa family. Mm-hmm. Lalong higit yung mga namamatayan. Minsan, di ba? It's a very stressful event sa life. Pero kapag merong faith, parang nakakatulong siya na yung hope kasi na nanggagaling doon sa pananampalataya, nagbibigay siya ng encouragement. No? Napakahalaga pala ito, mga kaibigan, na magkaroon po ng spiritual well-being o pagkakaroon po ng habit of family devotion and prayer time. So napakahalaga din pala na sa ating tahanan ay meron pong sama-samang pananalangin sa bawat membro po ng pamilya.
0: Yes. Actually, Pastor, itong family time, family devotions and prayer time, nagiging family time na din to eh.
1: Bali, dual purpose
0: yes,
1: na siya.
0: Yes, no? Kasi doon, bawa, magtatanong regarding sa topic sa lesson or sa devotion, parang mai-relate mo na rin kung anong nangyari sa'yo sa buong maghapon, makakapag-share ka. Ayan.
1: Example din yan na Ate Anne, syempre yung pagpunta ng simbahan.
0: Yes.
1: Ang pagpunta ng simbahan is maaari din siyang family time.
0: Oo nga po.
1: Diba? Hindi lamang na tayo ay kinakatagpo natin ang Panginoon kapag tayo po ay nagsisimba, kung di nade-develop din ang relationship ng bawat family, lalong higit kapag sama-samang pumupunta sa simbahan.
0: May naalala lang ako dyan, Pastor. Ano? Kasi yung importance nung pagdadala ng mga bata sa simbahan.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga batang yun actually, may research po na pinresent, parang si Pastor Ron, yung mga batang yun na dinala ng habang bata pa dun sa church, may mga times na nawawala sa church ng during young professional time or teen time. Pero kapag sila nagkaanak, bumabalik sa church,
1: daladala. Naalala nila yung values na ginawa ng mga magulang.
0: Dinadala nila yung anak nila din sa church. So yun yung importance nung ito po ano, yung going together as a family sa church. And ito yung sa Proverbs na train up a child.
1: Oo, yeah.
0: Wherever he should go or she should go, babalik talaga.
1: Oo, hindi niya makakalimutan. At saka isa din, Ate Anne, yung pagre-resolve ng conflict sa loob ng family sa pamamagitan ng pag-ibig at isang malalim na pagpapasensya o pagkakaunawaan. Isa kasi sa nakakapagbigay ng stress sa family ay yung mga away na hindi naaayos.
0: Yes.
1: No? Kaya sabi dito, kung mayroon mang mga issues na kailangan ayusin sa loob ng family, mga hindi kasi na maiiwasan ito, Ate Anne.
0: Yes,
1: yung mga
0: yung
1: hindi pagkakaunawaan, siblings versus sibling, minsan may mga... At saka isa din na, Ate Anne, no? Yung pagtatalo ng mga magulang sa harap ng mga anak, hindi lang pala ito, nagbibigay din pala ng stress ito sa mga anak.
0: Yes, opo, no? Opo.
1: So napakahalaga pala.
0: Kaya, actually, traumatic yung mga ganung experience, Pastor. It can create a trauma sa mga anak. Even at early age, merong epekto. Actually, nakikita daw ito sa reactions and personality ng bata. Habang lumalaki. Kapag ganito yung nawi-witness niya lagi sa family. So, meron pong resolution, ano, yung Bible dito sa how to resolve conflicts. Sabi dito sa Ephesians 4 verse 26, do not let the sun go down while you are still angry.
1: Kaya kailangan pala kapag may away o may hindi pagkakaunawaan, pag-usapan agad. Hindi na ay bukas na lang mag-uusap. No? Kundi as much as possible ay makapag-usap na, siyempre, ang mahalagang part doon, reconciliation and active listening.
0: Yes,
1: yun talaga yung napaka-importante doon. Kasi minsan, pag nagsasalita pa ang asawa, yung isang asawa naman ay salita ng salita din. So, napaka-importante pala na kapag meron ding isang nagsasalita dito sa conflict, ay dapat makikinig yung isa.
0: Makikinig muna.
1: Para malaman kung ano ba ang punot dulo ng hindi pagkakaunawaan.
0: Okay. Actually, ito po ay hindi siya one time, ano? Kailangan siya actually i-practice, kailangan i-build yung ganong klaseng open communication, Pastor Ano.
1: So, sa atin pong mga kapag-asa, sa atin pong mga viewers, ano po ang mga pamamaraan ninyo sa inyo pong family para ma-distress ang family? Sa ano bang mga stress na meron po? Pwede po kayong mag-comment sa atin pong Facebook pages ng inyo pong mga ginagawa sa inyo pong tahanan. So, ngayon, Ate Anne, Tayo ay dadako na po sa mga practical na mga strategies paano i-manage po yung stress. Mm-hmm. Yan. Yung una po na binabanggit dito is the Family Stress Relief Plan Concept. Mm-hmm. Ano ba ito yung Family Stress Relief Plan Concept? So sabi dito, kinakailangang i-identify ang stress triggers and develop a plan to handle them. Kasi kapag alam natin kung ano yung stress, yung triggers, source ng stress, nagpapa-trigger, ay malalaman din natin kung paano siya
0: i-address.
1: Minsan, may mga bagay na mga or mga unexpected na mga events sa buhay natin na wala na talaga tayong magagawa din.
0: Oh, hindi tayo na ready for that. Parang ganun ba, Zor?
1: Ibig sabihin, talagang ano, nangyari't nangyari na. Minsan kasi, merong mga bagay na nangyayari sa atin, nangyari't nangyari na, ay pinapaka-stressan pa natin.
0: Mm-hmm.
1: Oo, minsan. May mga ganun na
0: nangyari na.
1: Nangyari't nangyari na, pero minsan ay iniisip pa rin, pinapaka-stressan pa rin natin. Mm-hmm. So, kinakailangan na i-identify natin yung mga bagay na hindi na kailangang pagka-stressan. Mm-hmm. Huwag na natin pagka-stressan.
0: So, mga there are things na out of our control.
1: Yeah.
0: So, yung mga bagay na yun, kahit na ano pang gawin natin talaga, hindi natin siya kontrolado. So, it's not worth to stress for. Parang ganun.
1: Ma-stress naman talaga tayo at the first place. Pero, syempre, hindi na tayo mag-dwell na talagang parang maano na yung buhay natin tungkol doon. Kasi nangyari na. May mga family din na gumagawa sa kanilang tahanan ng stress-free zone. Kagaya po ng meron pong sala. Napaka-importante pala ng malinis na sala minsan.
0: Yes.
1: Para magkaroon ng, lalo ang sala, stress-free. Paano kayo magiging stress-free zone na atian yung mga bahay na may mga toddler?
0: alam niyo ba, sir, yung papa ko, na-meet mo si papa, di ba, before, yung papa ko talaga, gusto niya ng malinis na bahay. Lagi yan, ngayon ko lang na-realize yung importance noon, maririnig ko lagi yan si papa, parang walang babae dito sa bahay, ganyan, hindi naglilinis. Pero ngayon ko talaga na may pamilya na rin ako, ngayon ko na-appreciate yung importance noon ng malinis na bahay. Isipin mo, yung pagod na pagod ka sa trabaho.
1: Stress na stress ka sa trabaho.
0: Tapos pagdating mo, ang gulo-gulo din ang bahay or ng kwarto.
1: Oo, may diba? Mga nakasabit kung saan-saan, may nakakalat ng mga laruan.
0: Oo, nako. Yan, reklamo tayo ng reklamo ng marumi, ano? Pero bili ng laruan.
1: Talagang challenging yun sa ating mga parents na meron pong toddler.
0: Yan yung isa po sa mga nilet go ko. Kasi hindi rin siya maiiwasan pa. Sorry, yung makalat. Ayoko rin ng makalat, pero na-let go ko na siya ng
1: yun na yung binabanggit natin kanina na yung mga bagay na hindi na yung kailangan mo na lang ng acceptance. Kailangan mo na lang ng acceptance.
0: Kasi kakaligpit mo lang talaga after 2 minutes or 3, wala. Magulo na naman talaga. Wala talaga tayo.
1: Pag may mga maliliit na bata. Meron din atian na mga bahay na nagpapatayo sila ng kubo sa labas ng bahay nila. Tapos doon sila nagpapahingan, doon tinatali yung kanilang duyan. At yun ay binibilang nila ng mga na stress-free zone ng kanilang bahay. Maganda rin pala yun.
0: Kinalakihan ko yan, Pastor, yung kubo-kubo. Di ko alam, sa Diwil, di ba may bahay? Tapos may mga kubo-kubo pa yan sa gilid.
1: Sa labas,
0: Or upuan sa ilalim ng puno.
1: Yun ang stress-free zone ng mga bahay doon sa Diwil. Okay, kanina binanggit na natin, isa sa mga technique is deep breathing and relaxation exercise. Napakahalaga nito. Pero kapag medyo ang stress natin, sabihin na natin kanina, binabanggit po ni Ate Ann, may dalawang klase ng stress, yung short term at saka yung chronic. Kapag short term, maaring makaya-kaya pa ito, Ate Ann,
0: yung deep breathing
1: and relaxation exercise. Or paglalakad doon sa nature or quiet time para ma-distress.
0: Yes.
1: Kapag ikaw ay nakatira sa mga sa syudad na nakikita mo na napaka-stressful, pwede rin pumunta ka sa mga lugar na maraming puno. O sa may dagat para ikaw ay ma-distress. Pero kapag chronic stress na, mamaya ay meron din pala tayong gagawin.
0: Yes.
1: Ngayon, pagkakaroon din ng healthy boundaries. Ibig sabihin ay may mga panahon na kinakailangang mag-say no tayo sa mga unnecessary commitments. Lalong higit kapag nakikita natin na wala na tayong time para sa ating family. May mga, actually, Ate Ann, kagaya sa akin, dati-dati kapag sa work, ay kung ano, kapag in, lahat ng imbitasyon ay tatanggapin.
0: Yes,
1: pero ngayon ay natuto na ako na to politely reject an invitation.
0: Mm-hmm. Kasi, without explanation.
1: Without explanation. Kasi alam ko na itong time na ito ay aking ilalaan para sa aking ding family.
0: Yes. Actually, Pastor, mayroong lecture yung ano dyan, Mental Health Association. Nakalibutan ko na yung Philippine Mental Health Association, PMHA. Meron silang lecture na how to say a high quality no.
1: Mm-hmm.
0: May ganyan silang lecture. Ganyan. Naalala ko lang.
1: Ay, maganda palang pakinggan yun. Okay. At saka, Ate Ann, minsan nakaka-stress din kasi pag palagi lang tayo nakaharap sa cellphone.
0: Ah, lalo na ngayon.
1: O, lalo na maraming mga news sa Facebook na kung ano-anong mga news na parang minsan ay ang yung puso ay
0: maapektuhan
1: ka rin lalo ngigit sa mga nangyayari ngayon, no? So, napakahalaga pala din minsan na magkaroon tayo ng tech-free moments.
0: Yes. For quality time. Quality family time.
1: Minsan pagkakain sa loob ng family, wag na mag cellphone. Sa cellphone mag-uusap. Yeah, minsan challenge din yan eh, kasi kahit sa amin, sa bahay, ay yung aking anak. Minsan kasi maraming nag-chat-chat kasi sa akin minsan. Kahit siyempre, re-replyan ko habang kumakain, sasabihin ng anak ko, Papa, mamaya na yan magsige cellphone, magkain. May re-replyan lang sana ako. Pero napaka-importante pala yun to spend that time. Ngayon, kung chronic na atian.
0: Parang yung katulad kay Tita Cynthia kanina sa anak niya.
1: Oo, na binabanggit.
0: Pag nasa-stress, nagko-collapse.
1: Ano ang gagawin kaya atian?
0: Sa ngayon po sa ating resources, ano, we should seek, ito na yung time to seek professional or pastoral support. Ayan, kapag kailangan. Sino po itong mga professional na to? Counselors, ayan, pastors, or kung meron tayong mga mentor. Actually, mga sa Manila, very popular itong coach,
1: mga
0: mentor.
1: Mga coaches, mga life coaches.
0: Yes, opo. Pero dito po sa Palawan, ano, isa sa mga, banggitin na lang natin, mare-recommend natin na pwede natin talagang lapitan and they can offer help talaga and support. The Sinag. Sinag.
1: Si Ma'am Edge. Hello, Ma'am Edge. And kaila Doc Ralph.
0: Yes.
1: At sa lahat po ng mga kasama po nila sa Sinag, ay pwede po kayong magpa-appointment sa kanila kapag need po ninyo ang professional help mula sa atin.
0: Through their Facebook page ba, sir?
1: Facebook page. Meron silang Facebook page. Or pwede din naman silang pumunta doon sa office ng Sinag.
0: Saan nga ang
1: office ng Sinag ay nandoon po banda sa Coliseum sa may gilid.
0: Uh-huh.
1: So, meron po doon, makikita nyo lang doon yung kanilang signage. So when you, kung gusto po ninyong mag-seek ng professional help, lalong higit kung kayo po ay taga-Palawan, ang Sinag po ay handa pong tumulong sa inyo. Mga kaibigan po natin ang mga nandiyan.
0: Meron din po, Pastor, actually, ito nabanggit din to sa akin ni Ralph, ano? Isa sa mga options, meron din ang ACE Hospital. Tsaka nag-a-admit. Parang something, parang nabanggit niya before. Hindi ko lang alam kung until ngayon, ganun until pa rin yung ngayon. Pero pwede po kayo rin to visit.
1: So sa lahat po ng may mga chronic na na stress, ay pwede po kayong mag-seek ng professional help mula sa atin pong mga health professionals po na ito. So ngayon, naaatian, bago tayo magtapos, ay nais muna nating ibigay ang panahon para po sa isang tanging awitin.

0: Maraming pong salamat, Kuya Jose, sa iyong napakagandang awitin para sa ating mga tagasubaybay ngayong umaga. For our recap, ano, kasi po ang ating oras ay nagtutumulin, ano, sa ating pong talakayan ngayong umaga, emotional health is essential, kailangan in building a strong family. Kaya huwag po nating i-disregard, ano, yung ating emotional health. And also, managing stress wisely, yan, kung marunong tayo mag-manage, it brings peace and harmony sa ating pong mga tahanan.
1: Yan. So maraming salamat po sa lahat ng ating pong mga viewers, lahat po ng ating listeners. At sa pagtatapos po natin, akin pong inaanyayan ng lahat na tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabaging Diyos, nagpapasalamat po kami sa panahon na inyong ibinigay na napag-usapan ang mahalagang topiko patungkol sa family stress. Dalangin po namin na patuloy niyo pong gabayan at pagpalain ang lahat ng amin pong mga listeners and viewers, lalong higit sa iba't ibang mga stressors na dumarating sa kanilang family. Ingatan at pagpalain kami sa natitirang oras ng araw na ito sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Maraming pong salamat sa inyong pong pagsubaybay. Ako po si Ate Ann.
1: Ako naman po ang inyong Kuya Leonard. Sa bawat hamon ng buhay, ang Panginoon ang ating kanlungan. Magpakatatag at panatilihing positibo ang pananaw sa buhay hanggang sa susunod na
0: Usapang Pampamilya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: po ay matalang po kasi po kung pag sinasama po ako yung magulang po namin, alam na bingo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang magdaro sa amin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Habang nagtatagal. Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung dampad pong ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagpanood ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at nakaanib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa at sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung

0: sa ay pinamagatang Who Shall Roll the Stone? Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon, at ang ating serye may kinalaman sa krus at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Bakit mahalaga ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon? Akala kasi ng iba ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay natapos noong sinabi niya na ganap na. Ang sakripisyo ng ating Panginoon, yung kanyang ministry sa lupang ito, ang kanyang pagkamatay sa krus ay bahagi ito ng sinasabing panukala ng kaligtasan o plan of salvation. At napakahalaga na kinakailangan siya ay magbangon na muli. Sapagkat sinasabi sa aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 15, versikulo 16 at 17, ito ang ating mababasa. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kaya mahalaga na si Kristo ay bumangon na muli, yung kanyang resurrection. Sapagkat kahit na si Kristo ay namatay at hindi bumangon na muli ang ating Panginoon, ang wika ng Biblia, kayo ay nasa kasalanan pa. Yung panukala ng ating Panginoon, yung sinasabing plan of salvation, ay hindi naunawaan ng mga lagad. Kaya sinasabi sa atin sa aklat ng San Mateo 16, versikulo 21 ng wika, mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda na mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin, muling bubuhayin sa ikatlong araw. Hindi ito naunawaan ng mga alagad. Bagamat ang ating Panginoon ay paulit-ulit na kanyang binabanggit sa kanyang mga alagad, pero hindi pa rin naunawaan ng mga alagad ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Katunayan, meron pa rin paliwanag ang ating Panginoon sa pagtatanong naman ng mga maraming tao ayon sa aklat ng San Juan Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 22. Ito ang sabi ng ating Biblia. Ang mga Hudyo ay sumagot sa kanya, "Anong tanda ang may papakita mo sa amin sa paggawa mo ng mga bagay na ito?" Sinagot sila ni Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtayo ng templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw. Hindi naunawaan ng mga lagad kung ano ang gustong sabihin ng ating Panginoon o yung mga tao nagtatanong sa kanya. Kaya nga ang sabi sa 20, sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtayo ng templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw. 21. Sumagot siya'y nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling bumangon mula sa mga patay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Kaya ngayon, ang mga babaeng tagasunod ng ating Panginoon na katulad ni Maria Magdalena, hindi rin na nila naunawaan ang plan of salvation

ng ating Panginoon. Ating tingnan ngayon sa Ebanghelyo na sulat ni San Marcos 16:1-8. Ang wika, nang makaraan ang Sabat, sina Maria Magdalena, Mariang ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng mga pabango upang sila'y pumunta roon at siya'y pahiran. Pagka umaga ng umagang araw ng Linggo, pagka sikat ng araw, pumunta sila sa libingan. Kaibigan, bakit sila pumunta sa libingan? Ang kanilang pagkaunawa, ang kanilang alam, si Kristo ay patay. Hindi nila naunawaan yung sinabi ng una na pagkaraan ng 3 araw, ang ating Panginoon ay babangon at siya ay, ang wika, magkakaroon ng resurrection o pagkabuhay na maguli. Hindi naunawaan ito. Kaya nga sila ay nagpunta ngayon sa libingan at meron silang dalang mga pabango at gayon din ng kagamitan upang pahiran nila ang katawan ng ating Panginoon. Meron silang katanungan. Ang wika sa 3, kanilang sinasabi sa isa't isa, sino kaya ang magpapagulong ng bato para sa atin mula sa pasukan ng libingan? Kaya nga, nung sila'y nagpupunta ngayon sa libingan, sila yung mga babae, marahil sa kanilang tingin ay hindi nila kayang pagulungin yung bato sapagkat napakabigat ng bato. Kaya ang tanong ngayon, sino kaya ang magpapagulong sa bato o mag-aalis sa bato para sila'y makapasok at papahiran ng langis at ng kanilang dala ang katawan ng ating Panginoon? Subalit ang wika sa 4, sa pagtanaw nila ay nakita nilang naigulong na ang bato na lubhang napakalaki. At sa 5, pagpasok nila sa libingan, kanilang nakita ang isang binata na nakabihis ng isang damit na maputi, nakaupo sa gawing kanan at sila'y nagtaka. Ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong magtaka. Inahanap ninyo si Jesus na taga Nazareth na ipinako sa krus, siya'y muling binuhay, wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglalagyan nila sa kanya. Kaya nga, wala na roon ang ating Panginoon. Siya ay nagbangon na muli sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay walang magagawa ang kamatayan at ang libingan. At ang sabi sa 7, subalit humayo kayo, sabihin ninyo sa kanya.

na ito ay isang paglilingkod sa katawan ng ating Panginoon sa kanlang pag-akala. Subalit ang katawan ng ating Panginoon ay wala na ron sapagkat bumangon na muli ang ating Panginoon. At inyong pansinin, kaibigan, na noong sinabi na binata, wala na siya rito, bumangon na muli siya. At pagkatapos ang sabi sa 7, subalit humayo kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga lagad at kay Pedro na siya'y mauna sa inyo sa Galilea. Bakit kaya si Pedro ay siya lamang ang binanggit sa mga lagad? Kaibigan, noong si Pedro ay kanyang pinagkaila ang ating Panginoon ng 3 beses at pagkatapos ang manok ay tumilaok ang wika sa atin, si Pedro ay tumangis ng gayon na lamang ng kapait-paitan sa kanyang pagtangis sapagkat kanyang naalala ang binanggit ng ating Panginoon sa kanya, isang malaking pagkakamali ng kanyang nagawa sa panahon na kailangan siya ng ating Panginoon. Siya'y tumanggi. Sinasabi niyang, hindi ko kilala yan. Kaibigan, kung bakit sinabi ng ating Panginoon, especially kay Pedro, sabihin ninyo sa kanyang mga lagad na siya'y bumangon na muli. At especially kay Pedro. Bakit, kaibigan? Mahalaga ang alagad ng ating Panginoon nagkamali upang siya'y manumbalik na muli sa ating Panginoon at ang kanyang courage ay manumbalik na muli. Kaya binanggit na sabihin ninyo sa kanyang mga alagad, lalo na kay Pedro, kaibigan. Ito yung pangyayari. Ngayon, merong binabanggit ang ating Biblia noong ang ating Panginoon ay namatay at pagkatapos ngayon inilibing. Merong sinasabi ang ating Biblia at ito ay nakatala sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 27, versikulo 65 at 66, ang wika. Sinabi ni Pilato sa kanila, mayroon kayong bantay, humayo kayo, bantayan ninyo sa paraang alam ninyo. Kaya't sila'y pumaroon at iningatan nila ang libingan, tinatakan na ang bato at nakasama nila ang bantay. Kaya nga ang ginawa pa, yung pinakatakip, yung bato ay tinatakan. Tinatakan ng Roman na pantatak o yung insignia ng Roma. At upang kanilang bantayan, baka sinasabi ng mga pare, baka ang kanyang mga lagad ay darating at nanakawin ang bangkay, sasabihin na siya'y bumangon na muli. Sapagkat sila ay hindi rin naniniwala ng ating Panginoon ay babangon na muli. Subalit, yung batong yun ay walang kapangyarihan sa kapangyarihan ng ating Diyos. Tandaan natin ang ating Panginoon, siya ay minaltrato. Siya ay pinahirapan. Siya ay sinaktan, dinuraan, at pinaghampas ang ating Panginoon. Nilagyan ng koronang tinik at ipinako sa krus hanggang sa namatay. Kaibigan, ano kaya yung damdamin ng mga sumunod sa ating Panginoon na katulad ni Maria Magdalena? Na ang inyong pinapaniwalaan ay kanilang minaltrato at siya ay namatay, pinatay siya. He doesn't deserve the death sapagkat hindi nagkasala. Ilan kaya kung minsan sa mga hinahatulan na hindi naman nagkasala? Kaya lang kulang sila sa salapi upang magbayad ng abogado. Kaibigan, ang ating Panginoon sa pangyayaring ito, siya ay binigyan ng sentensya na he doesn't deserve. Subalit siya'y namatay para sa atin. At ang kanyang kamatayan ay isang dahilan para tayo ay mabuhay. Ang Diyos na ating sinasamba na nagkatawan tao, siya ay namatay, subalit siya ay muling nabuhay sapagkat walang kapangyarihan sa kanya ang libingan at ang kamatayan. Kaya sinasabi sa ating Biblia, kaibigan, na
ang problema ng mga babae na nagpunta sa libingan ngayon, samantalang sila ngayon ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay, sino kaya ang mag-aalis ng bato? Subalit, yung batong yon ang nag-alis ang kapangyarihan ng ating Diyos sa magitan ng isang anghel. Kaibigan, yung batong yon ang siyang pagitan ng tao at saka ng Diyos. Kapag ka ikaw ay nasa labas at nakatakip ang bato, hindi ka maaaring makapunta sa loob. O yung nasa loob at hindi naalis yung takip na bato ay hindi maaaring makalabas ang tao. Kaibigan, ang ating Panginoong Jesus ay nagbangon sa libingan. At ang wika ng ating Biblia na ating mababasa sa aklat ng 1 Korinto, kaibigan, napakaganda ng pabalitang ito. Kaya nga, tayo ay may pag-asa sapagkat ang ating pag-asa ay nasa ating Panginoon. Ang sabi nga sa versikulo 55 ng kapitulo 15 ng 1 Korinto, O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? 56. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kaibigan, aalisin ng Panginoon ang kamatayan na ito. Katunayan kung bakit ito ay maalis ay sapagkat si Kristo ay merong kapangyarihan laban sa kamatayan. Binatan niya ang hirap sa krus ng Kalbaryo, subalit hindi natapos doon ang panukala ng kaligtasan. Siya'y nabuhay na muli upang masabi na ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa ating Panginoon. At ang wika pa ng ating Biblia, ang huling aalisin ng ating Panginoon ayon sa 54 ng 1 Korinto kapitulo 15, subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon ng pagtatagumpay. Kaibigan, nagtagumpay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nagtagumpay siya laban sa kamatayan. Kaya nga, yung sinasabi ng ating Biblia na kapag ka ngayon ang tao ay namatay, sa tingin ng ating Panginoon, siya ay natutulog lamang. Gusto kong ating isipin, kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia noong binuhay ng ating Panginoon si Lazaro. Ang sabi nga ng ating Biblia sa aklat ng San Juan Kapitulo 11, si Lazaro ay kaibigan ng ating Panginoon at nabalitaan niyang namatay si Lazaro, ang wika sa 11:11, pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na aking kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin ko siya. Sinabi ng mga lagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Subalit, ang sinasabi ni Jesus ay ang tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Subalit, inakala nila na ang tinutukoy niya ay ang karaniwang pagtulog. 14. Kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus na matay si Lazaro. Kaibigan, kung bakit walang kapangyarihan ang kamatayan sa ating Panginoon sapagkat sa kanyang tingin ang kanyang anak na namatay dahilan sa sakit, dahilan sa pagiging martir, ito ay natutulog lang. At pagka dumating ang ating Panginoon, gigisingin ang lahat na namatay kay Kristo sa isang buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang tanong ngayon ng mga babae na maglilingkod sana sa bangkay ng ating Panginoon, sino ang mag-aalis ng bato? Naalis na yung bato sapagkat pinaalis ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaibigan, darating ang panahon ngayon na tayo ay hindi na mapapahiwalay sa ating Panginoon. Merong binabanggit ang ating Biblia
dahilan sa kasalanan, tayo ay napahiwalay sa ating Panginoon. Aalisin ng Panginoon ang kasalanan. Kaya ang sinasabi sa aklat ng Isaiah 59 versikulo 1 hanggang 2, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maiksi na di makapagligtas. Ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di marinig. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasalanan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo anupat siya'y hindi nakikinig. Kaibigan, yung nagpakubling yon sa ating Diyos ang kasalanan ay aalisin ng ating Panginoon. Aalisin ng ating Panginoon yung bato na siya ang nagpakubli sa mukha ng Panginoon at tayo na bilang kanyang mga anak. Kaibigan, kailan mangyayari ito? Sinasabi ng ating Biblia, ito yung paliwanag ng lingkod ng ating Panginoon na walang iba kundi si Apostol Pablo. Sa kanyang sulat sa 1 Tesalonica, napakaganda ng binabanggit dito ng ating Biblia, Kapitulo 4, versikulo, ating simulan sa 13 ayon sa...

Israel at may trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na titira ay aagawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaibigan, aalisin ng Panginoon ang kamatayan. Aalisin ng Panginoon ang kasalanan at siya'y muling darating. Ang mga namatay kay Kristo ay kanyang bubuhayin sa isang buhay na walang hanggan. Kaibigan, napakapalad natin, nalalaman natin ang panukala ng ating Diyos na si Kristo ay meron siyang kaligtasan pinagkakalob sa iyo at sa aking kaibigan. Kaya yung tanong ng babae, sino ang magugulong ng bato? Aalisin ng Panginoon ang bato kung bakit ang mga babaeng ito ay napunta sila sa libingan, akala nila patay pa ang ating Panginoon. Kaibigan, ang Diyos na ating pinaglilingkuran na nagkatawan tao ay hindi patay, buhay siya. At siya ay muling darating upang kanyang dalhin tayo sa langit na bayan sapagkat gusto niya kung saan siya naroon ay tayo naman ay dumoon. Kaibigan, isang mabuting balita, what a good news, ang panukala ng ating Panginoon. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng ating banal na kasulatan sa aklat ng Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Fope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo akong makakasama, Sister Paula Fofe po, ang sisterat nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Naniniwala po tayo, ano, lahat ng bagay ay mayroong simula at mayroon pa pagtatapos. Pero hindi po tayo nagtatapos ngayon sapagkat nagsisimula pa lang tayo sa panibagong pag-aaral. Ngunit sa atin pong kwento ngayon ay ito po ay medyo nasa last chapter na ng buhay niya. Ang akin po binabanggit ay si Joshua, si Josue. Siya po yung matapang na isa sa mga spies na nag-spia po doon sa land of Canaan at siya po yung pumalit na leader kay Moses. At ngayon po sa ating kwento, sa ating pag-uusapan ay siya po ay magbibili na. Siya po ay magbibigay na ng kanyang huling bilin po sa bayan ng Israel. Upang talakayin po ito, ay nandito po muli si Pastor Nick Francisco. Siya po ay isang family counselor, motivational speaker at pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick?
2: Ang atin pong sharing ito, ang ating episode na ito ngayon ay huling bahagi ng buhay ni Josue, ang kanyang huling tagubilin sa mga anak ni Israel bago siya mamatay. Kaya ito ay patuloy nating aalalahanin upang ating gunitain ano talaga ang kalooban ng Panginoon para sa kanyang bayan samantalang nananatili sa lupain ng Kanaan. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon.
1: Amen. Imagine, no, Pastor Nick, would you believe na meron palang gantong kwento sa banal na kasulatan, 'di ba? Akala natin more on miracles lang, akala natin puro masasama, puro patayan, pero hindi po, mga kaibigan. Marami pong mga aral, mga karanasan ng talagang tao, totoong tao ang nangyari po na nakatala po sa banal na kasulatan na maari po nating pagkuhanan ng inspirasyon. Bago po tayo magsimula, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Ama naming Diyos, makapangyarihan po at mahabagin sa lahat. Sa oras pong ito'y muli kaming mag-aaral ng iyong banal na salita. Ito ang mga bilin ni Josue na iyong lingkod para sa iyong mga anak, sa iyong bayang Israel. Pagpalain po kami samantalang ito'y aming babalikan sa aming pag-aaral at maunawaan namin ano ang iyong banal na panukala para sa iyong banal na bayan. Pagpalain po kami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayong huwag niyo na pong ilipat ang inyong mga radio station or kung saan channel po kayo nanonood. Samahan niyo po kami at pag-usapan po natin ang mga pag-asa, inspirasyon po, katotohanan mula po sa ating pag-uusapan, ang huling tagubilin ni Josue.
2: Dito po sa na tayo po ay nag-aaral sa aklat ng Josue, chapter 23. Ito po yung huling bahagi ng buhay ni Josue. At sa kanyang pagpapaalam, ito ang kanyang mga bilin. Sa 23, at nangyari pagkaraan ng maraming araw nang magbigyan ng Panginoon ng kapahingahan ang Israel sa lahat nilang mga kaaway sa palibot. At si Josue ay matanda na

ni Josue ay yung mga faithful na mga tao na lumabas sa lupain ng Ehipto. 20 years old below. Kaya sa edad na 20, maaring 15, maaring 10, ang sabi ni Josue, nakita ninyo ang ginawa ng Panginoon. Sa loob ng 70 taon marahil, kasi 40 years old si Josue, 110 siya nung siya mamatay, kaya 70 taon. At marami pa ang buhay sa panahon nila na tumawid sa dagat na pula at the age of 20 or at the age of 15 or 10 or mas bata pa. Naalaala nila ang lahat ng nangyari sa dagat na pula at gayon din sa kanilang paglalakbay sa ilang. Kaya ipinaalala sa kanya, pinaalala ni Josue sa kanilang lahat. Kaya itong mga taong ito ay mga faithful na itong kausap ni Josue. Ito na yung mga nagsipagtagumpay. Ito yung mga victorious sa lahat ng kwento at labanan sa paglalakbay doon sa ilang hanggang sa lupain ng Kanaan. 5. Sa verse 5 ng 23. Itataboy sila ng Panginoon ninyong Diyos mula sa harapan ninyo at palalayasin sila sa inyong paningin at inyong aangkinin ang kanilang lupain na gaya ng ipinangako ng Panginoon ninyong Diyos sa inyo. Meron palang unfinished business itong si Josue. Hindi pala ngayon at siya general ay natapos niya ang lahat ng pakikipagdigma sa Kanaan. Hindi pala. Meron pa pala siyang gawain na hindi natapos. Kagaya rin ng kwento ni Moses, hindi niya naitawid sa ilog ng Jordan. At pagkatawid sa ilog ng Jordan, hindi pa rin pala tapos. Ito ngayon ang halimbawa ni Josue sa kaniyang pagtanda. Hanggang sa tumanda pala ang tao, hindi talaga tapos. Hindi. Kaya panibagong pangangasiwa, panibagong leader ay babangon. Upang ipagpatuloy, sabi dito ni Josue, itataboy sila ng Panginoon ninyong Diyos mula sa harap ninyo. Ibig sabihin, patuloy pa ang kanilang pagdidigma para sa mga taga-Kanaan. Sa talatang 6, kaya't kayo'y magpakatapang na mabuti at maingat na gawin ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moses at huwag kayong lumiko sa kanan o sa kaliwa. Palaging ipinapaalala yan sa Israelita na itong aklat ni Moses na ito ay palagi nilang babasahin, palagi nilang pag-aaralan, huwag mahihiwalay sa kanilang buhay. At hanggang sa panahon ng Panginoon, ito ang aklat na kanilang pinag-aaralan, ang aklat ni Moses. Sa 10, magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000. Aba, napakagaling. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo, gaya ng ipinangako niya sa inyo. Kung susundin daw ng Israelita ang lahat ng bili ni Moses, 1:1,000. Kayang talunin ng isang Israelita ang 1,000 kawal. Ganon kagaling ang panukala ng Diyos para sa Israel kung sila lamang ay magtatapat sa salita ng ating Panginoon. Dito sa talatang 7, meron palang ganitong sinabi, huwag kayong makihalo sa mga bansang ito na nalalabi sa gitna ninyo. Huwag din ninyong banggitin ang mga pangalan ng kanilang mga Diyos na susumpa sa pamamagitan nila ni maglilingkod o yuyukod sa mga iyon. Ito pong talatang 7 na ito na idolatry. Ito po ang dahilan kung bakit ipinalilipol ng Panginoon sa kanila ang lahat ng taga-Kanaan sapagkat sila ay sumasamba sa ribulto. Yan po ay nakatala na ito ay dahilan kung bakit ipinapupuksa sa kanila ng Panginoon ang lahat ng mga taong sumasamba sa larawan o sa idolo. Dito sa 11, kaya't ingatan ninyo ang inyong sarili, ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. Ito ang mga huling bilin ni Josue. Itong utos na ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos, palagi naman natin itong binabasa sa aklat ni Moises mula noong tayo ay nag-aral ng episode na ito. Itong seryeng ito ng mga kasaysayan ng mga anak ng Diyos
sa lumang tipan.

0: Ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. Sa lahat po ng sumusubaybay sa atin sa tinig ng pag-asa, hindi lamang po sa panahon ng matandang tipan sinabi ang salitang iibigin ang Panginoong Diyos. Hindi. Sa buong Biblia, palagi pong sinasabi na iibigin ninyo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo. Palaging sinasabi sa buong kasulatan ng Biblia, matandang tipan at bagong tipan, palaging sinasabi ang tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Sa 16 ay mayroong ganitong parusa. Kapag sinuway ninyo ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos na kanyang iniutos sa inyo at humayo at naglingkod sa ibang mga Diyos, yun na nga, at yumukod sa mga iyon, ang galit ng Panginoon ay mag-iinit laban sa inyo at kayo'y kaagad na mapupuksa sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa inyo. Hindi lamang yung taga-Kanaan, ang sabi ng Panginoon, hindi lamang sila ang pupuksain. Kung kayo na mga Israelita na nakakakilala sa akin, ay yuyuko o sasamba sa mga Diyos-Diyosan, kayo ay agad na mapupuksa sa lupain na ibinigay ko sa inyo. Kahit gaano kasagana at kayaman ang lupain na inyong tinititirhan at kayo ay naglingkod at sumamba sa ibang Diyos, walang pagsala na kayo ay mapupuksa. Totoo po yan. Kahit saan tayo naroon, kapag tayo ay naglingkod sa hindi tunay na Diyos o sa ibang Diyos o sa Diyos-Diyosan, ang buhay natin ay mapupuksa. Sasalutin. At hindi lamang yon, wala tayong pag-asa sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Kaya yan pong pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagsamba sa ibang Diyos, sa hindi tunay na Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, yan po ay umaalingaungaw sa buong kasulatan na dapat iwasan ng anak ng Diyos o ng lahat ng tao. Lahat ng tao sa balat ng lupa kailangang umiwas sa pagsamba sa Diyos-Diyosan o sa hindi tunay na Diyos. Merong patutuo dito sa chapter 24. Nagpatutuo itong si Josue para sa kanyang mga pagpapaalam. 24:12. Sinugo ko ang malalaking putakti sa unahan ninyo. Aba, na sa harapan ninyo ay itinaboy ang dalawang hari ng mga Amoreyo. Iyon ay hindi sa pamamagitan ng inyong tabak ni ng inyong pana. Aba, ito ay patutuo ni Josue na mayroon siyang karanasan na samantalang sila ay aabante sa lupain ng mga Amoreyo, hindi pa sila dumadating. Ang mga Amoreyo ay sinasalakay na ng malalaking putakti. Eh bakit nilagyan pa ng ganun? Harapan ninyo, sinugo ko ang malalaking putakti. Ano sabi ng Panginoon? Malalaking putakti. Gaano kaya kalaki itong putakti na ito? Kung ito'y kasing laki ng bubuyog at ito ay nakakagat ng tao, naku, napakasakit po talaga nito. Ano mang mga putakti na nangangagat, talaga pong masakit silang mangagat. Eh, talaga pong tatakas, aalis ng kusa. Kung ito ay napakarami, kahit hindi pa nangangagat, kapag lumilipad ito sa ating paligid-ligid, at kapag sila'y lumaban, sila'y kinagat, talaga pong matindi ang panukala ng Panginoon para sa Israel. Kasama ng Israel ang Panginoon. Kaya sa mga nakaraang kwento ay, sa kagaya ng kay Josue na kanyang pinagdaanan, ang Diyos ay nagpababa ng bato doon sa Gibeon. Ang Diyos ay hindi lumubog ang araw doon sa Gibeon. Ang mga Israelita ay tumawid sa tuyong lupa sa ilog ng Jordan kasama si Josue. Sa ganitong mga halimbawa ng himala ng pakikipagbakan ng Panginoon kay Josue, siya'y nagpatotoo. Sa 14, ganito ang sabi, ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon. Ito din pong salitang matakot sa Panginoon, hindi lang ito minsan na sinalita ng Panginoon. Talagang itinuro sa Israel ang salitang takot sa Diyos. Dahil ang paggawa ng kasamaan, ang paggawa ng kasalanan, at ang hindi pagsunod sa kautusan ay bunga ng kawalang takot sa Diyos o walang pagkakilala sa Panginoong Diyos. Kung kilala natin ang ating Panginoong Diyos, tayo ay mayroong kasamang takot. Ayaw nating banggitin ang pangalan ng Diyos sa hindi tama. Ayaw nating gumawa ng larawang inanyuan. At susundin natin ang lahat ng kanyang mga utos. Iyan ay bahagi ng pagkatakot sa Panginoon. At paglingkuran ninyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Kaya doon sa mga nakaraang episode ay palagi siyang may sinasaway. Yung idolatria, pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung immorality, kawalan ng pagpapahalaga sa sexual na karanasan ng tao, walang pagpapahalaga sa pamilya, sa kasagraduhan ng kasal, ng pag-aasawa, yung mga tungkol sa pagsisinungaling, binanggit din po yan dito sa mga paminsan-minsan sa mga ating pag-aaral. At ganun din ang kasakiman ay bagay na sinasaway ng Diyos. Kaya ang sabi, mabuhay kayo, paglingkuran ninyo siya sa katapatan. Ayaw ng Panginoon ang sinungaling. Ayaw ng Panginoon ng sakim. At sa katotohanan, hindi lamang sa katapatan, kundi sa katotohanan sa pamamagitan ng kanyang salita. Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto, at inyong paglingkuran ang Panginoon. Sa panahon ng kanilang pangungulimbat, sa panahon ng kanilang pagsamsam, itong mga bahay na ito na naiwan ng mga Kananeo, meron doon sa kanila na mga Diyos-Diyosang ginto na maliliit. Ang ginawa ngayon ng isa sa mga kanila, kinukuha nila yon, itinatago. Hindi para gawing Diyos. Para ano? Kung hindi ito ay isang malaking halaga ng kayamanan para sa kanila. Pero ang sabi ni Josue, iwanan ninyo, iwanan ninyo ang mga Diyos-Diyosa na yan. Kasi kapag ka po hindi natin iniwan yung mga, inalis sa bahay natin yung mga Diyos-Diyosa na yan, pagdating ng araw, yan ding Diyos-Diyosa na yan ang sasambahin ng ating mga anak. Kaya sa lahat sa inyo na nakakaunawa sa akin dito sa Tinig ng Pag-asa, ay anuman ang panukala natin ng paraan ng paglilingkod sa Panginoon, tayo po ay magpatuloy. At sa bagay na tayo ay sinaway ng Panginoon, nagpakita siya ng katotohanan, ng ebidensya, ng pabalita na kailangan tayo ay makalayo. Kailangan tayo ay makalayo sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dito sa 24:20, ganito naman ang sabi, kapag inyong tinalikuran ang Panginoon at naglingkod sa ibang mga Diyos, siya ay hihiwalay at kayo ay sasaktan at lilipulin pagkatapos ng kanyang gawan kayo ng mabuti. Pinaalala naman sa kanila ng Panginoon, 40 taon, ay pinaalala sa kanila ni Josue, 40 taon silang kumain ng mana. 40 taon nakasama nila ang Panginoon sa haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Ang kanilang mga damit ay hindi naluma. At dito sa kanilang pakikipagdigma sa Israel, sa buong maghapon ng kanilang pakikipagdigma sa Gibeon, wala isa mang kawal ng Israel ang namatay. Napakatinding pagliligtas ng Panginoon. Pero ang sabi niya, kapag, may kondisyon, kapag, o pasubali, kapag kayo ay naglingkod sa ibang mga Diyos, kapag kayo ay humiwalay sa akin, lilipulin ko kayo. Kahit ginawan tayo ng Panginoon ng mabuti ngayon, pero tayo'y tumalikod sa Panginoon, tayo ay malilipol. Ito naman ang sagot ng mga tao sa 24:21. At sinabi ng bayan kay Josue, hindi, kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ang kausap po talaga niya dito ay ang mga tapat na kasama ni Josue na lumabas ng Ehipto papunta sa lupain ng Kanaan at namaksaksihan ang kanilang mga mata ang lahat ng kabutihan, pagpapala, at pagliligtas ng Panginoon. Yan ang kailangan sa ating buhay. Ang makita natin kung gaano kabuti ng Panginoon sa ating karanasan araw-araw. Ang huling salitang ihatid ko sa inyo ay nakasulat sa 24:15. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinitirahan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Narito pala ang goal ng lalaking ito na si Josue, na isa sa dakilang leader ng Israel pagkatapos ni Moises. Halos 30 taon na siya ay leader sa Israel. 40 taon nakasama siya sa ilang. Pero ang goal pala niya sa kanyang buhay ay ang maglingkod siya sa Panginoon kasama ang kanyang buong sangbahayan. Ito pala ang kanyang goal. Ito ang kanyang aim. Ito ang kanyang pangarap at panata sa buhay na sa kanyang paglilingkod sa Panginoon kasama ang kanyang buong pamilya. Kaya nga pala, ito ay tanging kabilinbilinan sa mga Israelita na ang kautosan ni Moises at ang salita ng Panginoon ay kailangan na kanilang ituro sa kanilang mga anak hanggang sa 1,000 henerasyon. Ang ibig sabihin, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay magpapatuloy sa pamamagitan ng lahi ng Israel. Ngayon, nasa atin na ang banal na kasulatan upang ating pag-aralan at tayo ngayon ang espiritual na bayan ng Diyos. Ang mga Israelita sa modernong panahon na tumutupad at gumaganap ng buong kalooban ng Panginoon. Ito ang mga huling bilin, tagubilin ng lingkod ng Diyos na si Josue bago siya namatay. Sister Pau, yan ang ating pag-aaral sa araw na ito.
1: Maraming salamat, Pastor Nick, sa inyo pong binahagi. Ano, meron lamang po tayong kaunting katanungan para po mag-fit doon sa ating panahon. Pastor, si Joshua ba, bilang pagiging leader niya, may nakuha ba siya in return? Ibig ko sabihin, di ba, pag tayo yung nangunguna, may nakukuha tayo in return. Eh. Si Joshua po ba meron?
0: Oh, lahat naman sila. Lahat ng buong Israel na nakatawid sa lupain ng Kanaan, lahat sila ay binigyan ng gantimpala ng Panginoon. Ngayon, yung tanong mo, hindi lang lumabi si Josue sa gantimpala na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Hindi siya kumuha ng labis, kundi ang kanyang kinuha ay yung kanyang karapatan na sinalita ni Moises o ibinili ni Moises na kanyang mamanahin at kasama niya ang tribo ng Juda. Kasi nagre-represent siya sa tribo ng Juda. In return, ano ang kanyang napala? Yun ding pangako ng Panginoon kay Moises na ibibigay sa kanya, yun lang din ang kanyang kinlim. Walang labis.
1: Ayun. Yun nga, isang magandang quality, I think, ano, Pastor, ng pagiging leader ni Joshua, di ba? Talagang wala siyang kinuha na para sa kanya personally. Another question, Pastor, nabanggit niyo po yung kanina na nagsabi siya na para sa akin at sa aking pamilya. Ito po ba, ano po ba ang implication nito sa ating panahon ngayon?
0: Kung pagkatapos na si Josue ay mamatay at ang kanyang pamilya ay hindi maglilingkod sa tunay na Panginoon, mawawalan ng purpose ang kanyang buhay. Kaya yun ang kanyang isa sa kanyang ipinagdiinan na kanyang huling bilin na ang aking pamilya, ito ang aking ibinilin sa kanila. Ang sila ay maglilingkod sa Panginoon sa kanilang buong buhay. Kung papaanong siya sa kanyang katapatan, ito rin ang kanyang itinuro sa kanyang sangbayan. Sapagkat ito talaga ang ipinagdidiinan ng Diyos sa bawat padre de pamilya ng buong Israel. Kahit kay Moises at sa lahat sa kanila, sa aklat ng Deuteronomio, sa aklat ng Genesis, sa aklat ng Levitico, ng Eksodo, ng Bilang, itong mga aklat na ito ni Moises ay nagdidiin na ang bawat padre de pamilya ay talagang ituturo ay ang pagkakilala at paglilingkod sa Panginoon. Kung hindi ito magagawa ng lalaki sa Israel, mawawala ng purpose ang kanyang buhay. Kaya ang purpose ng Panginoon ay nahayag kay Josue dahil ganito ang kanyang determinasyon. Itong determinasyon na ito ni Josue na ang kanyang pamilya ay maglilingkod sa Panginoon, ginawa niya ito sapagkat siya ay representative ng tribo ng Huda. Hindi lamang siya nagpasya para sa kanyang sarili. Ang kanyang desisyon ay para sa tribo ng Huda. Itong salita niyang ito, kung sa kanyang sangbahayan kasama ang kanyang asawa at mga anak, kung sa kanyang tribo, ito ay para sa Huda. Pero sapagkat siya ay isang Israelita, itong desisyon niya na ito ay para sa buong Israel.

0: na iniwan sa atin ng lalaking ito na si Josue. Yan po ang ating pag-aaral ngayon.
1: Amen. Thank you so much, Pastor Nick. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan o komento tungkol po sa inyong narinig ngayon o kaya naganais po kayo ng libreng Bible study or libreng aklat mula po sa Tinig ng Pag-asa o kaya naman ay may mga prayer request kayo, maaari po kayo mag-text sa 0995-525-8849. Bago po tayo magtapos, ay narito po muli si Pastor Nick para sa isang panalangin.
0: Mahabagin at makapangyarihan po naming Diyos sa langit. Ang aming pag-aaral ay tunay na naghahayag ng iyong banal na panukala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Narito ang patotoo at halimbawa ng iyong lingkod na si Josue sa kaniyang buhay. Simula sa panahon ng kaniyang kabataan, itinalwid niya ang kaniyang pagkatao sa isang maayos, mahusay at matapat na paglilingkod at isang lubos na pagkakilala sa iyong walang hanggang kapangyarihan bilang Diyos. Pagpalain po ang aming mga taga-subaybay dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang katapatan ay iyong masumpungan sa bawat isa sa amin. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Bukas po muli mga kaibigan, samahan kami ni Pastor Nick Francisco sa panibagong pag-aaral po sa salita ng Panginoon. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at

0: Naglilingkod dito sa atin sa Central Luzon Conference Headquarters sa Department ng Communication. Kami pong dalawa ang magkasama ngayon.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating napaka ganda at napakaraming dapat na i-discuss ni Pastor Nick ngayong umaga, ay hilingan po muna natin siya para sa panalangin.
0: Amang Diyos, dakila po sa lahat. Patuloy naming pinupuri, niluluwalhati at dinadakila ang iyong pangalan na kami ay patuloy na nagkakasama-samang mag-aral ng iyong banal na salita dito sa serye ng pag-aasawa at Biblia. Patuloy naming babalikan ang mga kwento ng pag-aasawa sa Biblia na dito'y kukuha kami ng mga kaisipan, mga gabay at mga palatuntunan na may kinalaman sa pag-aasawa at sa kaligtasan. Patawarin din po kami sa aming mga kasalanan, alalahanin ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroon sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned, makinig at manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-follow sa ating program na Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay na po natin ang panahon kay Pastor Nick.
0: Sa ating seryeng ito ng pag-aasawa at Biblia, ang ating pag-uusapan ngayon ay sinuwi at ang pag-aasawa bago Second Coming. Bago ang ikalawang pagparito, ang ating sanglibutan ay magiging kagaya ng kapanahunan ni Noe, na ang mga tao ay napahamak at gayon din na ang pamilya ni Noe ay naligtas. Kaya ito ang ating pag-uusapan ngayon. Ang kwento ng baha ng dilubyo sa panahon ni Noe ay palatandaan sa Second Coming. Matthew 24:37. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sa panahon ng baha sa panahon ni Noe, ay naligtas si Noe, naligtas ang kanyang asawa, naligtas ang kanyang tatlong anak, at gayon din ang kanyang tatlong manugang. Ang halimbawang ito ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa kwento ng baha ng daong ni Noe ay kumpletong kaligtasan para sa pamilya. Pagpapahalaga sa asawa, pagpapahalaga sa anak, at gayon din ang pagpapahalaga sa manugang. Bilang mga responsableng mga tao, ito po ang ating pahahalagahan. Dahil sa relasyong ito ng mga tao na naligtas sa daong, ay nariyan ang ama, nariyan ang ina, nariyan ang kapatid, nariyan ang bayaw, nandyan din ang hipag, nahandyan din ang bilas. Kaya kung uunawain natin ang relationship sa loob ng ating tahanan, ng ating pamilya, tunay na ito ay panukala ng Diyos ng magandang pagsasama-sama ng magkakapatid, ng pamilya, at ng mga in-laws, sapagkat kapag ikaw ay naging manugang, ikaw ay bahagi na ng pamilya. Kapag ka sila'y naging ating manugang, bahagi na sila ng ating mga anak. Ganyan.

Makan na dumating sa ibabaw ng sanglibutan. Nakita ng Diyos na ang mga tao ay masama. Subalit kinakailangang maligtas ang binhi ni Noe upang magmatira at magpatuloy sa lahi ng tao na lalaganap hanggang sa ating panahon ngayon. Ang halimbawang ito ng kaligtasan ng pamilya ni Noe ay ipinakikita ng Diyos na mahalaga ang kaligtasan ng buong pamilya. Pinahalagahan ng Diyos ang mga hayop, ang nakasulat sa aklat ng Genesis 7, 8, and 9. Sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis, at sa mga ibon at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, ay dala-dalawa, lalaki at babae, pumasok sa daong kasama ni Noe ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe. Ganito pinahalagahan ng Diyos. Mayroong classification of animals, merong sinabing malilinis na mga hayop, merong sinabing mga malilinis na ibon, at mayroong mga hayop na gumagapang. Kagaya rin ng panahon ni Eva at Adan, dalawa lang ang kasarian na binanggit sa kwentong ito, lalaki at babae. Ang dalawang kasariang ito na binanggit ng Biblia ay nagpapatuloy hanggang sa atin ngayon. Subalit, mayroon ng interruption at kakaibang paliwanag at kwento ang ating buhay ngayon. Kaya, ang kwento ni Adan at Eva na lalaki at babae hanggang kay Noe na lalaki at babae ay mayroon ng doubt na itinatanim tayo sa ating kapanahunan ngayon. Kaya nga, ang ating sibilisasyon ay parabang nakalilito, parabang nakalilin lang sapagkat hindi natin ipinagpapatuloy ang prinsipyong ito na nilalang ng Diyos na lalaki at babae. Tuloy ang pag-aasawa. Genesis 7:16. Ang mga sumakay ay lalaki at babae ng lahat ng laman. Pumasok sila gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos at siya'y ikinulong ng Panginoon sa loob. Dito'y ipinakikita rin ng kwento na ng pagpapahalaga sa pag-aasawa. Sabagay, hindi lamang tao ang binabanggit. Binanggit din ang mga hayop at mga ibon at lahat ng klase ng hayop. Upang at sinabi rin uli na lalaki at babae ang lahat ng pumasok sa daong. Ito'y pinapahalagahan ng Diyos ang pag-aasawa, ang pagpapamilya. Hindi lamang upang dumami ang mga tao, gayon din ang pagpaparami at pagpapahalaga sa mga hayop. Kaya kahit na bumaha, kahit na lumutang ang daong, ay tuloy pa rin ang pag-aasawa sa loob ng daong. Tumagal ang baha ng 40 araw sa ibabaw ng lupa. Lumaki ang tubig at lumutang ang daong at ito'y tumaas sa ibabaw ng lupa. Sa loob ng 40 araw na umuulan, natala din na ang mga bukal sa mga kabundukan, ang mga bukal ng tubig ay nangabuksan at bumulwak ang napakalaking volume ng tubig na anupat sa loob ng 40 araw, ang lupa ay inapawan ng tubig at ang daong ay naabot ng tubig at lumutang ang daong. Ang tagal ng pagbubuntis ay ganito, kagaya rin ng pagtagal ng baha. Genesis 7:24. Tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. Ang tagal na 150 araw ay umaabot ito ng 5 buwan. Kaya, ang mga hayop na pumasok sa daong na kagaya ng baboy ay mga 120 days lang yan, mga 4 buwan, ay nanganak na ang baboy, lalo ang daga, nakapanganak na, mabilis dumami ang daga. Ang mga ibon, manok, dumami na sila. Marami ng klase ng mga hayop ang dumami, nagmate doon sa loob ng daong. Kaya doon sa loob ng daong ay tuloy din ang pag-aasawa. Itong 5 buwan na ito, bago umakyat
sa daong ang mga anak ni Noah.

0: Eh sabi niya, kumuha na kayo ng inyong asawa. Kaya ang tatlong anak na lalaki ni Noe, kumuha ng asawa. Kaya ito ay nagsilbing honeymoon para sa kanila. Ang bawat pumasok sa daong ay lalaki at babae. Kaya kanya-kanya silang trabaho, kanya-kanya silang gawa. Walang pakialaman sapagkat mayroon silang kani-kanilang asawa. Kaya nga, sinabi ng Panginoon na bago bumaha, sila ay pinag-aasawa. Dahil inutusan ni Noe ang kanyang mga anak bago bumaha na magsipag-asawa. At tuloy ang pag-aasawa hanggang sa loob ng daong. Gayon din ang kwento ng ating buhay ngayon. Kahit maraming trahedya, kahit maraming mga kalamidad, ang pag-aasawa ay hindi pwedeng pigilin. At gayon din ang pagbubuntis, gayon din ang pagdami ng tao at ng hayop ay hindi maaaring pigilin. Pamilya habang panahon. Sinabi sa aklat ng Genesis 8:22, habang ang lupa ay nananatili, ang paghahasik at pag-aani, ang tag-init at taglamig, ang araw at gabi ay hindi hihinto. Kung papaano sa panahon ni Noe, 2,000 taon mula kay Adan hanggang kay Noe. Mula kay Noe hanggang sa ating panahon ay 4,000 taon. Ang pag-init at ang paglamig ay hindi tumigil. Ang pagtatanim at ang pag-aani ay hindi tumigil. Gayon din ang lupa ay nananatili. Gayon din ang pag-aasawa at ang pagpapamilya ay hindi hihinto, hindi titigil. Kung ang pag-aasawa at pagpapamilya ay huminto doon sa panahon ni Rizal sa atin dito sa Pilipinas noong 1900, sa loob ng 100 taon, kaunti na lang tayo na mabubuhay ngayon. Kaya ang pag-aasawa ay hindi hihinto habang panahon hanggang sa dumating ang Panginoon. Inulit ang basbas ng Diyos. Nasulat yan sa Genesis 9:1. Pagkatapos ng baha ay inulit ng Diyos ang basbas kay Noe. Ganito ang pagkasabi. Binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak. At sa kanila'y sinabi, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami at inyong punuin ang lupa. Aking inisip, hindi ba alam ni Noe ang basbas ng Diyos kay Adan? Bakit kailangan pang ulitin? Aking naisip na alala na ipinaalala ng Diyos kay Noe ang kanyang pagkukulang. Aba, si Noe ay lalaking matuwid, sakdal sa panahon na siya ay nabuhay sa kaniyang kapanahunan. Bakit ako ngayon ay makakasumpong ng mali kay Noe? Ano ang mali kay Noe? Si Noe ay nagkarga sa daong ng 14 na kalabaw, 14 na baka, 28. Dagdagan natin ng 2 kabayo, 2 elepante, 2 sibra, 2 kamelyo. 36 na malalaking hayop ang ikinarga ni Noe sa daong. Bakit siya ay nagkarga ng tao? 8 lang. Ang sabi, kasi yun lang 8 na yon ang naniwala. Oo nga, pamilya niya ang naniwala. Di sinsana nag-anak siya ng mga 6, 8, 10. E 120 years na ginawa ang daong. Kung 120 years na gumawa siya ng anak, dapat sana ang kanyang anak ay mga 4 na po. Hanggang 6 na po, pwede. O palagay na kahit hindi maabot yon, hindi naman ganyan kakaunting masyado. Sa loob ng 120 years na ginawa ang daong, 3 lang ang anak ni Noe. Ibig sabihin, masipag talaga si Noe sa gawain ng Panginoon at ang kanyang pagpapamilya ay hindi gayon. Kung dadagdagan ko pa yan, si Noe ay nagkarga sa daong ng 14 na tupa, 14 na kambing at 14 na usa, 42. Dagdagan ko pa ng 2 pusa, 2 aso, 2 baboy, 48. Pero si Noe walang dalang apo sa daong. Ito ang aking iniisip na malaking pagkukulang ni Noe. Bakit nagpahalaga siya na magkarga ng napakaraming mga hayop. Para ano? Sasabihin natin, para paramihin. Hindi ba lalong mas mainam kung tao sana ang ating ikinarga? Kung tao sana ang ikinarga ni Noe sa daong, disin sana'y mas mabilis silang dumami. Alam po ninyo, kaya ganyan ang aking pagsasalita ay narinig ko yan sa aking mga ninuno. Mas gusto pang nilang mag-alaga ng duse-duse ng kalabaw kaysa mag-alaga at magbantay ng kanilang mga anak. Narinig ko po yan. Gusto pa nilang magbantay ng isang daang baka. Sundan ang kanilang mga alagang hayop kaysa bantayan ang kanilang mga anak. Nakita ko yan sa aking mga ninuno na hinihimas nila at inaalagaan nila ang kanilang mga alagang hayop at pagkatapos, pag nalapit sa kanilang mga anak, pinapalo ang kanilang mga anak. Opo, ang aking mga ninuno ay aking sinasabi sa inyo, nagpapahalaga sa hayop, kakaunti ang pagpapahalaga sa tao. Bakit ganyan ang ating sibilisasyon ngayon? Nakita ko yan kay Noe. Si Noe nagkarga sa daong ng napakaraming mga hayop, malalaki at maliliit, pero kaunti lang ang kanyang pamilya na ikinarga sa daong. Nagkaanak pagkatapos ng baha. Genesis 10:1. Ang mga ito ang mga salinlahi ng mga anak ni Noe, sina Sem, Ham at Hapet, at sila'y nagkaanak pagkaraan ng baha. Hanggang second coming, Matthew 24:38. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Ang pagdating daw ng ating Panginoon ay kagayan ng panahon ni Noe. Una, marami ang namatay sa baha. Pero sang-ayon sa kwento ng pangyayari ng pamilya at ninuno ni Noe, ang ama ni Noe ay si Lamech at ang lolo ni Noe ay si Methuselah. Si Methuselah ay nabuhay ng 969. Lamech ay matagal din, mahaba ding buhay. Ang dalawang ito, ang lolo at ama ni Noe, ay namatay sa panahon na ginagawa ang daong. Ibig sabihin, bago second coming, maraming mga tapat at mga banal ang papagpapahingahin ng Panginoon upang hindi na nila maranasan ang napakahirap na kwento ng buhay sa pagwawakas ng sanglibutan. Gayon din, ang lahat naman ng maliligtas ay aangat sa alapaap ng langit kagaya ng itinuturo natin na mga pag-aaral sa pagparito ng ating Panginoon. Pero ang sabi dito, bago bumaha, sila'y kumakain, umiinom at nag-aasawa. Ano ang masama sa pagkain? Hindi po tama ang kanilang kinakain. Ano ang masama sa pag-inom? Ngayon pong panahong ito ay marami tayong iniinom na hindi dapat inumin na nakasisira ng ating kalusugan at ng ating katawan. Paano nag-aasawa? Ngayon pong panahong ito ay nag-aasawa ang mga tao ng walang kasal. Walang kasolemnihan ng kasal. Ang ibig sabihin, ang kwentong ito ng pag-aasawa, ano ang mali sa pag-aasawa nung panahon ni Noe at pag-aasawa ngayon? Ang tamang pag-aasawa ay no sex before marriage. No premarital sex before marriage. Kaya ibig sabihin, maging tapat tayo sa tipanan ng pag-aasawa. Ay ngayon pong panahong ito, buntis na ay hindi pa nakakasal. Ito po ang mali sa pag-aasawa na binanggit sa Matthew 24:19. Ngunit kahabag-habag ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon. Lahat ng hindi maliligtas, totoo, sila lang yung kahabag-habag, sila yung kawawa. Pero lahat ng maliligtas ay tama at dapat. Kahit ano ang kalagayan ng tao, kapag siya'y maliligtas, siya'y magiging mabuti, maginhawa at mapalad. Ay bakit naging kawawa ang mga buntis at ang mga bagong panganak? Dahil sila ay nabuntis at nagkaanak sa pagkakasala. Ang pagkakaroon, ang pagiging buntis at ang pagkakaroon ng anak ay ebidensya ng kasalanan na matagal nang ginagawa. Iyan ay huwag nating gawing katwiran na kaya hindi tayo mag-asawa o mag-anak ay dahil sa pagparito ng Panginoon ay kawawa. Hindi. Ang kawawa ay yung maling pag-aasawa. Itama po natin ang ating pag-aasawa. At tama yan, bago dumating ang Panginoon, kung buntis tayo na maliligtas o nagpapasuso na maliligtas, mahalaga ang kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Mahalaga ang tao sa kaharian ng Diyos. Kahuli-hulihang talata na aking babasahin, pag-asa sa second coming. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Ano ang nangyari sa panahon ni Noe? Nagkaroon ng pabalita ng babala na darating ang baha. Ano ang pabalita sa atin bago dumating ang Panginoon? Ang mga palatandaang ito, ang mga pangyayaring ito sa ibabaw ng lupa, kagaya ng mga digmaan, kagaya ng mga lindol, kagaya ng mga bagyo, kagaya ng maraming mga trahedya sa ibabaw ng lupa, ang lahat ng iyan ay nagpapahiwatig na ang ating Panginoon ay malapit nang bumalik. Kaya lang sa panahon ni Noe, kung bakit sila napahamak ay dahil hindi sila naniwala. Ang mga palatandaang ito na nangyayari sa pamilya ay bahagi ng palatandaan na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Ang nangyayaring ito sa ating kasarian na sinisira ang pagkababae at ang pagkalalaki ay bahagi rin ng palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon. Ano ang pag-asa sa second coming? Lahat sa kanila na naniwala, lahat sa kanila na tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas, lahat sa kanila na tumanggap sa pabalita ng Ebanghelyo, kinilala ang kanilang mga kasalanan, tinanggap si Kristo bilang personal na tagapagligtas at iniwan ang kanilang mga pagkakamali, nagbago ng buhay, ay mayroong pag-asa sa kaligtasan. Salamat na mayroong mga palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon upang ang bawat isa sa atin ay maging aware na hindi na magtatagal darating ang Panginoon. At iyan ay isang babala ng pangyayari kung paano ng baha sa panahon ni Noe. Yan po ang ating pag-aaral, pagpalain tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ang kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, pag sinabi po natin kay Noe, Pastor Nick,
0: yes,
1: ay talagang faithful siya na servant. Sa sobrang faithful niya, tatlo lang ang anak niya. Tumutok po siya sa kanyang trabaho.
0: Yes.
1: Opo. Kaya lang po, nakita din po natin nung sila'y nakasakay na sa kanilang arka, ay yung community and responsibility naman na talagang lahat po sila despite sa hardship nila sa loob ng ark, no, ay talagang nakita nila at hindi naman napabayaan talaga ang mga hayop at nag-anak ng nag-anak, sila rin po ay talagang repopulation ang nangyari po kahit tatatlo lang po yung naging anak niya at yung kanyang mga manugang. Yun po, Pastor Nick.
0: Yes, patuloy po nating alalahanin ang mga kwento ng banal na kasulatan. Dahil sa pamamagitan ng mga tala na yan ng kasaysayan ng Biblia, ay nagbibigay sa atin ng sinag ng liwanag ng buhay. Kung bakit sa panahon ni Noe ay napahamak ang maraming mga tao dahil sa sumama ng sumama ang tao at hindi na pwedeng magpatuloy pa sa kanilang kasaysayan. Kaya gumawa ang Diyos ng interruption kagaya ng baha sa panahon ni Noe upang magkaroon ng paalaala sa ating panahon ngayon. Kaya ang pagsama ng ating kasaysayan ay nagpapakita rin ng ebidensya na hindi na talaga po pwedeng magpatuloy ng matagal ang ating mundo. Kailangan na muli ang Diyos ay magbigay ng interruption. At iyan ay nagpapatotoo na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Sa lahat ng mga kwento ng Biblia, palagi yang mayroong moral lesson. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, dakila ka po sa lahat ang tahanay nasa langit. Marami pong salamat sa pabalita ng second coming. Hindi na magtatagal aming mamamasdan ng aming Panginoon sa alapaap ng langit sa kaniyang dakilang pagbabalik. Subalit narito ang aral ng panahon ng dilubyo, ng panahon ng baha. Ito'y magsilbing mensahe para sa amin, para sa kaligtasan ng aming buong pamilya. Alalahanin mo po kami, Panginoon, na ang aming mga pagpapahalaga at pagpamalasakit ay maukol lamang sa aming pamilya, sapagkat ang panahoy malapit na. Ang aral na ito ng Daong Ninuwe ay maliwanag na pagpapahalaga sa asawa, sa anak, at sa manugang. Sa lahat po ng ito, alalahanin kami, O Diyos, kasama ang aming mga tagasubaybay at tagapakinig. Patawarin din po kami sa aming mga kasalanan, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang program ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay tuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nagiiwan ng mga katagang, kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
0: Ang kwento ng pamilya ni Noe ay sumakay sa daong at umangat ang daong sa ibabaw ng tubig. Ngayon pong panahong ito ay uso ang migration. Maraming mga pamilya ang lumilipat sa ibang bansa, lalo na sa atin na mga Pilipino, upang maghanap ng green pasture. Sayang kapag mayroong paisa-isa na naiiwan. Talagang iyon ay kalungkutan. Ang gusto natin, ang ating buong pamilya, ay sama-sama na makarating sa ibang bansa at doon na tayo manirahan. Gayon din, pangarapin natin ang langit na bayan na ang ating buong pamilya ay madala natin doon sa langit. Kasama natin ang ating asawa at ang ating mga anak. Ang inspirasyong ito ng kwento ni Noe ay tumatagos sa buong kasaysayan ng sanglibutan at tumatagos sa lahat ng tahanan. Matanim ito ng malalim sa ating puso't isipan para sa ating mga tagasubaybay, mga tagapakinig na nag-aaral ng Biblia. Narito tayo sa series ng Pag-aasawa at Biblia. Mahalaga ang kaligtasan ng buong pamilya. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Yan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubok ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhayan ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko po sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung ni-request ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yan unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isang mapagpalang gabi po sa inyo muli mga ginigiliw po namin taga-subaybay, taga-pakinig. Dito lamang sa ating pong programang Radio Clinic dito sa Adventist World Radio 89.1 FM. At masaya na naman po kami upang magbigay na naman ng mga bagong pag-aaral patungkol sa kalusugan. At ngayon po mga kaibigan, ang ating pong mga kasama sa oras na ito ay walang iba kundi ang isa sa mga research scientist ng St. Luke's Medical Center at Lifestyle Medicine Trainee, walang iba kundi si Dr. Joyce Robles Mangasang. Dr. Joyce, kumusta po kayo?
1: So magandang hapon po sa inyong lahat. And magandang hapon sa mga tagapakinig natin no, sa AWR, lalo na sa mga Grab drivers, taxi drivers, and even mga jeepney drivers. Talaga naman ina-advertise po namin itong AWR. Nice every one. Time na mag-grab kami.
0: Very good, Doc. Kasi ganyan din po ako eh. Actually po, lahat po ng Grab talaga na sinasakyan ko, sabihin ko talaga, gusto ko pong mag-suggest po ng isang radio station na mapupuno po ang inyong kalaman patungkol sa kalusugan at sa spiritual po ninyong pamumuhay. 89.1. And then they're very happy actually, Doc. And thank you so much po for your dedication also by sharing ang atin pong station. Ngayon, Doc Joyce, ang atin pong pag-uusapan ay about sa gout and uric acid. Ano po bang meron po dito sa gout? And later po, I might be asking some myth and facts regarding this. And we would like to ask this question to you para po ma-debunk natin o kaya ma-prove na kung ito talaga naman ay totoo. So, Doc, ano po ba ang gout?
1: So, ayun. Yung gout ay isang uri ng arthritis, no? Pero kakaiba ito kasi yung pagka-arthritis nito ay dahil sa pagtaas ng uric acid sa ating katawan. So, ano bang meron kapag may gout? Usually, ito, ang tinatamaan dito ay mga karamihan ay mga lalaki, no? Mm-hmm. Tapos sa mga babae naman, ay mga yung mga postmenopausal women na or yung mga tapos ng magregla. So bakit ganon? Kasi una sa gender pa lang no, masasabi bakit mas maraming kalalakihan kaysa sa mga kababaihan na nagkakagout. Kasi usually ang mga kababaihan kasi ay may tinatawag na estrogen na hormone. Yung estrogen na hormone na ito ay protective siya, no? Kasi yung estrogen, siya yung nagpapa-release ng uric acid sa katawan. Pero sa mga kalalakihan, may konti lang, no? Kasi parang syempre mas sa kalalakihan, testosterone yung mas matimbang na hormone. So, kaya yung uric acid na maipapalabas ay kakaunti lang sa mga lalaki. At isa pa dyan, yung mga ginagawa ng mga kalalakihan, no? Kasi minsan ang mga kalalakihan, bata pa lang sila, mahilig na silang uminom ng mga alak. So, yun yung isa pang factor, no? Kaya mas karamihan na nagkakagout ay mga kalalakihan. So, ano bang meron sa gout, no? Ito usually yung mga nakikita natin sa mga tao na may parang bukol-bukol sa kanilang mga kasukasuhan or yung mga joints, no? Na parang ano ba 'yun, akala natin ano bang klaseng bukol 'yun? Or doon sa mga paa nila, no, na malalaki na. So, yun yung tinatawag na gout.
0: All right. Thank you so much, Doc. And minsan po,

0: yung gender nga, no? Ay yung sex, no? Either male or female ka. So, pag male ka, high risk ka for gout, no? Unlike kapag female, no? Pag female kasi mga 5 to 20% lang ng female yung nagkakaroon ng gout. Pero bago yan, kailangan malaman muna natin saan ba nag-i-start ang gout. So
1: Tama.
0: dito papasok ang ano, yung uric acid metabolism, no? Medyo technical tong part na to, no? Para lang maintindihan natin. So, Pastor, alam mo yung DNA, tama ba?
1: Yes po.
0: So, yung DNA, siya yung nagko-contain ng genetic code ng ating katawan, di ba? So, yung DNA, meron siyang purine at pyrimidine bases. So, yung purine na yon, kapag nag-breakdown siya, yun yung pwedeng maging uric acid kapag na-metabolize siya or na-oxidize, no? Yun yung nagiging uric acid. At yung uric acid, ito yung waste material ng ating katawan. So, dahil sa waste material siya, kailangan natin siyang ilabas. So, paano siya nailalabas? Through urine, so kapag umiihi tayo, or through gut excretion sa feces natin, no? Doon siya napapalabas. So, kailan tumataas yung uric acid sa katawan natin? Kapag tayo ay kumakain or nagdadagdag, ini-increase natin yung production ng uric acid sa pamamagitan ng pag-inom ng alak, ng alcohol, or sa katabaan, obesity, po pwede rin yung pagkain ng mga matataas yung purine content sa pagkain, no? Tapos ang isa pang parte, no, kung papaano tumataas yung uric acid sa katawan ay kapag kokonti lang yung nilalabas natin, no? So yung una, marami tayong pinapasok sa katawan na nagpo-produce ng uric acid. Yung pangalawa, kokonti lang yung nilalabas natin. So paano yung kokonti lang yung nilalabas na uric acid? Ito rin yung pag-inom ng alak. Tapos minsan pag may mga gamot tayong iniinom tulad ng mga diuretics, mga furosemide, ganyan. Tapos yung gamot sa TB na etambutol, nagko-cause din yon para bumaba yung excretion ng uric acid sa katawan. At syempre, kapag yung combination nun, nung pagkain mo ng maraming pagkain na high in purine or yung kakaunti lang yung nilalabas mo sa pagiinom ng alak, ng mga iba-ibang gamot, no, dahil sa iyong sakit. So yun yung dahilan kaya nagkakaroon ka ng hyperuricemia. So dahil doon, no, naiipon yung uric acid sa ating katawan, sa ating dugo. At yun yung pumupunta sa mga joints natin, sa mga kasukasuhan natin. Tulad nung sa, ang number one dyan, yung hinlalaki sa paa doon, yung buto doon, yun, dun madalas pumupunta yung uric acid. And then susunod sa mga bandang sakong ng paa, then sa tuhod, tapos po pwede rin sa wrist natin or sa mga fingers natin. So doon pumupunta. So yun yung nagiging sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng gout.
1: Okay, thank you so much, Doc. Napaka-comprehensive po ng pag-aaral po natin patungkol po sa gout, mga kaibigan. So, it's not just about as I have heard from you, Doc, ano, it's not just about the diet, pero malaking factor 'yon at the same time yung genetics po ng isang tao. At the same time po, maiwasan sana natin, siguro pag-usapan din po natin, Doc, ano, kung ano yung mga

0: purine or may purine rich foods para maiwasan po ng ating mga kababayan na makain po palagi ito. Kasi siguro po ano, especially as a Filipino, we have different tastes and we really love to eat food. At sa sobrang gustong-gusto natin pagkain, ng mga pagkain ay dinidisregard natin yung pwedeng ipagkaloob ng pagkain na iyan sa ating katawan. So it is also good that we can be educated about this para po mga kaibigan, hindi natin napag... hindi natin naiisip na kapag meron lang tayo na feel na ganito, ay we are interpreting it this way. Again, mga kaibigan, it is okay to Google what we are feeling, but it is best to consult a doctor because they know it best. Doc, just a question. Ano po bang difference muna ng gout at saka arthritis? Kasi ito po yung mga misconception ng mga tao eh. Pag sinasabi nila, sumakit yung ganito nila, ay gout na ito, o kaya arthritis ito, o kaya naman whatsoever, regardless of the two. Ano po ba yung difference ng dalawa pong ito?
1: Actually, marami kasing uri ng arthritis, mm-hmm. no? Una po pwedeng osteoarthritis, okay. Po pwede ring rheumatoid arthritis, po pwede ring gouty arthritis, mm. no? Sa osteoarthritis, usually, po pwedeng isang buto lang or isang kasukasuhan lang yung namabaga. At ito yung mga madalas gamitin natin na kamay or paa or po pwede yung balakang. So, usually, yung osteoarthritis, ito yung mga weight-bearing joints natin, no? Pag rheumatoid arthritis naman, pansinin mo, dapat symmetrical mm-hmm. yung pananakit ng mga buto-buto. So, kapag hindi siya symmetrical, isipin mo na lang na baka osteoarthritis na siya or ibang klase ng arthritis. Yung gouty arthritis naman, ito yung may gout na nga mismo. Mm. Na makikita mo na namumula siya, tapos iba-iba din yung presentation, no? Kasi minsan, kailangan muna tignan ilan ba yung mga buto na involved sa pananakit, gaano katagal na, chronic na ba siya or acute. So yun yung mga unang tinitignan muna para malaman kung anong klaseng arthritis. Kaya hindi po lahat ng oras sasabihin, ano, parang may gout na or nirarayuma or arthritis. Kasi iba-iba po talaga. Kailangan masuri po kayo ng isang espesyalista para ma-examine din po kayo kung ano pong klaseng arthritis yung meron.
0: Ayan.
1: So yun po yung... Oh, sige.
0: Yes, Doc. Continue po. Sige po.
1: Ayan. Sa pagdating naman sa gout, sa gouty arthritis, ang kanyang clinical manifestation, usually, sa gabi siya sumasakit, no? Sa bakit gabi po, siya sumasakit hanggang sa kinabukasan, early morning, no? And then, isang joint lang usually yung sumasakit. Natapos, sobrang sakit talaga na medyo debilitating siya. And, pero after mga 1 to 2 weeks, nawawala na siya. So yun yung isang manifestation ng gouty arthritis. So yun.
0: Medyo natuwa ako doon sa sinabi niyo, Doc, na sa gabi, most likely. Bakit po kaya sa gabi? Parang pinipili niya lang po yung oras na yun. Yung hindi ka talaga papatulugin, Doc. Is there any scientific thing about that, Doc?

0: Unlike kapag sa osteoarthritis naman, mapapansin mo na yung pananakit niya is after mong kumilos ng paulit-ulit, no? Halimbawa,
1: Yes.
0: kung nagwawalis ka, yung siko mo yung nananakit, no? Tapos sa rheumatoid arthritis naman, usually morning din, no? Unlike pala sa gout na sa gabi, ang rheumatoid arthritis naman ay sa umaga. So
1: Okay.
0: iba-iba sila ng manifestation.
1: Ang galing. To be honest, Doc, ano, na-amaze din ako ano sa mga kaya pala pagka so at least there is this distinction. Hindi po yung pare-parehas po yung nararamdaman ng isang tao. And that is true po. I really like what you said, Doc, that it is better to be to consult a doctor with regards to what we are feeling para hindi po tayo yung parang nanghuhula. Sometimes po kasi may tendency lagi ang tao to know it all. And ito po yung gusto natin na maalis sa atin pong mga isipan ng ating mga kababayan na nakikinig ngayon, lalo-lalo na sa radyo, para magkaroon pa po tayo ano, ng mas matindi o mas maganda pong pagkakaalam patungkol po sa mga bagay na ito. And now I understood it clearly, Doc, because even I myself, hindi ko din na ma-distinguish properly, but now that you've mentioned about that, I know. So yung osteoarthritis is more of the physical one na nagagawa natin.
0: Yes.
1: So sumakit yung likod natin dahil katatapos magbuhat ng malalaki, sumasakit dito dahil katatapos nating maggawa ng mga intensive things, mm-hmm. mga intensive trainings or others. While ito namang rheumatoid, at the same time gout, yung gout naman ay most likely sa atin pong diet. Napakalaki pong factor pala yung diet,
0: yes.
1: Doc, ano? Especially alcohol. So para po sa ating mga kababayan na nakikinig dyan, baka may iba pa dyan ay nakahawak ngayon sa kanilang mga baso na may laman ng mga alcohol, ay bitawan nyo na po yan para hindi po manakit ang ating mga, hindi manakit yung ating pong parte ng katawan na tatamaan ng gout. Muli po mga kaibigan, kung meron po yung mga katanungan gustong i-clarify, Dr. Joyce is ready and willing to answer all of your inquiries. Kaya po kung meron po yung mga katanungan ay pwede nyo pong i-text sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. At kung kayo man po ay nakikinig via live sa atin pong Facebook, ay pwede po kayong mag-comment kagad-agad ng inyo pong mga ng inyong mga katanungan. Just comment it there and I will read it at para po masagot lahat ni Dr. Joyce. Ayan, Doc Joyce, napakaganda po ng ating pinag-uusapan. Ngayon po, paano naman nadadiagnose ang gout?
0: Usually, babalik pa rin tayo no, sa history and PE. Kasi 90% of the time, kapag kinausap mo yung tao, kung saan ba siya, kung kailan to nangyari, ano ba yung mga ginawa niya, doon natin malalaman, doon tayo magkakaroon ng hint ay posible ito ay may gouty arthritis. And then kapag nag-physical examination din tayo, no? Kung malalaman din natin kung ano ba siya, anong parte lang ba ng katawan niya yung sumasakit, no? Tapos kung mainit ba siya, paga ba siya, or kapag gagalawin mo siya, yung tinatawag na range of motion, nahihirapan ba siya? So yun yung mga isang way para ma-diagnose, no? Yung gouty arthritis.
1: Mm-hmm.
0: Then pangalawa, pupwede rin na magkaroon ng needle aspiration, no? Kung saan dun sa namabagang parte ng buto or nung parte ng katawan, no? Kung sa paabayan or sa tuhod, pag kumuha tayo ng aspirate, no? Kapag kumuha lang ng konting fluid doon sa parteng yon, tapos in-examine siya under the microscope, may makikita tayo na parang needle shape na itsura. Ito yung crystals, no? Ito yung mga uric crystals na nakikita natin that will confirm na ito nga gout. Tapos po pwede rin na mga x-ray, no? Sa x-ray makikita. Pero pagdating sa x-ray, usually ito ay sa mga late stage na. Hindi ito nakikita sa mga early stage na gout. And then po pwede rin ang ultrasound. So kung saan makikita yung double density doon sa parte ng katawan na yon, no? Yung may double contour sign na makikita na nagsasabi na ito nga ay may gout. So yun yung mga bagay, no, na ginagawa para ma-diagnose na ang isang tao ay may gout. At isa pa pala, no, bago tayo pumunta doon sa imaging, sa mga X-ray, ultrasound, yung laboratory test din, no, yung blood chem, no, yung blood uric acid. So kapag makita na above normal yon, may possibility na mataas yung uric acid, na yun yung sanhi kung bakit ka nagkakaroon ng pananakit, no, at nagkakaroon ng gout. So yun yung mga bagay na po pwede nating gawin para ma-diagnose.
1: Thank you so much, Doc. Kaya po, mga kaibigan, wag lang po yung, dahil ito po yung nakasanayan natin, ay yun na po yung ating basehan kung bakit po natin nasasabi ito na ito ay gout. So again, we are encouraging each and every one of us po, mga kaibigan, na magpakonsulta kapag may mga nararamdaman para maagapan po itong atin pong mga sakit na nararanasan. Okay, so ngayon, Doc, it is very important to note po dun sa mga nabanggit po ninyo, ano, that there is this diagnosis for gout. Kaya po, mas naliwanagan na po ang atin pong mga kaibigan, ang ating mga kababayan na nakikinig po ngayon sa mga oras at panahon po na ito. So ngayon po, Doc, ano, we would like to ask also po, so ibig sabihin po, can we ask po, what are some foods na high purine po na mga pagkain para maiwasan po ng atin pong mga kababayan, para po hindi na nila maramdaman itong gout na ito at maiwasan na po ito, kasi sabi nga po, ano, prevention is better than cure. So how we can prevent it is, syempre, unang-una ay maiwasan na yan sa hindi pagkain ng mga matataas na purine, na mga matataas ang purine ng mga pagkain. So bago po tayo matutungo sa anong mga nagtitrigger sa pagkakaroon ng gout, ay part na po ito pala, no, yung kung ano ang nagtitrigger sa pagkakaroon ng gout. Can you please enlighten our listeners po, Doc?
0: Ayan. So, tama, no, na prevention is better than cure talaga. Mm-hmm. And kanina ko pa nababanggit na ang isang sanhi ng pagkakaroon ng gout ay yung pagkain ng food rich in purine, no? Mm-hmm. So, may tatlong classification yan. So, may group 1, ito okay. Yung high purine, yung may high purine content, no? Then yung ito yung ang laman ng purine nito is greater than 100 milligrams, mm-hmm, no, per 100 gram, or sa 100 to 1000 milligrams of purine ang content nito per 100 gram of food. And take note, no, bago ko sabihin yung mga high purine food, no, high purine diet, ang katawan natin, ang daily recommendation is less than 400 milligrams of purine lang. Beyond that, it could give us an excess of purine in our body. At possible na mahirapan yung katawan natin na ma-excrete lahat yon. Kaya dapat, less than 400 milligrams lang. Dito sa group 1, ito yung may high purine content, no? Nagre-range siya ng 100 to 1000 milligrams of purine. Ano-ano ang mga pagkain na ito? So, una diyan yung dilis.
1: Dilis,
0: no? Ang dilis, mataas yung kanyang purine content, nasa 150 milligrams na. Tapos, pupwede rin yung mackerel, no? Ano-anong klase yung mga mackerel, yung mga tanigi. Pupwede rin yung bangus. Yung mga, sabihin ko na lang yung mga pagkain, no? Isa-isahin ko na lang. Yung tanigi, no? Meron siyang 191 milligrams of purine. Sa bangus, meron naman siyang 177 milligrams. Tapos, galunggong, 176. Tulingan, 172. mga bisugo 166, yung tilapia 147 milligrams. Tapos ano pang pupwede? Ay ano pa yung matataas? Yung mga lamang loob ng mga baboy or ng mga karne, no? Kasi for example, yung lamang loob ng manok, yung chicken kidney, 543 milligrams na yan. Yung atay ng manok, nasa 327 milligrams. Tapos yung atay ng baboy, nasa 225 milligrams na yan. So, kung sa isang putahe, pinaghalo-halo mo yon, tapos kinain mo na kaagad yon, eh ang pinag-uusapan natin, yung mga sinasabi kong milligrams per 100 grams lang ng food yon na. So, kumbaga, yung 100 grams is parang siguro isang matchbox lang yon or dalawang matchbox lang yon. Ganon karami. Tapos kapag kahain ka ng pinagsama-sama mo yung ganong putahe, sobra-sobra 400 milligrams na yung nakakain mo. And then, yung moderate naman, moderate purine content naman is yung group 2. Ang content noon dapat, ang range niya is nasa 9 to 100 milligrams ng purine. So ano-ano itong mga pagkain na to? Meron ding mga isda na mabababa, no? Tulad nung lapu-lapu, ng tuna, tsaka salmon. Kasi nagre-range lang sila ng 75 to 86 milligrams ng purine. Tapos, yung chicken breast din, pupwede, no? Kasi nasa 67 milligrams lang siya ng purine, na may purine content. Tapos, sa mga gulay, no? Ito yung may moderate purine content, kaya dapat one serving or one half cup lang tayo nito a day. Ito yung tulad ng mga asparagus, ng beans, spinach, mushroom, mga garban sauce, yung peas, tsaka tofu. So, ito ay nagre-range ng moderate. So, kailangan one serving or one half cup per day lang tayo. Tapos, dagdag ko pala dun sa may high purine content, no? Hindi ko nabanggit. Yung mga cubes na hinahalo sa pagkain, yung nakikita natin sa commercial, yung isang cube lang, nasa mataas na yung range, no? Ano? Nasa high purine content na. Kaya kung marami kayong maglagay noon para pampalasa, tumataas din yung purine content ng pagkain. Tapos yung mga shell, yung mga tahong, mussels, no? Yon, matataas din yung purine content noon. Tsaka yung sa sardines, mataas din. And then yung gravy na pang ano, sausawan, mataas din yung purine content noon. So nabanggit ko na yung group 1 at saka, yung sa group 1, yung high purine content, yun yung dapat iiwasan ng mga tao na may gout, especially yung mga taong may gout, no? And then dun sa moderate, yun yung supposedly, no, dapat mga one serving a day lang tayo noon. And then yung mga negligible na may negligible purine content or yung may konti lang, no, is yung gulay, mga gulay na hindi ko nabanggit kanina, no, yung kasi yung mga nabanggit ko kanina na moderate content is yung asparagus, beans, spinach, mga gulay na aside from that, yun yung may mga negligible purine content. Tapos yung fruits din, negligible din yung purine content niya. Tapos ang egg, negligible din yung purine content niya. And then, ang mga nuts and cereals, negligible din yung content niyan. So, kung gusto niya na ano, maging safe, no? Para yung kakainin niyo parati kung mahilig kayong kumain, better na partnerin niyo yung cereals, nuts, then fruits and vegetables. So parang Daniel diet ang kakainin natin. So yun yung isang way, no, para mabawasan natin yung pagkakaroon ng gout at para ma-prevent na rin na magkaroon tayo ng hyperuricemia. Tapos medyo controversial to kasi negligible yung purine content niya, pero ito yung mga butter and margarine, then cheese. And bakit ko nasabing controversial? Kasi actually yung butter and margarine, negligible yung purine content niyan, pero kapag kinain naman natin siya parati, pwede naman na i-clog niya yung vessels natin kasi dahil sa atherosclerosis, no? So, yun yung kaya sinabi kong medyo controversial na kahit na negligible yung purine content niya, wag natin kainin ng kainin. So yun yung mga pagkain, no? Actually, marami pa. Pero, yun lang muna. Baka may, kung may itatanong yung mga nakikinig sa atin, no? Sana masagot ko yung kung anong klaseng pagkain yung ano ba siya, moderate ba siya, high purine content ba siya, or negligible purine content.
1: Ayan,
0: so,
1: thank
0: yun.
1: You so much, Doc. Kasi sa tama nga naman po, baka kapag nababanggitin pa po lahat ni Doc ay magkukulan na po tayo sa oras. Pero thank you so much, Doc. At isa po ako sa mga na-enlighten ano, sa atin pong mga kinakain. At it's very understandable po para po sa ating mga katagapakinig ngayon. Dahil ayun nga po, as I have mentioned, we Filipinos love to eat. At kung ano na, lalo po sa buffet, Doc. So, ibig sabihin, pag pala nag-buffet ang isang tao, ubus na yung kota ng purine.
0: Oo. Totoo yan.
1: Yes.
0: Hindi, depende sa pipiliin
1: yes,
0: mo
1: na
0: sa
1: pagkain.
0: Buffet.
1: Yeah, tama.
0: Kung puro fruits and vegetables naman, kahit madami kang kainin, okay lang. Pero syempre, kailangan pa rin natin ng temperance, di ba?
1: Yes. Eh, ang problema, Doc, yung iba, ano, only seafood. Ayan. So, syempre, sabi niya, babawiin ko yung aking binayad sa pambawi. Ano, Doc? Pag-uwi, ang sakit ng pa ako.
0: Yun. Yun ang delikado kasi lalo na kapag seafoods, especially yung mga, ano nga, yung mga shrimps,
1: yes,
0: scallops, yan, matataas yung, ano, yung purine content niyan. Talagang, pagkatapos mong kumain, magsisisik ka kasi sasakit talaga yung ano mo, yung mga paa.
1: Kaya wag tayong magtaka, Doc. Wag magtaka yung ating mga babae. Bakit kaya ang sakit ng paa ko ganito? Sometimes po ano, they try to equate o kaya they try to balance, sabi nila. Mas kumain naman ako ng prutas. Minsan isisisi pa nila doon ano sa I'm so sorry po ano, this is not to hindi naman po yung parang kumbaga we are stigmatizing or stereotyping po yung ating mga ginagawa, but it is just somewhat to correct po yung atin pong mga mythical understanding regarding po sa tinatawag nating mga pagkain na gagaya nito. Minsan po kasi ine-equate natin, ano, sabihin natin, okay lang, kumain naman ako ng gulay, kumain naman ako ng ganito, but we don't know how much or what level have we eaten from this side rather than on this side. Kaya nga po sabihin lang, ano, kumain nga ng prutas, ngunit wala pang 100 gramo. Samantalang nung kumain ng seafoods o kumain ng mga matataas na purine, ay halos kilo-kilo yung kinain niya. So in that one tells us po na we should sabi nga po ni Doc kanina ay magkaroon po ng temperance. We should have that temperament po mga kaibigan na to stop, to say stop, because I am eating too much of this and I have to what? I have to disregard it. So, ayun nga po, Doc, ano, minsan po, kailangan din po talaga natin ng disiplina. Sabi po ni Helen Celebria, Doc, minsan kasi sa katakawan, ini-ignore natin ang mga ginagawa natin na hindi dapat natin gawin. Dapat sa lahat ng bagay may discipline at sabihin, bakit may sakit ako? That is true, Ma'am Helen.
0: Tama.
1: Tamang-tama po yun. Tinatanong natin, bakit ako nagkasakit? Bakit ako, Lord? Minsan ang Panginoon pa natin nasisisi pero hindi natin nalalaman, hindi natin nasabi yon nung ato, tayo ay kumakain pa ng mga ganitong pagkain. And it's very, it's really helpful po, Doc, para po sa atin po mga kababayan. Muli po, kung meron po kayong mga katanungan, mag-comment, magtawag, tumag-text po kayo sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. At para naman po sa ating mga live listeners ay pwede po kayong mag-comment live para po sa atin pong mga katanungan. And Dr. Joyce will answer all our questions. Ngayon, Doc, yes po.
0: Dagdag ko lang, no?
1: Mm-hmm.
0: Bukod dun sa mga pagkain na nabanggit ko kanina, tanungin ko lang po sa mga audience natin na nakikinig, sino ba yung mahilig uminom ng soft drinks? Or magpunta sa mga Starbucks, sa mga kapihan, no? Kasi isa sa mga pag-aaral ngayon, no, yung mga high fructose beverages, yung mga sugary drink, nagko-cause din daw ng ano to, ng gout. Kasi napapa-increase niya yung production ng purine. Though hindi siya purine-containing na pagkain, pero dahil sa nai-increase niya, once na na-metabolize na siya ng katawan natin, nai-increase niya yung purine level sa katawan. Kaya iwas-iwas din po tayo doon.
1: So kumbaga, iyon yung booster niya, Doc, ano? Hindi man tayo kumain ng masyadong ganito, ngunit dahil nag-consume tayo ng soft drinks, mga kaibigan. Yes. Iwasan na po natin 'yan. O kaya tanggalin, tanggalin mismo kasi pag iwasan daw ano ay parang kumbaga may patikim-tikim pa. Pero 'wag na talaga. Number one, yes. Yan, huwag na. Sapagkat hindi naman talaga ginawa ng Panginoon, Doc. Eh. Ginawa lang yan ng tao. So,
0: tubig na lang tayo.
1: Tubig.
0: Healthy pa.
1: Alam mo, Doc, ako po, minsan kasi pagkatapos mong kumain, tapos ganito pang kainit ang panahon, minsan nagkikrave ka na talaga ng maiinom eh. Pero alam niyo po, sikreto lang yan. Minsan po ako talaga uminom lang ng malamig na tubig. Okay na ako.
0: Tama.
1: So ngayon, Doc, myth or fact naman tayo. Gusto ko lang po tanungin ito. Sabi po niyo, gout only affects the big toe. Is it a myth or fact, Doc Joyce?
0: It's a myth.
1: Myth.
0: Kasi po pwede rin yung mga fingers natin dito, po pwede rin magkaroon ng gout yan, no? Mm-hmm. Patsaka dito, kung nakikita niyo sa mga screen, po pwede rin natubuan yan ng gout. So, hindi lang dun sa big toe. Ang big toe, yan yung first na tinatamaan. Pero not necessarily, yun lang yung po pwedeng magkaroon ng gout. Pero po pwede yung mga fingers natin ay po pwede rin.
1: Thank you so much, Doc. Another po, only old people get gout. Matatanda lang daw po ang nagga-gout. Is it a myth or fact?
0: Myth din po ito kasi sabi nga no doon sa epidemiology natin no mga younger starting mga 20 years old na men po pwede nang magka-gout depende doon sa lifestyle nila.
1: Ayan, salamat po, Doc. Okay. Vegetables. Ayan, nabanggit niyo po kanina ano pala yung negligible na purine content. So I may not ask this. Ito po, vegetables like spinach and mushrooms cause gout. Yan, sabi po nila, Doc. Okay, another po. Gout isn't serious. It's just a painful inconvenience. Myth or fact po, Doc?
0: Depende yan, no? Kasi ang gout, kung mamamanage mo siya kaagad, hindi siya magiging serious. Pero, if hindi mo siya mamanage kaagad, remember yung tophi, yung nasa loob ng gout, may laman din yung mga bacteria. So, kapag na screen yan, na culture yan, or lumala yan, po pwede tayo magkaroon ng septic arthritis. So, na magkaroon ng, po pwede rin na maging infection sa buong katawan natin.
1: Okay. Ito pa, Doc. Once the pain is gone, the gout is gone too. Pag daw natanggal yung sakit po, ay wala na rin yung gout. Tama po ba o mali?
0: Mali, myth din to
1: Ayan.
0: kasi po pwede kang magkaroon ng mga flares or mga acute attacks na halimbawa ngayon wala ka ng gout, no, naalis na. Pero dahil inulit mo na naman yung mga ginagawa mo before, babalik na naman yan.
1: Ayan, ito po, Doc. Meron po tayong katanungan from Connie Rose de la Rey Dave. Hi, Doc. Ang peanuts na nilaga, mataas ba ang purine content?
0: Hindi po. Ang mga nuts po ay
1: Nuts.
0: nasa negligible na ano, na classification. Nasa group 3 po siya.
1: Ayan, so
0: Pero
1: mas...
0: syempre, kailangan pa rin na in moderation po tayo, no? Parating may temperance pa rin po tayo dapat.
1: Pati
0: Hindi
1: yung
0: mo naman
1: munggo...
0: po pwedeng kainin isang ilang kilong mani
1: Pati yung
0: sa
1: munggo,
0: isang
1: Doc,
0: upuan.
1: yung munggo, nasa negligible po siya.
0: Ano siya eh, nasa greens siya na part, no? So, nandun siya sa moderate part na.
1: Moderate part. O lalo na, tapos yung iba pa, lalagyan pa ng taba. Naku po, o kaya lalagyan pa ng mga seafoods or whatsoever, ay yun na talaga, ano, Doc, mas lalo nang nagkakaroon, kaya sabi nila, ano, iwasan yung mga ganito, pero pagka, okay naman po siguro, basta moderately taken lang. Ngunit pag nilagyan
0: Yes.
1: mo na siya ng mga additives, ng mga meat, o kaya yung, sabi nyo nga po kanina, mga laman loob, ng mga karne, ayun na po yung nakaka sira sa ayun na po yung tumataas na yung purine level ng ating kinakain. Doc, ano-anong mga gamot na pwedeng ibigay sa taong may gout?
0: Ayan. So maraming gamot na po pwedeng ibigay, no? Pero kailangan i-classify muna natin yung tao kung yung na-experience ba niya is acute or chronic na, no? Kung acute, ngayon lang siya nagkaroon ng pananakit, no? Sa kanyang parte ng katawan niya sa either sa tuhod or sa paa or sa kamay, no? Ang po pwede nating ibigay dyan is yung mga NSAIDs, yung mga non-steroidal anti-inflammatory drugs, no? Tulad ng mga celecoxib, mga indomethacin, tapos naproxen, po pwede din. Tapos, po pwede rin yung mga glucocorticoids tulad ng prednisone, no? Yun yung isang binibigay para tawag dito para maiwasan yung flare at saka yung colchicine, no? So yun yung madalas nating marinig kapag may gout, colchicine yung gamot ng isang tao. So yun ay para lang sa mga acute flares, no? Kapag biglang nag-flare yung gout ng isang tao, yun yung binibigay. Pero kapag chronic na, matagal na yung gout niya, ibang gamot naman yung binibigay doon. Ito yung mga tulad ng febuxostat, no? Na hindi na kailangan i-adjust kasi may dalawang klase kasi yan eh ng urate lowering treatment. Yung allopurinol at saka yung febuxostat. Yung febuxostat, yan, ito yung madalas na binibigay sa mga may gout. Pero yung allopurinol, huwag kayong basta-basta uminom ng allopurinol kasi ang isang side effect nito is yung SJS or yung Stevens-Johnson syndrome. Ito yung kung saan may ibang tao kasi na very sensitive sa gamot na yon na kumbaga nagkakaroon sila ng allergic reaction na sobrang nasisira or nagpuputok-putok na yung mga balat nila sa katawan na nagkukos sa kanila para ma-admit sa ospital, no? So, yun yung allopurinol tsaka febuxostat. Tapos po pwede rin yung probenecid, no? Ito rin yung may na nagpapababa din siya ng uric acid. sa katawan natin. Tapos may mga ilang mga gamot din na nakakatulong para mapababa. Ito yung ascorbic acid. Tapos kapag may high blood yung isang tao, kapag umiinom siya ng losartan or amlodipid, nakakatulong din yon para bumaba yung uric acid sa katawan.
1: Ayan, thank you so much, Doc. Pero it's a reminder po muli, mga kaibigan, hindi dahil tayo ay nakaramdam ng ganitong bagay, ay inom na po tayo ng mga gamot na binigay po
0: Yes,
1: ni
0: dapat
1: Doc Joyce.
0: Magpakonsulta pa rin.
1: Exactly po. We need to have a consultation first before taking this medicine at para po mga kaibigan mas makuha natin talaga at hindi po tayo yung naghahaka-haka. Maraming salamat Dr. Joyce sa napakaganda pong discussion natin about sa gout at matanong ko lamang po, can exercise secret o kaya yung pagpapawis or whatsoever po secret yung tawag dito, ano po ba yung mga crystals doon sa na nakakapag-experience po natin ng gout?
0: Crystals.
1: Yes, is there any way po
0: actually,
1: to secret this?
0: Actually, itong isang factor kasi, no, risk factor ay obesity. So, kaya in order for you to prevent gout din, kailangan din na mag-exercise tayo. Kasi kapag ang isang tao ay biglang tumaba, no, mas marami yung nabe-breakdown na uric acid sa katawan.
1: Yes.
0: At mas nahihirapan yung kidney dahil nababalutan ito ng taba, no? Kaya nahihirapan din i-excrete ng kidney yung uric acid. Kaya kapag nag-exercise ang isang tao, syempre, ma-burn yung calorie at papaya tayo. So, nakakatulong yung pag-exercise, no? And aside sa exercise, ang pag-inom ng tubig, maraming tubig, no? Let's say 2 to 3 liters of water per day can help uric acid excretion, no? Para hindi mahirapan yung ating kidney sa pag-excrete or sa pagpapalabas ng uric acid sa katawan.
1: Alright, thank you so much, Doc Joyce. Napakaganda po ng ating pong pinag-usapan. And now, going to the biblical part naman po ng ating pinag-usapan, there's no Bible verse that goes directly sa gout po, mga kaibigan. Ngunit nakasaad po sa 2 Korinto, kabanata 12, talatang 9, sabi dito, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness so that Christ's power may rest on me." Alam niyo po ba, mga kaibigan, Doc Joyce, na si Apostle Paul ay nagkaroon din po siya ng sakit. Ang kanyang term ay thorn in his flesh. Hindi natin alam, baka ito ay gout, ano, o kaya ano man, or rheumatoid, or osteoarthritis. Ngunit this is a persistent issue that caused him pain and struggle. We are never told what exactly what that was, but it is a physical ailment. Ngunit alam niyo po, nung siya nanalangin sa ating Panginoon, Paul pleaded with God for 3 times. And this was the response of God to him. Sabi niya, "Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay made perfect sa iyong kahinaan." But again, mga kaibigan, prevention is always better than cure. Kaya po, dahil nandyan ang ating Panginoon na nagre-respond sa lagi nating mga hinaing sa buhay, and I know that God can always heal all of our physical ailments. But remember, friends, to take note more sa atin pong buhay bilang Kristiyano na mamuhay na kagaya ng ating Panginoon na gumagawa hindi po para saktan ang ating mga sarili, kundi tayo ay manahan sa kanyang biyaya na kung saan, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi natin sasaktan sa pamamagitan ng mga pagkain o kaya mga bagay na ini-intake natin na makakasira po sa ating katawan. Muli po, ito ang Radio Clinic. Maraming salamat, Dr. Joyce. Anything that you want to say to our listeners before we end our live po?
0: So, gusto ko lang sabihin sa ating mga listeners, no, na ang gout, preventable naman yan and treatable. So, you need to be a good steward of your own body, no, na hindi porket masarap yan no,
1: Yes.
0: kakainin mo na. Pero kailangan mong maging temperate pa rin, temperate sa mga kung anong klaseng kakainin mo. At para maiwasan, syempre, yun pa rin, no? Yun nga parati kong sinasabi, no? Yung sa Genesis 1:29, no? Yun yung perfect diet na ng Panginoon sa atin, no? Ito yung seed-bearing fruit, no? Eh, yun yung mga talagang ibinigay ng Panginoon sa atin para kay yung mga karneng kinakain natin ngayon, no, ay dahil lang yan, dahil sa tayo ay naging mas nagmatigas sa Panginoon at gusto nating matikman kung ano yung mga kinakain ng iba, no, kaya pinagbigyan tayo niya. Pero ang perfect diet plan, diet plan talaga ng Panginoon ay yung seeds, fruits, at nuts, no? Kaya, at yun, kung isipin natin, no, yun ay wala rin, nasa moderate to negligible purine content. Yun. So, yun lang. Kaya, tayo mga kapatid, no, ta sa mga kapagpakinig natin, no, alagaan natin yung katawan natin upang tayo ay mamuhay ng matagal at makapaglingkod sa ating Panginoon.
1: Ayan, maraming maraming salamat Doc Joyce sa napakaganda
0: po. So,
1: pong
0: yun lang po, maraming salamat Pastor.
1: Ating pinag-usapan ngayon sa mga oras at panahon po na ito. Muli po mga kaibigan, ito po ang Radio Clinic, ang ating gabay sa ating kalusugan. At nawa tayo pong lahat ay nabless na naman sa ating pinag-usapan sa mga oras at panahon po na ito. Ako po ang inyong DJ Kyle na lagi po at muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito'y tungkol sa muling pagsasama ng mahal natin sa buhay ng isang reunion ng pamilyang mahal ng Diyos. Walang huwad na Kristo ang maaring ganap na makakagaya ng pagbabalik na Jesus. Wala nang mas mahalaga kaysa pagiging handa para sa lubunin sa Jesus sa kanyang pagdating. Isang Diyos na nagmamahal sa pamilya na namatay para sa bawat membro nito ay darating para magkaroon ng reunion kasama nito.

Pangarap ng maraming pamilya ang magkaroon ng sariling maayos na bahay kung saan makakapamuhay ng maligaya at masaya ang buong pamilya. Madalas sa isang pamilya, sa tuwing magsasama-sama, ang mga magkakapatid ay nangangarap kasama ng mga magulang na pagdating ng araw ay makakapagtulong-tulong silang lahat para maipaayos o makapagpatayo ng pangarap na sariling bahay, maayos at maganda. Sa panahon ngayon, maraming tao ang may problema sa kanilang tirahan. Malaki ang gastos sa pagbabahay at ang pamilyang may maraming pera lamang ang nakakapagpagawa nito. Ang mga may kakaunting pera ay umuupa lamang na kadalasan mahirap pang humanap at mahal. Ang mga wala namang pera ay nagtitiis sa squatters area sa ilalim ng tulay o kung saan may matitirikan. May mga pamilyang nakakamit ang kanilang inaasam na tahanan. Merong hanggang ngayon ay umaasa pa ring magkaroon nito. Ang iba naman ay nawawalan na ng pag-asa dahil parang mahirap matupad ang pangarap na tahanan ito. Subalit, alam niyo ba, mga kaibigan, na ang Diyos na nagmamahal sa atin ay naglalaan ng napakagandang tahanan sa bawat isa sa atin. Ito'y isang napakagandang mansyon sa langit. Kaya, anuman ang tahanan natin ngayon, malaki man o maliit, sa atin man ito o hindi, may mahigit o may higit na maibibigay ang Diyos para sa atin. Ito ay pangakong tiyak na ating maaasahan. Bago umakyat sa langit si Jesus, ay nangako sa mga alagad. Sa Juan Kapitulo 14, ang talata ay 1-3. Huwag maglumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Nangangahulugan na ang tahanan mo ngayon ay hindi ang permanente mong tahanan. Ang Panginoong Jesus ay naghahanda ng pangarap nating tahanan na higit pa sa ating inaasahan. Ito'y libre, walang bayad, at walang upa. Nakalaan sa mga pamilyang sumasampalataya kay Jesus at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Saan natin ito matatagpuan? Ito sang-ayon sa Biblia ay makikita sa langit na bayan. Ang langit ba ay isang totoong lugar? Saan naroon ang langit? Anong meron sa langit? Kung ito'y totoo, paano makakapunta roon? Ngayon ay samahan niyo po ako upang ating alamin sa pamamagitan ng Biblia ang katotohanan tungkol sa malwalhating lugar, ang langit. At sama-sama nating idalangin na makapit natin ang magandang dream house na ito na inihahanda niya para sa ating pamilya. Ano ang katotohanan tungkol sa langit? Si Juan ay nagkaroon ng pangitain tungkol sa isang banal na lungsod na darating mula sa langit. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 21, ang talata ay 2. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem,
na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na naghahandang talaga sa kanyang asawa. Sino daw ang naghahanda ng lunsod na ito? Ito ay ang Diyos. Bakit sinasabi ng Biblia na ito'y inihahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagaganyakan para sa asawa? Dahil gusto ng Diyos na malaman natin na

21, antalata ay 14. At ang puta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan. At sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Sino ang 12 apostol? Si Tomas na nagduda, si Pedro na nagkaila, si Santiago at Juan na mga anak ng kulob. Ang mga alagad na ito ay mga ordinaryong tao gaya mo at gaya ko. Nagkaroon sila ng mga pagdududa at takot. Ang mga alagad na ito ay mga mangingisda, maniningil ng boys, ordinaryong manggagawa, at merong mga kahinaan na gaya natin. Ang mga tagasunod na ito ay may mga naging pagkakamali tulad natin. Pero bakit nakalagay ang kanilang mga pangalan sa pundasyon ng bagong lungsod? Bakit? Dahil ipinapahiwatig sa atin ng Diyos. Kung sila ngay nakapunta doon, makakapunta din tayo doon sa lugar na iyon. Ang langit ay hindi isang lugar para sa iilang super spiritual elite na mga tao. Ito'y lugar para sa mga karaniwang tao na makasalanan, subalit tinubos ng dugo ni Kristo. Ito'y para sa mga tunay na mananampalataya sa Kanya. Sa pagpapatuloy ng paglalarawan ng Biblia, sinasabi sa Apokalipsis, Kapitulo 21, ang talata ay 6. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat. At ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang. May 4 na gilid. Bawat gilid nito ay may 3 tarangkahan o gate. 3 sa norte, 3 sa timog, 3 sa silangan, at 3 sa kanluran. Karamihan sa mga sinaunang lungsod dito sa lupa ay may kakaunting mga gate. Dahil sa parang ito, makakaiwas sa pagpasok ng mga kaaway. Subalit sa bagong lungsod, na ito ng Panginoon ay walang kaaway. Ang layunin ng langit ay makapasok ang mas maraming mga tao. Sila'y mula sa norte, sa timog, sa silangan, sa kanluran. Subalit bakit 3 gates sa bawat gilid? Ang 3 ay simbolo ng Trinity. Ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Lahat ay nag-aanyayang, "Hali kayo!" Sinasabi ng Diyos na sino man tayo, maaari tayo makapasok sa mga pintuang ito. Ipinapakita sa atin ng Diyos na ang ginawa niya, ang mga lungsod na ito, na may mga pintuan para makapasok ang napakaraming tao. Purihin ang kanyang pangalan. Sa Apokalipsis Kapitulo 21, ang talata ay 6. At sinukat niya ng tambo ang bayan ay 12,000 estadyo. Ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. Ang lungsod na ito na parisukat ay may 1,500 milya sa circumference, 375 milya sa bawat gilid. O tunay na matutupad ang pangako ni Jesus. Sa bahay ng kanyang ama ay maraming mansyon. Siya'y naghahanda ng tahanan para sa iyo at sa akin para sa ating pamilya. Inilalarawan ng aklat ng Apokalipsis na ang kagandahan ng banal na lungsod ay lubos na kamangha-mangha. Ang mga lansangan ay gawa sa gintong lantay. Sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 21, ang talata ay 21. At ang 12 pintuan ay 12 perlas. At bawat pinto ay 1 perlas. Si Kristo ang mahalagang perlas at walang paraan na makapasok dito maliban sa pamamagitan ni Jesus.

Walang ibang pangalan kung saan tayo maliligtas maliban kay Jesus. Sapat na si Jesus para tayo'y makapasok sa mga pintuang iyon. Sa pagpapatuloy, sa talatang 21, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng nanganganinag na bubog. Ang Diyos ay napakayaman. Napakarami niyang ginto na ginagamit para sa mga lansangan. Siya ay mayaman at hindi kailanman nagkulang. Maaring dito sa lupa ay wala tayong sapat na salapi o pag-aari. Subalit mayaman ang ating Diyos sa langit at siya'y may inihahanda para sa atin. Darating ang araw na ang banal na lungsod na ito ay bababa bilang kapital ng bagong lupa. At sa pagbaba ng maningning na siyudad na ito, ang babagsak ay apoy para lipulin ang mga masama at linisin ang planeta. Ang ibabaw ng lumang lupa at magiging isang lawa ng apoy. Isang paalaala na ang mundong nabahiran ng kasalanan ay mapaparam o mawawala. Subalit, matapos ang apoy, sinasabi sa atin ang Apokalipsis na isang bagong langit at bagong lupa ang lilitaw. Ang bagong Jerusalem ay ilalagay sa bagong planeta. Ang bagong mundong ito ay magkakaroon ng buhay gaya ng harden sa Eden. Sa ilog ng buhay nito ay dumadaloy ang tubig kasing linaw ng kristal. Ang puno ng buhay nito ay namumunga ng saganang mga prutas. Oo, kaibigan, masusumpungan ng mga naligtas ang kanilang sarili sa solidong lupa, subalit ito'y bagong lupa. Kaya nga, tinutukoy ito sa bagong tipan bilang pinagpalang pag-asa. Ito'y isang solidong bagay na maaari nating panghawakan. Ito'y isang bagay na hindi nagugulo. Ang pag-asang ito ay magbibigay buhay sa ating puso at mag-aangat ng ating mga pangitain. Ang bagong lupa ay magiging napanumbalik na hardin ng Eden. Si Propeta Isaias ay nagbigay sa atin ng sulyap dito. Sa Isaias Kapitulo 35, ang talata ay 1. Ang ilang at ang tuyong lupa ay sasaya, at ang ilang ay magagalak at manunumbalik o mamumulaklak na gaya ng rosa. O awit ng pagpuri, awit ng kagalakan ang mapapa sa atin sa kagandahang ito. Ang lupa ay mababagong muli gaya ng Eden. Ito'y malalatagan ng buhay na luntian. Ang tanawin ay kamangha-mangha. Ang mga bulaklak, puno at halaman ay hahalimuyak ang samyo at magiging pabango sa hangin. Isiping binubuksan natin ang ating mga mata at ang lahat ng natatanaw natin ay bagong dakilang mundo. Imagine na ang nilalanghap na hangin ay sariwang hangin mula sa Diyos, na ang iniinom na tubig ay sariwa galing sa bukal ng buhay. At tayo'y kumakain ng mga prutas mula sa puno ng buhay. Isiping namumuhay sa isang kapaligiran na nababalot ng kahanga-hangang pag-ibig. Subalit minsan ay gusto nating malaman kung anong klaseng katawan ang tataglay natin sa naipanumbalik na Eden. Ano nga ba ang magiging physical na kondisyon natin sa lupa? Ayon sa Pilipos Kapitulo 3, ang talata ay 20 at 21, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa
upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Nang si Jesus ay muling nabuhay, meron ba siyang katawan? Anong katawang ito? Ito'y maluwalhating muling binuhay na immortal na katawan. Kumain si Jesus sa kanyang muling nabuhay na katawan, di ba? Merong maraming karanasan si Jesus pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli na nagpapakitang siya'y merong isang totoo at nakikilalang katawan. Nang makilala ni Jesus ang mga alagad sa daan ng Emmaus, sinabi ng Biblia na pinigilan sila ni Jesus na makilala siya sa oras na iyon dahil meron siyang aral na nais ituturo sa kanila. Subalit, nang hatiin na niya ang tinapay at binuksan ang kanilang mga mata, nakilala nila si Jesus sa kanyang natatanging mga mannerism. O kaibigan, ang ating mga kaibigan ay makikilala natin sa langit dahil sa kanilang unique mannerisms. Sa pagkabuhay na maguli, ay nakikilala lamang ni Maria si Jesus nang tawagin niya ang kanyang pangalan. Sa hamog ng umaga ay hindi niya siya makita ng malinaw, ngunit nakilala niya ang kanyang tinig. Makikilala tayo ng ating mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng tunog ng ating boses. Nang magpakita si Jesus sa mga alagad sa upper room, kaagad siyang nakilala ng mga alagad. Alam nila ang kanyang pisikal na anyo. Makikilala tayo ng ating mga kaibigan sa pamamagitan ng ating pisikal na itsura. Sa bagong langit at bagong daigdig, bibigyan tayo ng Diyos ng isang maluwalhati at walang kamatayang katawan. Magkakaroon ka ng katulad na personalidad na meron ka ngayon. Nais ng Diyos na iligtas ka. Nakikita natin na kung ipinadala ng Diyos si Kristo para mamatay sa iyo, ikaw ang nais niya. Hindi ba kakaiba kung binayarin ni Kristo ang sukdulang halaga para mamatay para sa iyo at pagkatapos ay ganap na babaguhin ang iyong personalidad o pagkatao at physical features na nagpapaging natatangi sa iyo kapag dinala ka niya sa langit? Ang pagmamahal mo ang gusto niya. Sa pamamagitan ng mga natatanging katangian ng iyong pagkatao, ikaw ay magiging kung ano ka sana kung hindi nahulog o nagkasala ang lahi ng tao. Makikilala natin ang bawat isa sa pamamagitan ng ating una, natatanging pag-uugali, mga intonasyon ng boses, mga individual na personalidad. Ngunit hindi magkakaroon ng bahid ng kasalanan o karamdaman na dadalamhati sa atin. Narito ang pangako ng Diyos sa Isaiah Kapitulo 33, ang talata ay 24. At ang mamamayan ay hindi magsasabi, ako'y may sakit. Ang bayan na tumatahan doon ay patatawarin sa kanilang kasamaan. Ang sabi naman sa Isaiah 35, ang talata ay 5 at 6. Kung magkagayoy madidilat ang mga mata ng bulag at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan, kung magkagay lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Bubuksan ng Diyos ang mga bibig ng mga taong hindi makapagbigkas ng kahit isang salita ngayon. Luluwag ang kanilang mga dila para sila'y makaawit. Isipin ang kagalakang ito. Wala na ang mga wheelchair. Wala na ang mga saklay.
bagong buhay ang dadaloy sa ating mga ugat. Bagong buhay ay titibok sa ating mga katawan. May kagalakan at kaligayahan kahit saan. Sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 21, ang talata ay 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng pagdalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Ang kamatayan, kalungkutan, pagtangis, pagkakasakit ay magpakailanmang nawala na. Natapos na ito. Meron ng isang bagong langit at bagong lupa. Sa Apokalipsis Kapitulo 22, ang talata ay 1. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Ang tubig ng buhay ay kumakatawan sa buhay ng Diyos na sumasapat sa bawat pangangailangan. Gaya ng tubig na tumatanggal sa iyong pagkauhaw, walang makakasapat sa panloob na pangangailangan natin sa Diyos, maliban mismo sa Diyos mismo. Walang pumipigil sa ating mga pang-espiritual na pangangailangan tulad ng Diyos. Sa Apokalipsis Kapitulo 22, ang talata ay 2. Sa gitna ng lansangang yaon, at sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na mamumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Habang kumakain tayo mula sa puno ng buhay na iyon, ganap tayong gagaling. Ang bawat dungis sa pag-iisip dahil galing tayo sa nagkasalang mundo, lahat ng iyon ay pagagalingin ng Diyos. Lahat ng pagmamahal na hindi natin natanggap, ngayon ay tatanggapin na natin. Mahal tayo ng Diyos. Tinanggap tayo ng Diyos. At yayakapin tayo ng Diyos. Siya mismo ang hawak sa atin. Ang Diyos mismo ang bubulong sa ating mga tainga at tayo'y lubos na masisiyahan. Ang tubig ng buhay, ang puno ng buhay ay masisiyahan ang aming pinakamalalim na ambisyon at ang aming panloob na mga pangangailangan. Ang Diyos ang pagmumulan ng ating panloob na lakas. Ang tubig ng buhay, ang puno ng buhay ay magsasapat sa ating pinakamalalim na mga pangangailangan. Ang Diyos ang pagmumulan ng ating lakas. Ang langit ay isang tunay na lugar at dito'y magkakaroon ng tunay na mga gawain. Mababalutan ang mundo ng mga awit ng papuri at kasiyahan. Ayon sa Isaiah Kapitulo 65, talatang 17. Sapagkat narito ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maalaala o mapapasaisip man. Nakakatuwang malaman na may ilang mga bagay sa buhay na ito na hindi na natin matatandaan. Bibigyan tayo ng amnesya ng Diyos sa mga bagay na masasama. Malilimutan natin ang kasamaan, ang pagkabigo, at ang pagkakasakit. Kakalimutan natin ang tungkol sa lahat ng masasamang bagay na naranasan natin dito sa lupa. Ang langit ay isang lugar na puno ng masasayang alaala.
Sabi sa Isaiah

Kapitulo 65, ang talata ay 21 at 22. At sila'y magtatayo ng mga bahay, at ang mga yaoy kanilang tatahanan, at sila'y mag-uubasan at magsisikain ng mga bunga ni yaon. Pag-isipan ito. Ang mga pinakamahusay na arkitekto sa lahat ng panahon ay naroon. May guguhit ang ating dream house at makakamit natin ng walang bayad. Sa pagpapatuloy sa talatang 21 hanggang 22, sila'y hindi magtatayo at iba ang tatahan. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat kung paano ang mga kaarawan ng punong kahoy ay magiging gayon ang mga kaarawan ng aking bayan. At ang aking mga pinili ay mga gagalak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Paano naman ang mga samahan ng magkakaibigan? Ang isa sa pinakadakilang kagalakan ng langit ay ang pagsasama-sama ng magkakaibigan. Makikita rin natin ang iba pang mga bayani ng pananampalataya. Ayon sa Mateo Kapitulo 8, ang talata ay 11. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Isipin kung ano ang mangyayari. Habang nasa hardin tayo isang araw at makikita natin ang isang lalaki na naglalakad at sasabihin nating, ikaw ba si Adan? Oo, ako nga si Adan. At kayo uupo at magkikwentuhan tungkol sa buhay at kasiyahan sa piling ni Jesus. Sa langit, makakausap natin si Moises, si Daniel, si Pedro, si Santiago, si Juan, at si Pablo. Subalit higit sa lahat, ito'y lugar kung saan makakasama natin si Jesus. Dahil darating ang araw na ikaw at ako ay makakapiling si Jesus ng mukhaan siya'y namatay para sa atin. Isang araw sa pagpasok natin sa lungsod na iyon ay nandun si Jesus para salubungin tayo at sasabihin, ang lupaing ito, ang iyong lupain, ito ang iyong tahanan. Hindi ka naiiyak muli. Hindi na muling makakaramdam ng kalungkutan. Hindi na muling makakaramdam ng pagkabigo. Hindi na muling magkaroon ng dalamhati. At ang sabi sa Isaiah Kapitulo 66, talatang 23, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang Sabbath hanggang sa panibago, paruroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Lahat tayong kanyang mga anak ay magsasama-sama at mangingilin para magpupuri sa kanya sa araw ng Sabbath. Nai-imagine ko na ito. Pumunta tayo doon sa dakilang makalangit na templo at merong isang napakalaking koro ng papuri. Ang mga anghel ay umaawit ng karapat-dapat sa korderong pinatay para makatanggap ng kayamanan at karangalan at kapangyarihan at kalwalhatian magpakailanman. Si Kristo ay dumating sa mundo at ibinuhos ang buong langit para sa atin.

Ang mga plano ng nagmamahal na Diyos sa ating pamilya ay higit na lagpas pang kamangha-mangha sa kaya nating isipin. Ito'y mas kapanapanabik na di halos kayang ilarawan ng ating imahinasyon. Isang araw, siya'y darating. Isang araw, uuwi na tayo. Uuwi na ang ating pamilya kung saan tayo kabilang. Uuwi sa tahanan kung saan nadarama natin sa ating mga puso ang lubos niyang pagmamahal sa atin. Siya'y makakasama nating magpakailanman. Wala nang karamdaman. Wala nang pagdurusa. Wala nang kamatayan. Sa lugar na yon, wala nang masamang karanasan na mararanasan magpakailanman. Makakasama natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay magpakailanman. Kaibigan, mananampalataya tayo kay Kristo. Mahalin natin si Kristo. Paglingkuran natin si Kristo. Nais mo bang sabihin, Jesus, nais kong makasama ka habang buhay. Ngayon, muli kong ibinibigay ang buhay ko sa iyo. Ipinapangako ko ang aking sarili na mamahalin at susundin kita mismo saan mo man ako akayin. Maari mo bang gawin ito sa pamagitan ng pagtaas ng iyong kamay? Tayo manalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat kayo po ay patuloy na nag-aanyaya sa amin. Na doon sa dream house na aming pong pinapanukala na kayo ang gumawa, ay nais mo kaming makasama. Maraming salamat, Panginoon, sa paanyayang iyon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat merong kapalang inilalaan para sa amin na mga nanampalataya, sumusunod sa iyong mga utos, nangingilin ng iyong Sabbath, na siyang nag-iingat ng aming katawan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong ipinangako sa amin ay isang karanasan na kailanman hindi kayang bilhin, hindi kayang mapalitan ng kung anuman na mayroon kami. Thank you, Lord, sapagkat inaanyayahan mo kaming makatira doon sa tahanan na iyong ginawa. Tulungan po kami na patuloy na magtapat kasama ang aming buong pamilya upang doon sa lugar na iyon ay titira kami na kasama ninyo na doon ay wala ng pag-iwahiwalay na mararanasan. Wala ng karamdaman na siyang magiging bahagi ng karanasan. Wala ng problema na gugulo sa aming mga isipan, kundi pawang pagmamahalan, kundi pawang mga may pag-asa na karanasan, sapagkat kayo ang amin ng kapiling magpakailanman. Maraming salamat, Panginoon, sa alok na ito sa amin. At kami po ay patuloy na nagtatalaga naman ng aming mga buhay, ng aming mga pamilya, at marapatin nawa na makasama namin kayo magpakailanman. Itong aking dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen.

Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpatnubay na inyong ginawa samantalang kami ay nag-aaral ng inyong banal na salita. At bilang hamon sa aming buhay na mga pabalita mong ipinarinig sa amin sa pagkakataong ito, magsilbinawa ring inspirasyon namin ito sa patuloy naming pamumuhay at paglilingkod sa inyo sa mga panahon ito. Bayan ng Diyos, sa patuloy ninyong paghayo, ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, at pamamatnubay ng Santong Espiritu ay maging karanasan ng bawat isa, ngayon at magpakailanman, sa matamis na pangalan na aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jazel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR.
4: Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob po ng isang oras ay makakasama niyo kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Lou.
3: At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock. At excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Lou.
4: Ayan, kaya binabati po muna namin ang lahat na nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood po sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung hindi pa po kayo nakakasubscribe at like, ay pakisubscribe at like na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman, ano, pwede po kayong tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rock?
3: Yes, muli binabati po natin ang ating pong mga masusugid na mga ka-TikTok, na mga listeners po ng 89.1 FM, and of course, DJ Lou, hindi po papahuli ang ating pong mga timbahay. Ayan sila nanay, tatay, ate, kuya, kahit nga po yung mga driver, yung sila man yung chuper na nagmamaneho sa mga oras na ito, naman pong inyong ginagawa sa mga timbahay po, nagluluto man kayo, kumakain, naglalaban, naglilinis, about station po kayo, at wag na wag po ninyong ililipat ang station na inyong pong pinapakinggan dahil talagang for sure ay mga kakarelate na naman po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya lamang. Pero bago ang lahat, DJ Lou, baka gusto mo na mag-promote ng ating mga libro na pinapamigay ng libre.
4: Ayan. Sa mga gusto po ng mga libro na amin pong ipinamimigay, no, libreng-libre lang to mga kaibigan, kaya i-take advantage na. Nandito po ang ating mga options. Lagpas pa sa kaya ng imaginasyon mo. Nandito rin po ang Pag-asa para sa Panahong Maligalig. Nandito rin po ang Ten Commandments Twice Removed and also ang Dakilang Tunggalian. At para po sa ating mga kaibigan na nagnanais, no, na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating Biblia, ay nandito po ang ating Bible Study Guide na Explore. Kung gusto niyo pong makatanggap nito mga ito, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. O di kaya naman i-comment sa ating comment section sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila na I Want the Book, at meron po tayo sa ating mga ka-team na mag-reach out sa inyo. DJ Rock?
3: Yes, ngayon DJ Lou, no, binabati po natin ang ating pong mga listeners na nakikinig po sa mga oras na ito. Mag-comment na po kayo sa ating comment section kung taga saan po kayo na nakikinig kasama namin ngayong gabi. So ngayon DJ Lou, umpisa na natin ang ating kwentuhan. Sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi?
4: Excited akong ipakilala siya sa inyo, no? Siya po si Sir Ephraim Paul Paran, or si Sir Paul. Hello po, good evening. Kamusta po kayo ngayong gabi?
5: Hello, hello, hello ladies. Good evening. And of course, magandang gabi rin po sa lahat ng mga viewers, listeners natin na kinig dito sa AWR 89.1 FM. And of course, thank you so much sa imbitasyon, at maraming salamat din po sa mga warm welcome po natin, especially sa dalawang DJs po natin. Hello to DJ Lou and DJ Rocky.
4: Ayan.
3: Grabe pala siya yung
5: napakaganda
3: DJ
5: po. Napakaganda nyo po sa personal and sa TV. Ayan. Kaya guys, panoorin nyo po ang ating YouTube channel as well, dahil naka-live din po tayo.
4: Yes, opo. Sabi ko nga, DJ Rock, ako na lang yung interviewin niya.
3: Oo nga, para tayo at yung may interview.
5: Kaya ka, gisingin natin ang lahat ng mga inaantok ngayon dyan, mga pare ko, mga chuper. Ayan, gising na po at makinig na po tayo dito.
4: Yes. Before tayo mag-start, baka gusto mong batiin yung lola mo.
5: Oh, thank you so much. Pinaalala mo. Okay. And of course, binabati ko po ang napakaganda kong lola, Lola Imelda. Thank you so much. Yeah, siya talaga inspirasyon ko sa buhay. And of course, binabati ko rin po si Ma'am Sally. Doc Bart, hello, hello po na nanonood ngayon at nakikinig. nakikinig. And of course, hello din po kay Ian, kay Arlene, kay Christine, and kay Ma'am Julie po from S Mega. So, of course, hello din po sa dalawang napakagandang DJ po natin. DJ Lou and DJ.
3: Amen. Grabe na napaka-live. Mm. Parang exciting talaga itong kwentuhan natin, so, DJ Lou. So, ngayon, yeah. Kuya Paul, no, Sir Paul, para mas makilala ka ng ating mga listeners ngayon, pwede bang magbigay ka ng introduction about yourself? Kung single, meron ng pinagkakaabalahan mo ngayon?
5: Okay,
3: sige, at kung taga saan ka?
5: Yeah, introduction about me. So, normally, yung mga nakakilala sa akin, ako po ay taga Baguio. Mm-hmm. I am from the suburb capital of the Philippines, Baguio. At the same time ngayon, ang pinakakabalahan ko po, ito po, nagsasalita, nakipag-chika sa inyo. Pero higit sa lahat, ito, meron po tayo yung small business, PNP Medical Supplies. Mm-hmm. Supplier po tayo ng mga gamot, medical supplies, medical equipment, sa lahat ng mga hospitals, district hospitals, mga sa government transactions po natin. Mm-hmm. Pero higit sa lahat, ito po, dito po yung pinanggagalingan natin, yung pinapamigay natin sa ating mga kabarangay, in terms sa mga pag may bagyo. Mm-hmm. Ito po yung hili kong pong gawin yung mga pagtulong sa kanila.
4: Oh, wow.
3: Yes. Oh, nice. Wow. Grabe. Ilang taon na po ba si Sir Paul, if you don't mind?
5: Nako. April 26, 1993, 12:05 AM.
3: Grabe po pa yung talaga, no?
5: Grabe
4: detail talaga.
3: Si Sir Paul po ba
5: ay... mag-compute.
3: Yes, si Sir Paul po ba ay single or married?
5: Naku, may mga bagay na hindi dapat tinatanong. Pero,
3: ay, ganon?
5: Oo, pero relationship status, happy naman ako.
4: Okay. Kung
5: anong meron tayo ngayon. Dahil syempre, dyan ang Panginoon na kasama natin.
3: Mm-hmm. Amen. Yes. Naku, nakakatawa. Exciting tong kwentuhan natin, DJ Lun, no? So, para mas makilala ka talaga, Sir Paul, ng ating mga listeners ngayon, pwede ba natin malaman, sino ba si Sir Paul o si Kuya Paul nung mga panahon na hindi pa talaga niya kilala yung Panginoon sa kanyang buhay?
5: Yeah. Actually, ito yung pinakamagandang pag-usapan natin. Yung before and after.
4: Mm-hmm.
5: Kasi dito natin na makikita yung transformation,
4: yes,
5: or ng isang tao. Pero kung isipin na kasi natin, way back then, nung bata kasi ako, ang nanay ko po, like, pinabinyagan ako sa isang religion, hanggang yung lola at lolo ko, mga tita ko, dinala din ako sa Christian world. So basically yung switching from one religion to another, parang doon ako nambulat na ganito pala ang Christian, ganito pala ibang mga religion.
4: Mm-hmm.
5: And dito ako nambulat na iba't ibang religion, iba't ibang teachings.
4: Mm-hmm.
5: Pero dito ko na embrace yung Christianity, yung may Sunday school, mm-hmm, at the same time may mga Bible study, may every time na may mga workshops din.
4: Mm-hmm.
5: So doon ko na nalaman na may Panginoon, na hindi natin pwedeng sabihin na walang Panginoon.
4: Yes.
5: And ngayon na medyo nagkaluwag-luwag na, like, I get the chance na mag-travel in different countries, masundan ba yung story sa Bible. And dito ako mas na-inspire. Kasi dito ko nakita kung may mga markings kung saan siya pinanganak.
4: Mm-hmm.
5: May mga markings din kung paano yung story niya way back din na nababasa natin sa Biblia. Kaya guys, very very important talaga na basahin natin yung Biblia, you know, dahil this is history. At ito, mm-hmm, itong history na ito, ito yung mga bagay na hindi mapapalitan kasi nakasulat na ito.
4: Amen.
5: And dito rin yung history, at dito rin din natin mababasa yung pagtatapos.
4: Uh-huh.
5: Kung paano ang mundo na nakasulat dito sa Biblia.
3: Like, ikaw ba, Kuya Paul, no?
5: Yes.
3: Growing up ba, like, syempre yung mga naging guests namin dito, like, mm-hmm, bago talaga nila, I mean, kahit na lumaki sila sa isang Christian family, talagang na-impluensyahan pa din talaga sila ng mga makamundong bagay, na-try yung mga iba't ibang bisyo. So far ba, like, nung kabataan mo, mas bata-bata ka pa, talagang nakaranas ka din ba ng ganun?
5: Oo naman. Like, oo naman. Kasi, minsan kasi, pag tayo, siyempre, pagkasama tayo ng parents, ay, andyan si mommy, behave tayo.
4: Yes.
5: Andyan si tita, behave tayo. Pag nasa church tayo, ay, behave tayo. Pero, ito pala, dapat sa isip natin. Kasi the moment that we step out of church, parang, kung andyan ang mga barkada, hindi naman lahat tayo pare-pare yung pinupunta ang church, no?
4: Yeah.
5: So, kami mga friends and mga barkada tayo na, ayan, nagbibisyo, mga ganun. Minsan, panapipilitan tayo na nakikisama sa kanila, at pag andun na nga tayo, nawawala na sa isip natin na ay bawal tong gawin.

0: mahal sa Panginoon.
1: Wala din.
0: Hindi ka susunod, correct, syempre. Correct. So susunod ka kung may pagmamahal ka.
1: Correct.
0: Ayan.
2: Kaya, DJ Lu.
0: Mm-hmm.
1: Ang lalim naman yung DJ Lu. Parang ang grabe yung hugot mo, ha? Nag-research ata eh, badaya to. Pinaghandaan.
2: Oo. Oh. Pero ito talaga yun, no. Mm-hmm.
1: Pero lahat naman tayo niya. May ganung side na, you know, parang minsan nakakalimutan natin. Mm-hmm. Pero laging nating tandaan na kahit na tayo nakakalimot, mahal pa rin tayo ng Panginoon.
0: Yes.
1: Na kahit na minsan naging matigas ang ulo natin, andyan pa rin siya para magturo at andyan pa rin siya para lagi makinig para sa atin.
0: Yes. So, Sir Paul, yes, ano yung mga unforgettable experiences mo noon nung hindi mo pa siya nakikilala?
1: Parang mahirap na wala siya sa buhay natin, to be honest. Kasi, like, for example, ang daming doors dyan. So, pipili ka na lang kung saan door ka pupunta. Mm-hmm. Wherein, pag andyan kasi siya, ituturo niya na ito yung tamang door na papasukan natin. Mm-hmm. So dito sa mundo, like, ang daming opportunities,
0: yes,
1: ang daming nating pwedeng pasukan ng mga oportunidad, pero pag kasama natin siya, ituturo niya, ide-direct niya tayo yung tamang opportunity na papasukan natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi dito sa mundo, like, ang daming kalaban. Mm-hmm. Minsan hindi lang yung sarili natin, minsan pati mga hindi rin naniniwala.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ito yung challenge sa atin. Paano tayo mapunta sa opportunity na yun nakasama sa ang Panginoon, mm-hmm, at yung tamang choice ba?
0: Pero may natatandaan ka ba na naging struggle mo sa buhay na hindi mo makalimutan?
1: Oo, yung pariwara. Like, mm-hmm, yung every night, every Friday, Saturday, gigimik ka, mga, mm-hmm, ganun. Yung nakapagod, mm-hmm, na ganun na parang pag kaya kailangan natin ng reminder pala na pag dumating tayo sa point na ganun, yeah, magsimba tayo, we go back to our fundamental, we go back sa foundation,
0: mm-hmm,
1: and yun ay yung pakipag-usap sa mga friends, relatives natin na may pinapaniwalaan.
0: Mm-hmm. I think we all went through that, no? Ikaw, DJ, mm-hmm, Rock, ano masasabi mo?
2: Oh, talaga, no? I mean, siguro talagang parang hindi naman lahat naging magical yung buhay, yeah, na meron tayo. Lalo na kapag talagang tinatahak mo yung path ng Panginoon,
1: mm-hmm,
2: talagang sabi mo, susubukin talaga yung relasyon mo sa, mm-hmm, ibang tao, sa Panginoon, yung faith na meron,
0: yes,
2: ka.
0: Mm-hmm.
2: So, kahit anong religion natin, basta kapag talagang alam mo yun, andun yung desire mo to follow the Lord, talagang,
1: yeah,
2: the enemy will do everything to distract us, to, yeah, discourage us, okay, and talagang, pero gusto ko lang din malaman, no, Sir, mm-hmm, Paul, like, during those times na natry mo din yung mga ganong klase, hmm, ng buhay. Like, ano yung nafe-feel mo during those times na ginagawa mo yun kahit na alam mong mali na din naman talaga?
1: To be honest, walang satisfaction sa lahat ng ginagawa, hmm, natin. Yung parang hindi tayo satisfied na we want more. Parang
0: lagi may kulang.
1: Yes. Wherein, yung difference na kasi pag meron siya, parang alam mo na binigay niya to sa'yo eh. Kaya pangalagaan mo. Kaya, hmm, parang that's the time that na-realize natin na satisfied tayo sa ganito, that being thankful sa lahat ng mga blessings na binibigay niya sa iyo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, mm-hmm, yun yung big difference niya, na pag nung wala siya, parang akala natin own work natin yun, akala natin own hardship natin yun, hard work natin yun. Pero at the end of the day, parang andun siya na gumagabay sa atin. Nakukuha natin mga bagay-bagay na to dahil andyan siyang tumutulong sa atin.
0: So, mm-hmm, parang before, nung hindi mo pa na kikilala si Kristo, lahat ng papuri is for yourself.
1: Yes, yes. Yung parang akala natin, lahat ng achievements natin, galing sa atin, parang ganun. Mm-hmm. Pero hindi natin naalam na galing sa taas na ginaid niya tayo para makuha itong mga bagay-bagay na ito.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga, mm-hmm, yun ang lagi kong sinasabi sa lahat ng mga, yeah, sa mga friends ko, sa mga nakasalumuha ko na always be grateful, big or small. Kasi lahat ng nakaserve sa table, lahat ng mga blessings na tanggap natin, galing ito sa taas.
0: Amen.
2: Ako. Amen.
0: DJ Rock.
2: Napakaganda nun, no? Na talagang time will come na kahit na duman man tayo sa ganung stage or season, yeah, ng life natin. Pero yung babaunin natin, yung mga alaala, hindi para mas lalo tayong malugmok doon. Kundi, mm-hmm, yun yung palagi magpapalala sa atin how good and faithful the Lord during our life here on earth. Na hindi man madali, hindi man nagiging madali yung journey, yeah, natin. Pero alam natin na He is our refuge and our fortress. Napakaganda nung unang punto pa lang natin, DJ Lu, unang part pa lang ng kwentuhan natin. Pero parang siksik at liglig na.
1: Parang kulang isang oras. Pwede ba nagdagan natin ng limang oras? Parang biyahin ako papunta ang Baguio.
2: Parang kulang yung time natin. Pero maraming salamat, Sir Paul. No, pauna pa lang po yan, mga ka-TikTok. Yes. And talagang, kung kayo po ay nabibigay,

bless at talaga nakaka-relate sa kwento ni Sir Paul. Mag-comment na po kayo sa ating comment section. Mm-hmm. At ang malaman din po namin kung ano po yung sa loob niyo sa napapakinggan niyo pong kwento na inyo pong pinapakinggan sa mga oras na ito. So bago po ang lahat, bago po tayo magpatuloy, atin muna pong mapapakinggan ang isang napakagandang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans.

0: Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ang inyong kakwentuhan, DJ Rock.
1: And this is DJ Lou. Mga kaibigan, patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung hindi pa po kayo nakakasubscribe at like, ay pakisubscribe at like na po. At kung meron po kayong mga pa-shoutout, comments, mga tanong, pwede nyo po yung isend sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At gusto ko po ulit i-promote ang ating books, no? Kung gusto niyo pong makatanggap nitong mga ito, ito po ang ating choices. Ang Dakilang Tunggalian, nandito rin po ang Ten Commandments Twice Removed, ang Pag-asa para sa Panahong Maligalig, nandito rin po ang Lagpas pa sa Kaya ng Imahinasyon. Meron rin po tayong Bible Study Guide dito na Explore. Muli, kung gusto niyo pong makatanggap nitong mga ito, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At pwede rin po kayo mag-comment sa ating comment section sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila. DJ Rock?
0: Yes, so ngayon, DJ Lou, no, I'm excited na punta na tayo dun sa ating exciting part para mas makilala talaga natin si Sir Paul or si Kuya Paul. At sa mga nakikinig po sa atin, again, kung may mga saloobin po kayo, may mga tanong, reflections, pabaon, iba, i-comment nyo na din po sa ating comment section. At kung taga saan po kayo na nakikinig ngayon, nakasama po namin, i-comment nyo na din po para ma-shoutout din po kayo. So ngayon po, dako na tayo, DJ Lou, sa ating second part ng ating kwentuhan with Sir Paul. So Sir Paul, andiyan ka pa ba?
2: Yes, andito pa rin po ang ating DJ,
0: ayan.
2: DJ Paul.
0: Hello? Oo nga. Pwede na tayo maging tatlo dito,
2: oh, DJ. Oo nga, mga trio. Pero wala eh. Mag-isa ko lang dito. Para girl power pa rin. Dapat.
0: So, sir, baka boys, may gusto ka pa. Yes. Baka may gusto ka pang batiin, Sir Paul, bago tayo magsimula.
2: Ayan, at syempre, binabati ko po ang lahat ng mga kukuha ng mga libro. Yeah, libre po yun, guys. Kaya kukuha ako, bibigay ko kay Lola. Kasi mahilig siyang magbasa.
0: Wow.
2: Kaya, yes.
0: Sure.
2: Kaya, guys, oh, let's grab this opportunity. Libre to, guys. Kaya basahin po natin to. Dagdag kaalaman din po natin ito.
1: Yes.
2: And of course, shout out din po once again sa lahat ng mga nakikinig at nanonood dito po sa AWR 89.1 FM. Kaya tuloy lang po ang pakikinig po natin at huwag kayong mawala, guys, ha? Dahil isang oras pa tayo mag-chikan dito.
1: Yes.
2: Dito sa TikTok. Yes. Oh, diba?
0: Yes. Ayan. Napakaganda, no? Pwede na DJ Lou.
1: Balik tayo na lang ako dito.
2: Ay, wag naman ganun. Ay, gusto namin mag-stay ang DJ Lou and DJ Rocky dito. Kaya nagbibigay ganda dito sa ating
0: amen. Ayan. Ayan. So ngayon, Sir Paul, no, dako na tayo sa ating exciting part. So, gusto din naming malaman at ng mga ka-TikTok, like, ano yung naging turning point ng life mo na masasabi mo talagang mas naging malalim yung connection at relasyon mo sa Panginoon?
2: Yung naging turning point natin na naging mas in-depth ang pagkapakilala ko sa Panginoon is that, ganun pala pag sobrang down tayo, sobrang stress tayo, pag ang dami-daming problema, so parang ang makakapitan lang pala natin ay yung Panginoon. Doon natin ma-realize na kahit gaano pala tayo ka-bad, kahit gaano pala ka yung parang ka-negative ang buhay natin, darating yung punto na ma-realize natin na hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon.
1: Amen.
2: I would like to share this experience na when I lost my grandpa or my dad or my lolo Richard. Parang that's the time na I felt like parang super down ako, no, parang akala ko tapos ang mundo, na may katapusan. And that's the time na na-realize ko na parang, you know, nag-reflect, nag-flashback yung mga pinag-aralan natin, mga binabasa natin sa Biblia na huwag tayong matakot. Na, because that is part of life.
1: Yes.
2: Na ang that hindi ito yung katapusan. Dahil sa kung tutuusin, may buhay after death.
1: Mm-hmm.
2: Kaya doon ako excited na dapat, well, memories, andyan pa rin. Yun ang mabubuhay forever. Yun ang pwede natin ipamana sa lahat ng mga kaibigan, kapatid, kapamilya natin. Kaya yung laging message ko sa lahat ng mga nung message ko nung the eulogy of my grandpa, sabi ko, huwag kayong matakot na mag-video, mag-picture kung lahat ng mapinupuntahan ninyo. Kasi one day, yan na lang ang maiiwan. One day, yan na lang ang makikita natin.
1: Yes. I can actually relate to you, no? Kasi nawalan din ako ng husband last March. Yeah, nabanggit ko nga sa'yo kanina. No? So, mahirap talaga mag-deal ng grief.
2: Totoo.
1: With grief. Mm-hmm. Lalo na kung wala kang Panginoon. Kasi it really comes in waves.
2: Mm-hmm.
1: Parang one minute masaya ka, the next minute naalala mo na naman.
2: Correct.
1: 'Di ba?
2: Correct.
1: Kaya kung minsan sinasabi, ay bakit tungkol na sa akin?
2: Oo.
1: Pero alam mo, ayoko talagang maalala asawa ko kapag office hours.
2: Mm-mm.
1: Kasi feeling ko hindi ako makakapag-function ng maayos. So,
2: pero normal 'yan kasi tao tayo.
1: Mm-mm.
2: And emotion part 'yan ng yung pinakamagandang gawa ng Panginoon, yung emotion.
1: Mm-mm.
2: Tayo lang may ganun. Kaya nga kaya nga, i-enjoy natin na kung buhay pa ang makasama natin, kapamilya natin, i-enjoy natin yan. Actually, nung dumadaan kami dito sa papuntang Sofitel, kasi we stayed there with nung buhay pa si Grandpa.
1: Mm-mm.
2: So sabi ko kay Lola, Lola, you remember that hotel? Yes, sabi niya. So doon nag-flashback yung good memories namin.
1: Mm-mm.
2: So yun ang very, very important sa lahat ng mga, sa lahat, yung pagiging tao na i-treasure natin ang may every memory. And totoo nga talaga, na pictures talagang may iwan.
1: Mm-hmm.
2: So, kaya ngayon, yun yung turning point na kailangan natin siya, si Lord, kailangan natin ang Panginoon dahil siya ang magdidirect. Siya ang magsasabi na, that's okay, kid. That's okay, my son. That's okay, my daughter.
1: Yeah.
2: Kasi kasama ko na siya ngayon.
1: Mm-hmm.
2: So, from there, pag naisip natin, naging panatag tayo. Ang hirap kasi na hindi natin alam kung saan pumunta yung kapamilya natin yung pumanaw na.
1: Yeah.
2: Mas maganda yung ngayon, as early as now, parang handa tayo na pag nawala man tayo, kung nawala ang kapamilya natin, alam natin kung saan pupunta.
0: During those times ba, Sir Paul, like yung nawalan ka ng mahal sa buhay, parang I think lumaki ka ba sa lolo at lola mo?
2: Yes, spoiled.
1: Laking lolo at lola.
2: Laking lolo at lolo ko.
0: Ako din, laking lolo at lola din ako and wala na din niya sila. Pero alam mo yun, no, nakakatuwa lang na kahit na may nawala man na parte ng buhay natin o mahal natin sa buhay, pero hindi yun naging dahilan para mas mapalayo tayo sa Panginoon, but rather na mas parang mas nagkaroon tayo ng eagerness or willingness na talagang lumapit. So, during those times ba, like, paano mo hinarap yung pagsubok na yun? Paano mo nasabi na yung situation na yun mas lalong nagpalalim sa relasyon mo sa Panginoon? And somehow, like, paano ba yung naging relationship mo sa ibang tao? Paano ba naka-encounter ka ng ibang tao? Like sa Adventist faith? Like, yes. Paano ba nangyari yun?
2: Oo. Like, pag nawala kasi, syempre, the only thing na maiwan sa atin is yung, may mga wake. So, may mga friends, relatives, and Adventists na pupunta doon to extend their condolences.
1: Yeah.
2: At the same time, may mga kumakanta. Kaya, mga doon pa lang, doon kami nagpapasalamat. Regardless of the religion, na andun sila in terms of yung nakikiramay sila sa inyo. And of course, take note guys, kaya andito rin ako kasi gusto kong magpasalamat din sa Adventist. Kasi to be honest, parang malaking turnaround ito, na especially sa lahat ng mga Adventist na pag may kailangan ka, andyan yung helping hand na handang tumulong para sa inyo. Pag na-hospital, mga ganun. Kaya nakakatuwa na malaki pala ang Adventist. Na hindi lang siya isang religion, kundi isa winuong Adventist kasi isa itong pamilya. Na if you're part of Adventist, parang they considered you as a family member already.
1: Yes.
2: Na, actually, kahit hindi pa Adventist, pero parang I felt home, I felt love. And ang maganda doon, yung teachings, and of course, yung teachings talaga, yun ang very important. Kasi ito yung teachings na nakasulat na, it's written, na in-apply na lang natin.
1: Mm-hmm.
2: And of course, ngayon, ang dapat lang, pag stay ko dito sa Manila, should be 2 days lang.
1: Mm-hmm.
2: Pero dahil ang daming mga friends, relatives, mga meetings, kaya andito ang Adventist na I'm staying dito. Malapit lang dito, pero hindi ko sabi kung saan. Oo.
0: So, nakakatuwa naman.
2: Ganun bagay, DJ Rocky and DJ Luna, parang, pag sinabing religion, wag nating isipin na parang kung lang to, parang requirement lang.
1: Mm-hmm.
2: Pero pag sinabing religion, it should be sina sa puso, sina sa isip, at sina sa gawa, yan, pang araw-araw na buhay natin.
1: Amen.
0: So far ba, like Sir Paul, meron ka din bang like family member na also Adventist?
2: Oh, madami. Madami. Kaya nga, parang, sabi ko, hindi naman to hadlang para magbigay ng gap sa amin eh.
1: Mm-hmm.
2: Parang, kaya parang mas na-encourage nila ako, tara sa church, tara. Ano? Tara? kaya sa lahat ng mga kabataan, sa lahat ng mga mommies, daddies, and especially sa lahat ng mga viewers natin at tagapakinig ngayong gabi, parang it's very important that we always go back sa fundamentals na teachings ng ating religion. kasi ito po ang magdadala sa atin ng growth, ito ang magdadala sa atin ng positivity, at ito yung magsasabi na strength natin sa patuloy na buhay po natin sa pang-araw-araw at gabi-gabi.
0: Amen. Nakakatuwa, DJ Luna, na kahit na, kumbaga hindi nagiging hadlang yung mga religion para mag-testify tayo how the Lord is so good and faithful at kung paano binabago. Kasi like, hindi naman talaga yung religion yung makapagpapabago ng buhay. Yes. But it's still God and He will just lead you kung saan ba talaga yung tamang path, saan talaga yung truth. So DJ Lu, baka may gusto kang sunod na itanong kay Sir Paul.
1: Well, nakakatuwa lang siya kasi he's very lively, ano, tsaka very... positive.
2: Oo nga, kaya nga AWR pa ka-hiring kayo diyan. Hindi, pero alam niyo, mas natutuwa ako sa inyong dalawa. Like while listening to your stories as well. Para pati ako actually na-inspire. Na-inspire especially Ma'am Rocky and DJ Lu na parang you know, ang litlit talaga ng ginagalawan natin. So sa liit ng mundong ito, parang nagagawa pa rin nating tumawa kahit na masakit.
1: Yes.
2: Nagagawa pa rin nating magsalita kahit na ang hirap na magsalita. And nagagawa pa rin nating magpakita on screen, off screen, kasi proud tayo sa pinanggalingan natin at proud tayo yung sa pinapaniwalaan natin. Kaya ipagpatuloy niyo po DJ Lu and DJ Rocky ang ginagawa natin na mag-inspire sa lahat, na magbigay hope para sa lahat. Kasi hindi natin alam, baka mamaya may naka-on ang radio nila, nakikinig sila na parang nabibigyan natin sila ng enerhiya na magpatuloy sa buhay. And yun ang kailangan ng mundo, is bringing positivity.
0: Yan,
1: DJ Rock, alam mo, nakahanga lang si Sir Paul kasi despite ng mga struggles niya, nawalan ka.
2: Yeah.
1: Siyempre, siguro meron ka pang ibang struggle sa buhay na hindi mo lang dinidisclose, no? Pero masaya ka pa rin tingnan.
2: Wow, because thank you.
1: Because of God. Of syempre, course. Kung meron kang Panginoon sa buhay mo, talagang hindi ka mawawala ng pag-asa.
2: Totoo. At the same time, yan yung sa ang Panginoon na yan, yung handang makinig.
1: Yes.
2: Handang takbuhan mo anytime, andyan lang siya. Andyan lang siyang tutulong sa iyo. And of course, guys, talk to him regular. Araw, gabi, kung may problema, kung may problema at kung kahit walang problema, you talk to him, makikinig yan. Doon ko nakita na yung very, very important talaga na dapat may pinapaniwalaan tayo. Kasi sobrang hirap kung hindi tayo naniniwala, yung hindi natin alam kung saan tayo pupunta.
1: Ayun nga. Ma-share ko lang, no, DJ Rock, meron kasi akong nabasa sa isang devotional na paano kaya yun? Paano yung mga taong walang pinanghahawakang Panginoon sa araw-araw nilang buhay? Paano sila nag-deal sa mga problema?
2: Correct. Totoo.
1: Kung wala kang Panginoon. Diba? Totoo.
2: Parang ang hirap kasi parang you just based sa alam mong gawin. What if gawin natin yung alam ng Panginoon na gawin? So parang mas mapapadali siguro ang buhay natin pag yung ginagawa natin yung based sa binabasa natin, yung pag ginagawa natin ang mga bagay-bagay, pag yun yung preaching ni pastor. So parang mas nagkakaroon tayo ng guide. Kaya sobrang easy na lang siya.
1: So sa tingin mo, Sir Paul, nung nakilala mo ang Panginoon,
2: yes,
1: ano sa tingin mo yung mga nagbago sa iyo, sa mga gawi mo?
2: Super dami. Like super dami na akala mo tama ka, yun pala hindi. Yung akala mo na alam mo na to. Pero pag andyan siya, parang mas nag-enlighten lahat. Parang nagkaroon ka ng clear vision on how to get those things, parang maganon. Kaya nga, sa lahat ng mga viewers and listeners natin ngayon, whenever we feel so sad, we felt like parang dead end na tayo, wala na, hindi ko na kaya to, hindi po. Dahil ang Panginoon, kayang-kaya niya po tayong baguhin, kaya-kaya niya pong ibigay yung para sa atin, kaya-kaya niya po tayong i-direct sa path na pupuntahan po natin. Dahil siya lang po, hawak niya ang beat, guys. I swear. Bigay lang natin sa kanya, eh siya na bahala sa atin. And of course, syempre, kahit kung binigay naman natin siya sa kanya lahat, kung hindi naman tayo gagalaw, wala nang mangyayari. So, two ways yan eh. If we want something, we do it with the Lord. Ganun po siya.
1: Ang sabi nga po, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang
2: gawa. Oh, ang galing naman ni DJ. Ang dami yung mapahugot-hugot for today. Ha? Parang ganado ata si DJ Lu. DJ Rocky, baka naman may pa-sayings ka naman din dyan.
0: Oo, nakakatuwa lang. Kasi diba, parang minsan nakala natin kapag nag-pray tayo, lahat si Lord na bahala. Pag sinasabi natin, surrender natin sa Panginoon, parang wala natin tayong gagawin. It's like parang ano lang yun eh. Nag-exam ka, Lord, sana makapasa ako. Pero hindi ka naman nag-review. Diba? So parang it should always be divine effort and human effort.
2: Exactly.
0: So kinakailangan talaga, we have that willingness to work with God at the same time. Na hindi lang naging tamad na din tayo, wala na din tayong ginawa on our part.
2: And mas powerful
0: but of course,
2: yun.
0: Yeah, diba? Kaya talagang, it's very important talaga na in everything that we do, talagang kasama natin yung Panginoon.
2: Kaya
0: so
2: nga,
0: gusto din naming malaman, no, Sir Paul, na parang, sa lahat ng mga ginawa ng Panginoon sa life mo, like hindi ka man ganun ka-vocal talaga ano yung mga pinagdaanan mo, nangyayari sa life mo ngayon, pero like ano yung naging commitment mo sa Panginoon ngayon?
2: Ayan, so yun ang naging commitment.

0: mm-hmm. the more you give, the more blessings you receive.
1: Yes.
0: And of course, parang biblical din eh, yung when we share what we have, parang mm-hmm. mas nadodoble din siya.
1: Ang sabi nga, no, kapag nag-overflow yung pagmamahal sa'yo ng Panginoon, yung pagmamahal na yon mag-o-overflow naman sa ibang tao.
0: Tao, correct. Mm-hmm. Kaya nga, yun yung parang na-embody ko na parang, parang if you have more, then you share. If you have less, then do something to have more so you have something to share.
1: Oh. Yeah.
0: And ang saya kayo magpamigay, like the moment na nagbigay ka, iba yung impact na ma-receive mo, especially when they say thank you.
1: Yeah.
0: Pag nagpapasalamat sila sa inyo, parang thank you, ah, parang ganun. Parang yun yung parang na-remember nila habang na nakikita ka. Ay, si Paul binigyan ako ng ganito. Mm-hmm. Yeah, parang ganun. And doon ako natutuwa kasi lagi kong sinasabi sa kanila na lahat ng blessings na ito galing sa taas. Mm-hmm. Sinish, andito lang ako para i-share para sa inyo.
1: Amen.
2: Yeah, yeah, it's like you're just an instrument. An empty vessel for them. And ang daming gumagawa niyan, DJ Lou, di ba? Mm-hmm. Like na parang kahit na minsan kasi akala ng iba, ay, ibang religion ka, dapat ito lang tutulungan natin. Pero hindi naging barrier yun o hadlang para i-extend niya yung blessing na yun sa ibang tao. And ginagawa niyo yan sa barangay niyo, right, Sir Paul? Sa Baguio?
0: Yeah.
2: Is it in Baguio? Yo, so yung business niyo po is sa Baguio din?
0: No, ang business ko is in La Union. Mm-hmm. Pero pero ang distributor of distribution ko is nationwide, Luzon besides Mindanao. And I'm from Baguio. So, sige na nga, I'm from La Trinidad. I was born and raised in La Trinidad. Mm-hmm. And I have a house sa Baguio. Mm-hmm. And ito, parang, bakit Baguio? Kasi parang every time na nag-aral din ako dito sa Manila, I graduated dito sa Liceo of the Philippines University, Intramuros, Manila.
1: Mm-hmm.
0: Honorable mention. Mass communication.
1: Yes!
0: Yeah. And ayun, pero I felt like talagang parang Baguio is a home for me na I always go back talaga. Kasi malamig doon. And ang kagandahan lang dito na sa ginagawa natin, to be honest, especially sa mga media journalists, sa mga anchors natin, sa mga DJs natin, we're so blessed to have this platform.
1: Yeah.
0: The platform to voice out, the platform to share, the platform to give insights.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, saludo ko sa inyo na ito yung ginagawa ninyo. Dahil ito, this is my first love actually, being on screen, being on the radio. And
2: kaya
0: parang,
2: pala.
0: Kaya as long as may boses tayo, sabihin natin, i-share natin.
1: I think DJ Rock nag-vlog din si Sir.
0: Yeah.
2: Oh, talaga.
0: I just started my vlog because na-inspire ako kay Lola. Kasi in-open yung TV, ang pinapanood niya is YouTube. So, pwede bang watch us on YouTube, guys. Yeah, Paul Paran po yung page natin doon. So, nung pinapanood niya yung YouTube, ang pinapanood niya yung pagtatanim, yung farm to table, na i-harvest yung pananim, tapos nasa table, lulutuin, hanggang may ulam na sila. So, yun lang ang pinapanood niya. So, sabi ko, why don't I just make my channel para at least ma-vlog ko kung anong ginagawa namin ni Lola, mapinupunta namin. And yung first post ko doon is yung pababa kami dito sa Manila.
1: Mm-hmm.
0: So, naka-sleeper bus kami. Hindi ko sasabihin kung kaninong bus line yun. Mag-sponsor kayo muna sa AWR. Okay. And then after that, nung nag-purchase na kami ng mga gamit namin na hindi ko sasabihin kung anong brand ang gamit namin. Mag-sponsor muna kayo. Yung mga pang video, yung mga ganun. So, we have that. Pati yung drone and stuff para complete gadget kami.
1: Wow.
0: So, ngayon pala kami mag-start. So, I hope that you guys will follow us. And mag-subscribe. Pero mas importante yung mag-subscribe muna sa AWR.
1: Yeah.
0: Sa TikTok bago ako kay Paul Paran. Okay. Yun yung channel ko. Yeah.
2: So, wow, nakakatuwa naman yan, no, Sir Paul. We hope and pray na yung mga ginagawa mo is not just only for yourself but also for the ministry of the Lord to continually help other people and to uplift Jesus even more and to bring more souls unto His feet.
0: Yeah.
2: Na in everything that we do, sabi nga, diba, do it all for the glory of God.
0: Exactly.
2: And I believe na yung talent na binigay sa'yo ng Panginoon ay talagang magagamit at magagamit para mas marami pang makakilala sa Kanya.
0: And I believe that yung talent na binigay sa inyo ay nagagamit niyo na. Kaya paghusayan niyo pa.
2: Praise God.
0: Oh, yeah.
2: So ngayon, DJ Lou, no, bago tayo ulit magpatuloy at magtapos sa ating programa, ating muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang sa wakas by the Bereans.

0: Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po yung kakwentuhan, DJ Rack.
1: At ito pa rin po si DJ Lou sa mga nagnanais po na magbahagi ng kanilang kwento ng pagbabago kay Kristo. At live na live po namin makasama dito sa ating studio ay kontakin nyo lamang po kami. Tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rack?
0: Yes, sa mga nais din po magbahagi ng kanila pong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo, again, maaari po kayo mag-reach out sa amin pong numerong 0918-944-7891. Muli 0918-944-7891. O maaari din po kayo mag-message directly sa ating pong messenger sa ating pong Facebook page na Adventist World Radio Manila. Para po live na live din po namin kayo makakasama dito sa studio. So ngayon, DJ Lou, sa ating pagkatapos, no, of course, gusto din nating malaman, Sir Paul, andiyan ka pa ba?
2: Ano po yun? Hindi ko naririnig. Of course, andito pa rin po tayo. And of course, hello guys. And welcome back po dito po sa AWR, Adventist World Radio 89.1 FM. And of course, kayo pa rin po ay nandito kasama po natin si DJ Lou and DJ Rocky.
0: Yan. Kaya, grabe na pa talaga si DJ. Oo,
2: tapusin na natin to.
0: Sa ngayon, Sir Paul, gusto din naming malaman, no? Like, after all that journey, that roller coaster journey, gusto din naming malaman, sino na si Sir Paul after ng encounter niya kay Christ?
2: Si Sir Paul, si Kuya Paul ninyo, or si Paul na nandito ngayon na nagsasalita. Nung nag-encounter natin si Kristo, na-encounter natin ang Panginoon, parang dito natin makikita yung matured na ikaw. Dito natin malalaman na yung transformed you, na parang yung iba na yung perspective natin, iba na yung pakitungo natin sa bagay, sa mga tao, sa mga nakakasalamuhan natin, na wherein parang na-open up yung eyes natin na be grateful, na be thankful sa lahat, and of course yung the word na kindness, na kung may mga nakausap tayo na may pinagdadaanan, be kind. And at the same time, ipag-pray natin, mga ganun. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang struggles. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. And of course, sa lahat ng mga ito, na mabagay na ito, parang ito yung challenge sa atin kung paano natin itrato ang mga tao na to. And we treat them with kindness. Kasi yun lang naman din nabibili. Diba? Yun yung pwede nating apply para sa lahat na ganun. And of course, this is a universal language regarding of your religion, regardless of your language, regardless of your tribe, identity, ethnicity. Parang always choose to be kind po.
0: Amen. Ang ganda ng sinabi niya, no? DJ Luna.
2: Mas maganda kayong dalawa.
0: Parang yung reflection ko doon na no matter how bad yung mga situation nangyayari sa paligid natin, no matter how harsh, no, yung mga situations natin, but still choose to be kind. And it's challenging pag wala kang Panginoon, di ba?
2: Yes.
0: It's hard to be kind without God in our lives, because human as we are, talagang iba yung bugso ng damdamin natin kapag nasusubok talaga tayo. Pero ang ganda na sabi ni Kuya Paul na still choose to be kind. DJ Du.
1: Ayan. So, Sir Paul, no, malapit nang matapos.
2: No! Wala nang matatapos.
1: Ayan. So, ano yun naman yung mensahe mo para sa ating mga listeners ngayong gabi?
2: Okay. My message sa lahat ng mga listeners po ngayong gabi, tuloy-tuloy niyo pa rin po ang pakikinig, okay? And especially sa mga ibang shows din po ng ng AWR station po natin. And of course, narinig po natin. So ngayon, mag-reflect naman po tayo. So isipin natin, kung may maaral tayo na pulot, i-apply natin yun. Kung hindi naman wala naman tayo na pulot, di hanap tayo ulit ng next na speaker at makinig ulit hanggang may mga pwedeng i-apply sa buhay natin. Kasi at the end of the day, dito po yung sinasabi nilang choice. Kahit na nabasa natin, kahit na narinig natin, kung if we choose not to apply it, wala din po.
1: Yes.
2: Kaya always choose to be good. Choose to be better, or choose to be the best version of yourself, and that is through Christ our Lord. Kaya laging tayong mag-pray always, kasi at the end of the day, wala namang bayad ang pag-pray. Hindi naman silang 5 peso coin, drop 5 pesos, tapos doon ka lang mag-pray. Hindi. Or like, magbigay ka ng something para makapag-pray ka. No. Just go to your quiet place, talk to Him personal, sabihin mo lahat, good things man yan or bad things man yan. And through that, parang doon natin na-release ang mga negatron ng buhay-buhay natin. Kaya,
0: amen.
2: Kaya ang blessings, ang madaming blessings ang papasok because you open up your heart eh. So, God will fill it. Kaya, bahal ang Panginoon na maglagay sa atin kung ano mga kailangan natin sa buhay-buhay.
0: Amen. And, ikaw, DJ Lu, ano naging baho mo sa kwento ni Sir Paul?
1: Siguro katulad din nung sinabi mo kanina, no, na no matter how harsh, kung gaano ka bigat yung mga pinagdaanan natin sa buhay, kung nandyan ang Panginoon sa atin, makakayanan natin.
2: Mm-hmm.
1: At kung feel talaga natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, hindi mahirap na maging mabuti sa ating kapwa, hindi mahirap na magbigay, hindi mahirap maging compassionate sa ibang tao.
2: Mm-hmm.
1: So, ayun, napakabuti ng Panginoon kasi ginabayan ka niya.
2: Yeah.
1: Kahit marami kang struggle sa buhay. And yun sana din yung may impart sa atin, no, sa ating mga listeners, na kahit gaano pa kabigat yung pinagdadaanan nyo ngayon, nasa Panginoon ang tunay na kapayapaan, ang tunay na comfort.
2: Yeah.
1: Yun, DJ Rock.
0: Ako naman yung naging bound ko kay Sir Paul. Yung, wow, yung tagline natin na no walls, no borders, no limits,
2: yes,
0: to testify how good and faithful God is in our lives. Na walang religion, walang mayaman o mahirap, walang matanda o bata, walang may pinag-aralan o may pinag-aralan. Basta naramdaman at naranasan mo ang kabutihan ng Panginoon, walang makakahadlang o walang magiging barrier to testify kung ano yung ginawa, patuloy na ginagawa at gagawin pa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa.
2: May baon din ako.
0: Baka, yes, ano yun?
2: Baka pwede kong i-share yung baon ko sa inyo guys.
0: Oh, sure.
2: Okay, ang baon ko naman is visual. The moment kung paano ko kayo nakilala is through visual.
1: Mm-hmm.
2: Sinend ko yun yung DJ Rocky na paano mo nakilala si AWR. So, nag-send ako ng picture. Hindi lang po yung AWR 89.1 FM na letterings anandun. Ang nakalagay doon is Voice of Hope.
1: Oh,
2: so ito yung naging baon ko ngayon at sa lahat na pupuntahan ko na we continue to be a hope, to be the voice of hope para sa lahat.
1: Yeah.
2: Na kahit nasa far-flung areas tayo, kahit nasa madaming crowd tayo, we should be a symbol of hope to each and everybody.
1: Amen.
2: Dahil ito lang po ang pag-asa na, na it will remind us na magpatuloy tayo to share sa lahat. Kaya sa lahat ng listeners and viewers po natin, okay, patuloy po tayo makinig po dito ha. At huwag niyo pong kakalimutan na one of the best radio stations dito ay ang AWR 89.1 FM.
0: Amen!
2: Promote guys ha!
0: Maraming salamat, no, po, Sir Paul, sa pagbabahagi ng inyong kwento. It's very inspiring and nawa sa atin po mga katitong na nakikinig na inspire at nabigyan din po kayo ng pag-asa kagaya po na nangyari po sa buhay ni Sir Paul. DJ Lu, maraming salamat sa pagsama sa akin tonight. At maraming salamat po mga katitong sa pagsama at patuloy na pagsuporta sa amin at patuloy niyo pa rin po kaming samahan every Tuesday 8 PM dito lamang sa 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila.
1: Muli, ito po si DJ Lu nagsasabing luwalhatiin natin ang Panginoon ngayon at magpakailanman.
0: At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock nagpapaalalang rararaki road man ang buhay pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok Transformation in Christ Talk.
3: This is TikTok with AWR. Transformation in Christ Talk.
4: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
5: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
6: This is Jaisel Diaz.
7: And this is Rocky Lokban.
8: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 PM. Dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: isip, punong-puno ng gali. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa, ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat. Lahat ng gustuin ko naggagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabok, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong dating sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako ng mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, tumatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko nang tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa, wala na si Pastor Andrei, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Sihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakalan ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyan ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala na pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad loob ko. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ako. Dito lahat, hindi nyo sila ang pagkatao ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila ako, saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Yung nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakukulat kung galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang umaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulo-ulo. Saya. Grabe. Simula nung bininyagan ako, simula nung hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat, wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, ang tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
4: Si Clara Anderson ay isang katulong sa San Francisco, California. Siya ay isang napakabait na babae at napakatiyaga. Isang araw, matapos magtrabaho sa kaparehong employer sa loob ng 15 taon, siya ay nawala. Hindi alam ng employer kung saan siya pumunta. Siya ay tila nawala na lang bigla. Mabuti na lamang ay natagpuan siya matapos ang ilang araw na paghanap. Si Clara pala ay nagtago sa mga bundok sa labas ng San Francisco para magpakagutom at intayin na lang ang kanyang kamatayan. Ang sabi niya, "Gusto ko nang mamatay. Iwan niyo na ako." Nang siya ay interviewin ng mga reporter na nakakita sa kanya, ang sabi ni Clara, "Tingnan ninyo, wala nang may pakialam sa akin. Isa lang akong katulong. Isa lamang sa mga libo-libong mga tao sa lipunan na gumagawa ng pinakamababang gawain. Walang halaga ang buhay ko. Wala akong malapit na kamag-anak, walang pamilya, walang kaibigan. Napakalungkot kaya ayaw ko nang mabuhay. Wala akong masasabing malapit talaga sa akin at wala akong makausap. Wala akong mapagbuksan ng aking puso. Kaya hayaan niyo na lang akong mamatay dahil wala naman talagang may pakialam." Walang may pakialam. Ang desperadong iyak ng mga lalaki at mga babaeng nasasaktan sa planetang ito. Bakit may ganitong klaseng kirot? Bakit maraming nasisirang mga puso at tahanan? Bakit maraming trahedya, aksidente at mga kalamidad? Kung tunay ngang umiira lang Diyos, bakit hindi niya tuldukan ang ganitong paghihirap? Siya ba ang dahilan ng mga kahirapan na ating pinagdadaanan? Marami po ang nagugulat na matutunan na ang Biblia ay naglalarawan ng isang malaking tunggalian na nagaganap sa pagitan ng kapangyarihan ng mabuti at masama. Ang mga ito ay malinaw na nagpapahiwatig na may isang may kagagawan sa lahat ng pasakit at paghihirap at kalungkutan na naranasan sa lupang ito. At isang katunayan na hindi ito ang Diyos dahil mahal po tayo ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus ay nagkwento tungkol sa isang magsasaka na nagtanim ng mabuting binhi sa kanyang parang. Ngunit nang lumaki ang kanyang mga halaman, ang parang ay napuno ng masasamang damo. Ang sabi po sa Mateo 13:27, "At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay dumating at sinabi sa kanya, 'Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inihesik mo sa iyong bukid? Saan kaya nanggaling ang mga damo?' Gusto nilang malaman kung saan ito nanggaling. Ang sagot sa Mateo 13:37-39, "Ang nagasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang sanglibutan. Ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian. Subalit ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na naggasik sa mga ito ay ang diablo. Ang anihan ay ang katapusan ng sanglibutan at ang mga manggagapas ay ang mga anghel. Malinaw pong ipinapakita dito po sa Biblia na mayroong dalawang supernatural na kapangyarihan na gumagawa po dito sa ating mundo. Samantalang ang Diyos ang pinagmumulan ng pag-ibig, pagiging di makasarili, kaligayahan at kapayapaan, mayroon pang isang kapangyarihan na gumagawa at nagdadala ng kapahamakan, trahedya, kamatayan, pagkakasakit sa mga buhay ng mga anak ng Diyos. Saan nagmula ang nakatatakot na kasamaan ito? Ang huling aklat po ng Biblia, ang Apokalipsis, ay nagsasabi po sa atin tungkol dito. Ang tunggalang ito ay nagsimula doon sa silid ng trono ng sansinukob. Ang sabi po sa Apokalipsis, Kapitulo 12, 7 at 9. At nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakikipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ngunit hindi sila nagwagi. Niwala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapo ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanglibutan, siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. O tunay mga kaibigan, na ang tunggalang ito, sa Apokalipsis Kapitulo 12:4, matututuhan natin kung gaano katindi ang salungatang ito na ang one-third ng mga anghel sa langit ay sumunod kay Satanas sa kanyang rebelyon sa Diyos. Ayon po sa Apokalipsis 12:4. Kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga ito sa lupa. At tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng mga anak upang lamunin ang anak ng babae pagka panganak niya. Paano ito nangyari? Papaanong ang perpektong nilalang na ito sa isang perpektong sangsinukob ay nagduda sa Diyos ng pag-ibig? Inilalarawan pa ng higit ni Ezekiel ang mga pangyayari. Ang sabi ng Ezekiel 28:12-14, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ikaw ang tatak ng kasakdalan, puno ng karunungan, sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden, halamanan ng Diyos. Bawat mahalagang bato ay iyong kasuutan. Inilagay kita sa may pinahirang kerubin na nagbabantay. Ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay naglalakad sa gitna ng mga batong apoy. Si Lucifer ay isang magandang anghel. Nilikhang perpekto sa lahat ng paraan. Umawak siya ng napakataas na posisyon sa langit. Isa sa dalawang anghel na nakatayo sa magkabila ng trono ng Diyos. Subalit, hindi siya naging kontento sa pagiging kasunod ng Diyos. Gusto niyang palitan ng Diyos sa kanyang posisyon. Ang kapalaluan at pagseselos ay nagsimula ng rebelyon sa puso ni Lucifer. Sinabi ng Diyos kay Lucifer sa Ezekiel 28:15-17, ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, iyong pinasama ang iyong karunungan, dahil sa iyong kaningningan. Ang magandang anghel po na ito ay naging makasarili at may malaking pagnanais sa kaluwalhatian at pagsamba na tanging nararapat sa Diyos. Malakas ang kanyang loob na hamunin ang kanyang manlalalang sa trono ng universo. Pakinggan ang sinasabi po sa Isaias 14:12-14. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga. Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Di nagtagal, ang di kasiyahan at pagsaselos ni Lucifer ay nakahawa sa mga nasa paligid niya. Sa kanyang mga sinasabing kalahating totoo at pagsisinungaling at paninira, ay nakumbinsi niya ang iba pang mga anghel na siya ang tunay na lumalaban para sa katarungan at hustisya. At ang Diyos ay naghihintay lamang ng pagsamba at pagsunod dahil siya'y gutom sa kapangyarihan at hindi makatarungan. Si Lucifer ngayon ay inaakusahan ng Diyos sa mismong kasamaan na nagmula sa kanyang sariling puso. Marahil po kayo ay nagtataka, kung ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, bakit hindi niya pinatay ang rebelling anghel na ito sa mismong pagkakataong iyon? Ang sagot sa tanong ito ay isa sa pinakamahalagang katotohanan na dapat po nating maunawaan. Dahil ang sagot ay tungkol sa karakter ng Diyos laban sa karakter niyang nag-aaksa sa kanya. Kung titingnan po natin kung pupuksain ng Diyos si Lucifer sa pagdududa sa kanyang pamamahala at karakter, maaaring magtapos ang rebelyon noon pa lamang. Subalit, kapag ito'y kanyang ginawa, maaari itong makalikha ng isa pang mas malaking katanungan. Tama kaya si Lucifer? Tunay bang pinupuwersa ng Diyos ang kanyang mga nilalang na sumamba sa kanya

king labas po sa karakter ng Diyos, na ang Diyos ay pag-ibig. Ang buong sanglangitan ay maaaring magpasakop sa kanyang awtoridad. Subalit, ito'y magiging bunga ng takot at pagpuwersa, hindi kailanman mula sa pag-ibig. At itinuturo po sa atin dito sa Biblia, tungkol sa Diyos ay lahat ng kanyang ginawa at isa ring katotohanan na ang lahat tungkol sa kanya ay pag-ibig. Ang ating Diyos po ay isang nagmamahal na Diyos na lumikha ng sangkatauhan para sa layunin ng relasyon. Gaya ng umiiral na relasyon ng pag-ibig sa loob ng kadiyosan, nilalang po tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan upang magkaroon ng nagmamahal na relasyon sa bawat isa at sa kanya. At may isang sangkap na talagang napakahalaga sa isang nagmamahal na relasyon. At ito po ay walang iba kung hindi ang kalayaan. Ang pag-ibig, tandaan po natin, ay hindi kailanman napipilit o napoprograma. Ito ay maaari lamang umiral kung ito ay ang malayang pagpili ng isang nilalang. Kaya po dahil sa katwiran at pag-ibig, at bilang sa kaisa sa kanyang karakter, pinahintulutan po ng Diyos na makita at maranasan ng sangsinukob ang mga prinsipyong pundasyon ni Satanas at ang kanyang karakter at pamamahala. Sa paggawa po nito, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang nagkakaibang karakter ay mas naging maliwanag at malinaw. Ngunit, maaari po tayong magtanong, bakit dito sa lupang ito? Bakit ang planetang ito? Ayon po sa 1 Korinto, Kapitulo 4 at 9, ganito po ang sinasabi, ay naging panoorin ng sanglibutan ng mga anghel at ng mga tao. Ang lupa pong ito, kasama ng ating mga unang mga magulang, ay nilikhang perfecto. Ngunit si Adan at si Eva ay nilikhang may kalayaang pumili. At sa gayon ay may mga kakayahang makagawa ng mali. Malaya silang pumiling magmahal at sumunod sa Diyos o di pakinggan ang kanyang mga babala at katuruan. At dahil inaangkin ni Satanas na susundan ng mga naliwanagang mga nilalang ang kanyang daan, ang kanilang katapatan sa Diyos ay nasubok. At ang pagsubok na ito ay magtutuon sa isang puno. Ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng babala sa Genesis 2:16-17. Malaya kang makakakain mula sa lahat ng mga puno sa halamanan. Subalit sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Sa kwento po ng pagsuway ni Adan at Eva, makikita natin ang unang ebidensya ng pagkakaiba sa pagitan ng karakter ng Diyos at karakter ni Satanas. Ang Diyos ay nagbabala sa malungkot na katotohanan. Ngunit si Satanas ay nagsisinungaling na may pambobola at nakakainganyong mensahe na may kaunting katotohanan para maging nakalilito. Sinabi niya kay Eva sa Genesis 3:1-5, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kung hindi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay.
sapagkat nalalaman ng Diyos na pagka kayo'y kumain noon ay mabuhay.

Bubuksan ng inyong mga mata, kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Sa pagpapatuloy sa talata sa Genesis 3:6, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakalulugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito at binigyan din niya kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. Binigyan ni Eva si Adan ng prutas at kanya rin itong kinain. Sila kapwa ay nabigo sa pagsubok ng pag-ibig at katapatan ng Diyos. At hindi rin nagtagal ay nalaman nila agad na sila ay nakagawa ng napakalaking pagkakamali. Pagsapit ng gabi, binisita ng Diyos si Adan at Eva. Ito sana ay isang masayang pagtatagpo. Ngunit sila'y nagtago sa mga palumpon at sinusubukang iwasan ang kanilang mapagmahal na manlalalang. Di rin nagtagal, sumilip si Adan mula sa kanyang pinagtataguan at ipinagtapat. At sa Genesis 3:10, ganito po ang sinasabi, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Simula nang sila ay likain, ang nalalaman lamang ni Adan at ni Eva ay mabubuting pakiramdam at emosyon. Hindi kailanman sila nakaranas ng kasamaan. Ngunit ngayon, nalaman na nila kung ano ang pagkatakot, kahihiyan, galit at paninisi. Sila'y tinanong ng Diyos sa Genesis 3:11 at 12, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inutos ko sa iyong huwag mong kainin? Sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo sa aking makakasama, ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy na ito, at ito'y aking kinain. Sa mismong unang araw na pumasok ang kasalanan sa puso ng tao, ito'y nagdulot ng unang pag-aaway sa pagitan ng mag-asawa. Sinisini Adan si Eva, at ang Diyos na lumikha sa kanya dahil sa kanyang maling pagpili. At ang sagot naman ni Eva sa Genesis 3:13, ganito po ang sabi, sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Sa ibang salita, hindi ko ito kasalanan. Ang ahas na iyong ginawa ang naghatid sa akin sa ganitong kalagayan. Ngunit tandaan po natin mga kaibigan, hindi ito kasalanan ng Diyos. Binigyan sila ng Diyos ng babala. Sinabi sa kanila ang katotohanan. Naalalaman niya at sinubukang sabihin sa kanila na kung sila ay magkakasala, sila'y mapapahiwalay sa kanya. At siya ang pinagmumulan ng buhay. Hindi po ito kailanman kasalanan ng Diyos. Ngunit, ang katotohanan, siya ang sinisisi ng mga tao magmula pa lamang sa unang pag-aaway. Ito'y madali at minsan ay popular na sisihin natin ang Diyos sa pagdurusa, pagkasira ng mundo. Subalit tandaan po natin, si Satanas ang talagang may kasalanan. Siya ang nanukso sa ating unang mga magulang na piliin ang kanyang panig. Siya magmula pa ng pasimula ang naging sanhi ng kasalanan at pagdurusa. Na ang ating Panginoong Hesus ay bumaba rito sa lupa. Dumating siya para ihayag sa isang mas maliwanag na kaparaanan kung gaano mapagmahal at di makasarili ang ating Diyos at kung gaano kawalang awa at napakalupit si Satanas. Sa kanyang pagtuturo sa sinagoga isang araw ng Sabat, napansin niya ang isang babae na nakayuko at may kapansanan. Dahil nahabag sa kanyang malungkot na sitwasyon, pinagaling siya ni Jesus. Kaagad siyang pinunan ng mga pinuno sa pagpapagaling sa araw ng Sabat. Ngunit pansinin kung paano idinepensa ni Jesus ang kanyang ikinilos
Dito po sa aklat ni San Lucas, Kapitulo 13, Versikulo 16. At hindi ba dapat na ang babaeng ito na anak ni Abraham, na ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon ay kalagan sa pagkagapos sa araw na ito ng Sabat? Sinabi ni Jesus na si Satanas ang gumapos sa babaeng ito sa loob ng 18 taon. At sa katunayan, si Satanas ay nasa likod ng lahat ng pagkakasakit, paghihirap at kamatayan. Marahil wala nang iba pang mas malinaw na maghahayag ng katotohanan na ito ay kasya sa aklat ng Hob. Minsan, matapos magkamali ng desisyon si Adan at si Eva, na nagbigay otoridad kay Satanas dito sa lupa, nagkaroon ng pagpupulong sa langit. Dumalo si Satanas. Kapansin-pansin na bilang kinatawan ng planetang ito, sinabi niya sa Hob 1:7, sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas sa Panginoon, sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pamamanhik manaog doon. Sa ibang salita, inaangkin na ni Satanas na siya ang prinsipe ng lupang ito na pinalitan ang lugar ni Adan. Ngunit, ang pag-aangkin ni Satanas na kinakatawan ng lupa ay hindi lumagpas na hindi hinahamon. Sabi ng Diyos kay Satanas, Hob 1:8-9-11, napansin mo ba ang aking lingkod na si Hob? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Pagkatapos ay sumagot si Satanas sa Panginoon, natatakot ba si Hob sa Diyos nang walang kapalit? Ngunit pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay, galawin mo ang lahat ng kanyang pag-aari at susumpain kaniya ng mukhaan. Sa talatang 12, ganito po ang sinasabi. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan. Subalit, huwag mo lamang siyang pagbubuhatan ng iyong kamay. At sa gayon, si Satanas ay umalis sa harap ng Panginoon. Di nagtagal, sakuna ang tumama kay Hob at sa kanyang pamilya. Una, ninakaw ng mga sabayans ang mga baka ni Hob. Pinatay ang kanyang mga manggagawa. Pangalawa, tumama ang kidlat. Pinatay nito ang kanyang mga tupa at mga pastol. Pangatlo, dumating ang mga Chaldeans at ninakaw ang mga kamelyo ni Hob. Pangapat, isang buhawi ang sumira ng kanyang tahanan ng pinakamatandang anak ni Hob at lahat ng 10 niyang anak ay nangamatay. Kaawa-awang Hob. Walang paraan para kanyang maintindihan ang mga nangyari sa likod ng mga eksena o ang paglalaban sa pagitan ng pag-ibig ng Diyos at ang pagkamakasarili ni Satanas na ang kanyang buhay ngayon ay nasa gitna ng tunggalian. Bagamat puno ng kalungkutan, gayunman, hindi po nagbago ang katapatan ni Hob. Sinabi po niya sa Hob 1:21, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngunit, hindi pa sumusuko si Satanas. Hinamon niya ulit ang Diyos. Sinabi sa Hob 2:4-6. Balat sa balat, lahat ng pag-aari ng tao ay ibibigay niya dahil sa kanyang buhay. Ngunit iunat mo ngayon ang iyong kamay. Galawin mo ang kanyang buto at laman at kanyang susumpain ka ng mukhaan. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya ay nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Mananatili pa rin bang tapat si Hob sa Diyos kapag mayroong mas malala pang mga bagay o siya ba ay tatalikod sa Diyos? Ang sabi po sa Hob 2:7, kaya't umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon
At nilagyan si Job ng mga nakapandidiring bukol mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. Isipin mong ikaw ay napuno ng masasakit na pigsa at nakapandidiring bukol sa buong katawan. Subalit, si Job na natiling tapat sa Diyos. Ang sabi po sa Job 2:10, sa lahat ng mga ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Mga kaibigan, ngayon ay maging maliwanag tayo dito. Sino ang nagbigay ng salot kay Job? Nasinimot ang kanyang mga ari-arian. Pinatay ang kanyang mga lingkod at gayon din ang kanyang mga anak. Ito'y walang iba kung hindi si Satanas. Maaaring pahintulutan ng Diyos ang mga kahirapan na dumating para subukan ang ating pagtatapat at pag-ibig. Ngunit si Satanas ang may kagagawan ng lahat ng kasamaan sa planetang ito. Ikaw at ako ay naiiwan sa gitna ng isang cosmic drama na ito. Ang labanan sa pagitan ng otoridad at ng kawalan ng kautusan sa pamamagitan ng manlalalang at ni Satanas na siyang pinagmumula ng kasamaan. Hindi lamang tayo mga tagapanood, mga kaibigan. Tayo po ay kasali, gusto man natin o hindi. Naunawaan man natin o hindi. Katulad ng isang malaking pangkosmikong tug of war ng karakter, ang Diyos ay gumagawang hindi napapagod para ilapit tayo sa Kanya at na may pahintulot natin. Upang gawin ang ating karakter na mas katulad ng Kanyang karakter, na may di makasariling pag-ibig. Sa kaparehas na paraan, si Satanas ay tumutulak sa atin papunta sa Kanya. Desperadong sirain ang larawan ng Diyos sa sangkatauhan at alisin ang kabutihan mula po sa ating mga puso para tayo tuluyang maging makasarili na gaya niya. Ang bagay pong ito ay napakahalaga. Ito po ay maaaring sabihin nating life and death. Ang sabi po sa Apokalipsis 12:12, kaya't mga galak kayo o mga kalangitan, kayong mga nanirirahan diyan, kahabagabag ang lupa at dagat sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking puot. Palibasay alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon. Tayo po'y binabalaan ni Pedro sa 1 Pedro 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ang mabuting balita, ang Diyos ng paglalang ay may plano ng pagtubos sa nawaglit na planetang ito. Sa kanyang pagmamahal ay isinugo niya ang kanyang tanging anak na si Jesus upang talunin si Satanas at tubusin ang mundong ito na nasa rebelyon. Dito siya sa teritoryo ni Satanas ipinanganak bilang isang sanggol. Tiyak na nakita ito ni Satanas bilang pagkakataon na manaig at manalo. At si Satanas ay gumawa ng paraan. Gumawa sa pamamagitan ni King Herod para puksain ang sanggol na si Kristo kasama ng mga sanggol na lalaki sa Bethlehem. Ngunit siya ay natalo. Siya ay lumapit kay Jesus sa ilang at nagbigay ng 3 temptasyon na nagpanggap na anghel ng langit. Subalit, siya po ay natalo. Hinimok niya ang mga tao para patayin si Jesus sa Kalbaryo. Ngunit bagaman si Jesus ay namatay sa krus ng mga Romano, lubusang natalo ang demonyo. Hindi lamang nabuhay si Jesus,
kung hindi dahil dito ang tunay na masamang karakter ng demonyo ay lubusang nahihayag sa napakalayo sa karakter ng Diyos na may di makasariling pagmamahal sa mga makasalanan. Mga minamahal kong mga kaibigan, mahal po tayo ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay sukdulan. Napakakompleto. Napakalaki na ano pat ibinigay ng manlalalang ang kanyang mismong buhay para sa kanyang mga nilalang. Samantalang nakahandang pumatay ang demonyo para kunin ang hindi sa kanya, ipinakita po ng ating Panginoong Hesus na ang Diyos ay nakahandang ibigay ang lahat at mamatay para lamang ibigay ang meron siya. Ito po ang karakter ng Diyos. Ito ang pag-ibig. Kaya ngayon, ang demonyo ay natalo ng kalaban. Alam na po natin ang ending ng kwentong ito. Nanalo si Jesus. Ang karakter ng Diyos ay ginawang pino at malinaw. Natapos na ang pagpapanggap ng demonyo at naiwan na lamang sa atin ay ang pagpapasya kung kanino tayo papanig. Sino ang ating paniniwalaan? Sino ang ating susundin? Isang mapagmahal na Diyos o isang nabagsak na anghel? Saan ka papanig ngayon, kaibigan ko? Maaring nagtataka kayo kung bakit may kalungkutan, kirot sa puso, kahirapan sa sarili ninyong buhay. Maaring nagtataka kayo tungkol sa pagkawala ng bata o minamahal at magtatanong, nasaan ang Diyos? Ayon po sa Mateo 11:28, sabi ng ating Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanglulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Si Joseph Scriven po ay isang Irishman na ipinanganak noong taong 1819 at graduate ng Trinity College sa Dublin. Isang edukado at nagmula sa isang mabuting pamilya, ang buhay ni Joseph ay tila tumatakbo naman ng maayos. Siya po ay umibig at na-engage para ikasal. Subalit, kinagabihan bago ang kasal, nalaglag ang kanyang fiancee sa kabayo habang dumadaan sa isang tulay habang si Joseph ay nag-aantay doon sa kabilang dulo. Siya ay nalaglag sa ilog at nalunod bago pa man siya ma-rescue. Matapos po ang trahedya, iniwan ni Joseph ang Ireland at lumipat sa Port Hope, Canada, kung saan siya po ay nagturo at di nagtagal muli siyang umibig. Ngunit naulit muli ang masamang pangyayari. Nagkasakit ang kanyang sweetheart ng pneumonia at namatay bago ang kanilang kasal. Isang araw pagkarinig na nagkaroon ng karamdaman ng kanyang ina sa Ireland at hindi na nagkaroon ng pagkakataon na makabisita, isinulat ni Joseph ang poem na ito para sa kanya na may pamagat na Pray Without Ceasing. Siguro po maaaring familiar kayo sa mga lyrics ng tulang ito. Ganito po ang sabi.

to God in prayer. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Alam niya ang iyong pinagdadaanan ngayon. Alam niya ang pagsubok na iyong binabata at nais niyang piliin mo siya sa gitna ng kontrobersiya sa pagitan ng mabuti't masama. Nais niyang tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Tutugon ka ba sa pag-ibig na iniaalay niya para sa iyo?

Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Gusto niyang pumanig ka sa Kanya. Siya ang dakila mong kaibigan at kakampi sa lahat ng iyong pinagdaraanan. Ang Kanyang paanyaya, lumapit ka sa Kanya. Isuko ang iyong buhay. Magkaroon ng pag-asa at kaligtasan na mula sa Kanya. Tayo'y manalangin. Dakila po naming Diyos, narinig po namin ang iyong paanyaya. Sa digmaan ng mabuti at ng masama, sa oras na ito, nais po naming isuko ang aming mga sarili at pumanig sa iyo, O Diyos. Angkinin mo po kami bilang iyong mga anak at kami handang sumunod at sumailalim ng iyong pangangasiwa. Tanggapin mo po, O Diyos, ang aming pagtatalaga sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo.

istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umanib. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Mackey sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong Radio God Pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered cod pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita. Mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito, sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, at ito ang AWR 89.1 FM sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in and happy God First morning po sa inyong lahat. Ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy na wapo ninyong nararanasan, at ngayon ay ating ipinagpapatuloy ang ating pagbabasa sa aklat ng Colossians sa theme ng Chosen in Christ. At sa Colossians, Kabanatang 3, Talatang 9 at 10, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa kanya. Ipinaalaala ng Biblia na ang isang taong tumanggap kay Kristo ay hindi na dapat mamuhay sa dating paraan ng pamumuhay. Ang dating pagkatao ay tumutukoy sa buhay na kontrolado ng kasalanan, mga dating ugali, maling pag-iisip at mga gawain na hindi nakalulugod sa Diyos. Ang Kristyanismo ay hindi lamang tungkol sa pag-aalis ng ilang maling gawain o maling ugali o pagtutuwid ng maling nakagisnan. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng bagong pagkakakilanlan kay Kristo. Tulad ng isang taong naguhubad ng maruming damit at nagsusuot ng bago, tinatawag tayo ng Diyos na iwan ang lumang buhay at mamuhay ayon sa bagong buhay na natanggap natin mula kay Kristo. Ang taong binago ni Kristo ay tinatawag na mamuhay sa katotohanan dahil si Kristo mismo ang katotohanan. Ang mabuting balita ay ito. Hindi hinihintay ni Jesus, unang ating Panginoong Hesukristo, na tayo ay maging mabuti, maging perpekto, bago niya tayo tanggapin. Tinatanggap niya tayo upang tayo ay baguhin at gawing bago. Binibigyan niya tayo ng bagong pagkakakilanlan at kapangyarihan sa pangasiwa ng Banal na Espiritu upang mamuhay tayo na kakaiba. Iwan ang buhay na kontrolado ng kasalanan, mamuhay ayon sa karakter ng ating Panginoong Jesus. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o nagnanais ka na ikaw ay mabisita upang magkaroon ng personal na Bible study, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 at mula po sa Ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 3 ng Colossians sa talatang 5 hanggang 14. Kaya patayin nyo na ang makasalanang nature nyo na gustong gumawa ng immoral na bagay, kahalayan, mga pagnanasa ng katawan, mga masasamang balak at pagiging sakim. Kasi pagsakim ka, yung bagay na gusto mong maging iyo, halos yun na ang dinyo Diyos mo. Dahil sa mga bagay na to, dadating ang parusa ng Diyos sa mga taong ayaw sumunod sa Kanya. Dati yan din ang mga ginagawa nyo nung nakokontrol pa kayo ng mga ganyang pagnanasa. Pero ngayon, tanggalin nyo na ang lahat ng galit, matinding sama ng loob at masamang pag-iisip. Dapat walang panginsulto o malaswang salita na lumalabas sa mga bibig nyo. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa kasi hinubad nyo na ang dati nyong pagkatao, kasama yung mga habits nyo at sinuot nyo na ang bago nyong pagkatao. Ito yung pagkatao na patuloy na binabago ng Diyos na lumikha sa inyo ayon sa image niya para mas makilala nyo siya. Dahil dito, hindi na iba ang Gentile sa Jew, ang tinuli sa hindi tinuli, ang dayuhan, ang malayo sa sibilisasyon,
ang alipin at ang malaya, pero si Christ ang pinakamahalaga sa lahat at nasa inyong lahat si Christ. Dahil mahal kayo ng Diyos at pinili niya para sa Kanya, dapat maging maawain kayo, mabait, humble, mahinahon at mapagpasensya. Pagtiisan niyo ang isa't isa. Pag may reklamo kayo sa isang tao, patawarin niyo siya. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya dapat magpatawad din kayo. Pero ang pinaka-importante, magmahalan kayo, kasi pinagkakaisa nito ang lahat para maging maganda ang samahan. Renewed in knowledge, isuot natin ang bagong buhay kay Kristo. Kaibigan, araw-araw ay kailangan nating magpalit ng damit. At may mga pagkakataon na kailangan nating magpalit ng ilang damit sa loob lamang ng isang araw. Kapag marumi na, hindi na natin ito isinusuot muli. Hinuhubad natin at pinapalitan ng malinis at bago. Ganito rin ang larawang ginamit ni Apostol Pablo sa Colossians Kabanatang 3. Ang kanyang tinutukoy ay ang ating buhay at pagkatao. Kapag nakilala natin si Jesus, tinanggap natin siya na ating manunubos at tagapagligtas, hindi lamang niya inaayos ang ilang bahagi ng ating buhay. Binibigyan niya tayo ng bagong pagkatao, bagong pagkakakilanlan at bagong direksyon. Ang sabi ni Apostol Pablo, kaya't patayin ninyo ang mga bagay na makalupa sa inyo sa Colossians Kabanatang 3, talatang 5. At pagkatapos ay ganito pa ang kanyang idinugtong, hinubad na ninyo ang dating pagkatao kasama ang mga gawa nito at isinuot na ninyo ang bagong pagkatao sa talatang 9 at 10. Ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon ay hindi tayo tinawag ni Kristo upang manatili sa dating buhay. Tinawag niya tayo upang mabuhay ng bago. Una, iwanan ang lumang buhay sa talatang 5 hanggang 9. Sinabi ni Pablo, patayin ninyo ang mga bagay na makalupa sa inyo. Ito ay intentional na dapat gawin natin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hindi ibig sabihin ito na saktan natin ang ating sarili. Ang ibig sabihin ay tanggalin ang mga bagay na sumisira sa ating relasyon sa Diyos. Binanggit ni Apostol Pablo ang ilang halimbawa katulad ng immoralidad, karumihan, masasamang pagnanasa, kasakiman, galit, puot, paninirang puri at pagsisinungaling. Bakit kailangang iwan ang mga ito? Dahil ang kasalanan ay hindi lamang paglabag sa utos ng Diyos, kundi sinisira nito ang buhay na nais niyang ibigay sa atin. Isipin ang isang magandang damit na may mantsa. Kahit gaano kaganda ang damit, ang mantsa ay nakikita o ang

ay inilarawan si Kristo na nasa labas ng pinto at kumakatok sa ating mga puso. Ang ating bahagi ay buksan ang pinto ng ating mga puso, buksan ang ating buhay, at hayaan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus at ng Banal na Espiritu ang manaig, gumabay sa ating mga desisyon. Pangalawa, tanggapin ang bagong buhay kay Kristo. Sa talatang 10 ng Kolosas, kabanatang 3, sinabi ni Apostol Pablo, isinuot na ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na binabago ayon sa larawan ng may lalang sa inyo. Maliwanag ang sinabi ni Apostol Pablo, isang bagong pagkatao na patuloy na binabago. Hindi ka agad perfect. Meron talagang pagkakataon na tayo ay magkakamali pa rin. Ngunit patuloy na gumagawa sa atin ang Banal na Espiritu at patuloy tayong binabago ayon sa larawan ng may lalang sa inyo. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang Kristyanismo ay hindi lamang tungkol sa pagbabawal na huwag gawin ito, huwag gawin iyon. Ang tunay na pananampalataya ay tungkol sa pagbabago ng puso. Ano ang nangyayari kapag tinanggap natin si Kristo at siya ang namumuhay sa ating mga buhay? Binibigyan niya tayo ng bagong puso. Binabago niya ang ating pag-iisip. Tinuturuan niya tayong magmahal at ginagawa niya tayong higit na katulad niya. Ang pagbabago ay isang proseso. Hindi tayo agad magiging perfect. Ngunit araw-araw ay hinuhubog tayo ng Diyos tulad ng isang binhi na unti-unting lumalaki hanggang sa maabot ang kanyang pagiging isang puno o halaman. Ang buhay kay Kristo ay patuloy na lumalago. Pangatlo, ipakita ang karakter ni Kristo. Sa Kolosas kabanatang 3 talatang 12 hanggang 14, matapos sabihin ni Apostol Pablo ang mga bagay na dapat alisin, sinabi naman niya ang mga dapat na isuot. Ang sabi ng talata, bilang mga hinirang ng Diyos, banal at minamahal, isuot ninyo ang habag, kabutihan, pagpapakumbaba, kahinahunan, at pagtitiyaga. Sa talatang 12 ng Kolosas, kabanatang 13. At higit sa lahat, sa talatang 14, higit sa lahat ng mga ito ay isuot ninyo ang pag-ibig na siyang buklod ng kasakdalan. Ang pinakamalinaw na patunay na tayo ay kay Kristo ay hindi lamang ang alam natin ang tungkol sa Biblia, kundi ang paraan ng ating pamumuhay. At kapag tayo ay binago ni Jesus, nagiging mapagpatawad tayo, nagiging mahabagin tayo, natututo tayong magmahal kahit mahirap ang taong mahalin. Ang mundo ay puno ng galit at paghihiganti at pagkakahati-hati, ngunit tinatawag tayo ni Kristo na ipakita ang ibang uri ng buhay, ang buhay na puno ng kanyang pag-ibig. Kaibigan, maaring may mga bagay sa iyong buhay na nais mong baguhin, ngunit paulit-ulit kang nabibigo. Marahil ay sinubukan mong magbago sa sarili mong lakas, ngunit bumabalik pa rin ang dating pagkatao, ang dating ugali. Ang mensahe ng Kolosas, kabanatang 3 ay ito, hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo bago lumapit kay Jesus. Lumapit ka kay Jesus at siya ang bahalang magbago sa iyo. Ipaubaya mo ang iyong sarili sa paggawa ng Banal na Espiritu. Siya ang namatay sa krus upang bayaran ang ating kasalanan. Siya ang muling nabuhay upang bigyan tayo ng bagong buhay. Ngayon ay inaanyayahan ka ni Jesus. Hubarin ang lumang buhay, isuko ang dating pagkatao, at isuot ang bagong buhay na matatagpuan lamang sa Kanya. Sapagkat kapag si Kristo ang nasa puso, hindi lamang nagbabago ang ating ginagawa, nagbabago kung sino tayo. Kaibigan, handa ka bang hayaan si Jesus na baguhin ang iyong buhay? Handa ka bang ipagkaloob ang iyong sarili upang tanggapin ang bagong buhay na katulad niya? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777,
0917-1742-777 at sa 0918-9447

0918-944-7891. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos, dakilang Ama, salamat po sapagkat sa iyong biyaya ay binibigyan mo kami ng pagkakataon na magkaroon ng bagong buhay. Patawarin mo po kami sa mga lumang ugali at kasalanang patuloy na humahadlang sa aming relasyon sa inyo. Tulungan mo po kaming hubarin at iwanan ang dating pagkatao at aming isuot ang buhay na nagpapakita ng iyong karakter, kabutihan, pagpapakumbaba at pagpapatawad. Baguhin mo po ang aming puso sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Naway maging liwanag ang aming buhay para sa iba. Amang Banal, ngayong umaga, akin pong ipinapakiusap ang mga dalangin at kahilingan ng aming mga mahal na tagapakinig. Mayroon pong ilan na nag-aalala dahil sa kanilang mahal sa buhay na lumayo sa inyo at hindi na po nakadadalo. Kayo po ang mangusap sa kanya, Panginoon. Ang mga kaparaanan ninyo ay gumawa upang siya po ay muling makapanumbalik. Ganon din po ang ilang may mga karamdaman. Patuloy niyo pong hipuin ang kanilang mga may sakit na katawan at ibalik po ang kalusugan at kalakasan. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at akin pong ini-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ganon din po ang ating booklet na 10 Commandments Twice Removed. Ang mga aklat na ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa ating pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Sa inyo naman po na sumusubaybay at nakikinig sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming may papadala sa inyo ang mga babasahin at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang iyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

isa pong mapalad at magandang araw at masayang umaga sa inyong lahat, mga ginigilo kong mga kaibigan at mga kapatid. Tayo narito muli sa atin pong programa, ating pasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan na pinagkalooban niya tayo muli ng buhay at kalakasan. Amen! Kamusta po kayo, mga kaibigan? Ako yung maasa na kayo ay laging masaya, kayo ay laging puno ng kapayapaan, ng kalakasan, dahil kasama ninyo ang ating Diyos. Alam niyo, napakagandang laging marinig sa paggising mo sa umaga, may nagmamahal sa iyo. Ibang mga salitang punong-puno ng gratefulness. Yan yung gustong makita sa atin ng Panginoon. Kaya nga, napakagandang mag-aral ng salita ng Diyos. Yan. Ito yung pagkakataon na pwede nating ibahagi sa ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga kakilala para naman marinig din nila itong pag-aaral natin ng propesiya tuwing umaga. Yan, patuloy nating pinag-aaralan ang aklat ng Daniel. Alam nyo, isa ito sa pinakamahirap na itong Kapitulo 11. Ito yung isa sa pinakamahirap na propesiya na maunawaan. Kaya mapapansin po ninyo, ilang araw po ito na pinag-aaralan natin sapagkat inuunti-unti natin upang sa ganoon maunawaan natin kung paanong na-fulfill itong prophecy na ito at ano yung sinasabi nito sa atin na mga naninirahan na sa huling araw. Okay, kaya kung kayo may mga katanungan, sulat nyo po dyan sa Facebook Live, comment section, at ganun din, pwede nyong tawagan ng 0918-944-7891. Ayan. Kaya mga kaibigan, kung saan mang kayo naroroon, ako po ang inyong lingkod, bumabati sa inyo ng masayang umaga at ako'y nagpapasalamat at tayo magkakasama-samang muli sa ilang minuto na talakayan. Bago po tayo magpasimula, tayo muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat. Ginabayan niyo po kami sa mga nakaraan at patuloy niyo po kaming gabayan na maunawaan namin ang propesiya. Lalo tigit dito sa Kapitulo 11. Panginoon, pagkalooban niyo kami ng karunungan at kaalaman at ang patnubay ng banal na Espiritu ay laging sumaamin na makasalo kami ng kalakasan mula sa pag-aaral na ito na magiging inspirasyon ng aming mga kaibigan. I-bless niyo po kami, Panginoon. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon ang ating pong pag-aaralan ay mayroon pong pinamagatang anong puwersa ang sinasabi ng Daniel 11 na magpapahinto o magpapabagal sa Roma sa panahong ito. Ating pong basahin ang Daniel 11:30. Sabi dito, sapagkat ang mga barko ng kitim ay darating laban sa kanya at siya'y matatakot at babalik. Siya'y mapupuot at kikilos laban sa banal na tipan. Siya'y babalik at bibigyan ng pansin ang mga tumalikod sa banal na tipan. Yan, dito po ay itinukoy talaga yung pong barko ng kitim. Yan, kasi ito yung mga napagbabasihan natin para noon mabuo ang propesiya. Ngayon, sa Daniel 11:30 po, itinuturo po dyan ng kitim sa geografiya, sa geography, yung pong lupain at ang mga tao doon sa kanluran. Kaya nga, yung pong mga nanggaling doon, karaniwan po yan, mananakop at maninira. Kaya po yung hula ay nagsasabing magkakaroon ng pagsalakay sa mga barko mula doon sa kitim. Yan po'y tumutukoy sa mga mananalakay na nagmumula sa kanluran sa pamamagitan ng mga salitang darating laban sa kanya. Yan nababasa natin sa Daniel 11:30. Yung pong teksto ay tumutukoy po yan sa ilang kaaway na dumating laban sa Roma. Ngayon, ang tanong, kaya sino yung pong mananakop na sumalakay mula po doon sa kanluran na maaaring tumama sa Roma ng takot
sa panahong ito. Maaring ito po yung mga taong aliman. No? Sa particular, yung pong tinatawag na Gesericus, yung pong kaharian ng bandal na nakabase sa Carthage. At meron din pong ilang mga komentaryo na tumutukoy sa North Africa na sila po ay nagkaroon ng malakas na presensya ng hukbong dagat na madalas na nagbabanta sa lugar ng Mediterranean sa panahong pong yon. Halimbawa, noong AD 455, winasak po nila yung mismong lungsod ng Roma. Ito po yung maaring isang posibleng interpretasyon ng katuparan ng propesiyang ito. Dahil ang sabing ganoon sa Daniel 11:30, ang mga barko ng kitim ay darating laban sa kanya. Ngayon, meron naman pong ilang mga komentarista na umaayon po doon sa ikatlong pahayag ng Daniel 11:23-30. Yan po yung nagbumungkahi naman na magkakaroon ng galit laban sa banal na tipan na sinasabi sa Daniel 11:30. Yan po mga kaibigan ay tumutukoy sa pagbabawal ng Papa sa Roma sa paglalathala ng Biblia at pang-api at pag-uusig sa mga naniniwala sa Biblia. Yan, nakakuha po tayong muli ng ilang refleksyon mula po sa propesiyang ito na kung saan ito pong mga taong ito at ito pong nakapapalooban ng bansang ito, mapapansin nyo yung salitang ginamit ng propeta, magkakaroon ng galit laban sa banal na tipan. Kaya po, noong panahon ng kapapahan sa Roma, ipinagbawal po yung paglalathala ng Biblia at pang-api. At ang pang-api at pag-uusig sa mga naniniwala sa Biblia ay pawang ipinatupad. Kaya dito po natin makikita na ang pag-uusig sa bayan ng Diyos ay maaari din pong mangyari sa huling kaganapan sa panahon o sa huling mga araw na tayo po ay naninirahan na sa mga huling panahon. Hindi man natin nararanasan pa yung Sunday law, yung tayo pinagbabawalan sa pagbabasa ng Biblia o pagdadala ng Biblia, pero sang-ayon sa hula, darating po yan. Kaya nga, ito yung mga panahon na habang tayo ay may kalayaan pa na magpahayag ng mga salita ng Diyos, may kalayaan sa pagbabasa ng Biblia, sa pagdadala ng Biblia, gamitin na po natin ang mga panahong ito upang marinig ng mga tao ang katotohanan at mabasa nila ang salita ng Diyos. Ngayon, binanggit din po yung ang mga tumalikod sa banal na tipan sa Daniel 11:30. Yan po mga kaibigan, sang-ayon sa Daniel 7:25, 8:11-14, tumutukoy po yan sa kapapahan ng Roma. Bakit po? Dahil pinalitan po nila ang paglilingkod kay Kristo bilang mataas na saserdote ng bagong tipan sa makalangit na santuwaryo sa pamamagitan ng sistema ng misa. Kumpisal, mga maling doktrina na nauugnay sa teorya ng pagkakatawang tao, pagsamba kay Maria, o di kaya pagsamba sa mga imahin. Kaya nga sa Daniel 11:30, ang sabi ay magkaroon ng katalinuhan sa kanila. Ayon po sa ikatlong interpretive viewpoint na binanggit doon sa itaas, sa ating mga nabanggit, hinula po ng Imperial Rome ay igagalang ang kapapahan, susuportahan at itatatag ito bilang isang religio-political na puwersa na pagkatapos ay magpapatuloy sa pag-usig sa tunay na tipan ng Diyos na tumutupad sa mga tagasunod sa lupa. Mga kaibigan, kung nangyari ito noon, posibleng mangyayari ito sa ating hinaharap na mas makapangyarihan at mas malakas. Susundan natin yan sa pag-aaral natin ng Apokalipsis. At doon, nakapaloob kung paanong makikibaka at
aatrak, hihimukin ni Satanas ang bayan ng Diyos na umalis mula doon sa pagtitiwala sa tunay na Diyos. At sa susunod na araw, atin hong muling tutunghayan o kung ano yung mga kaganapan na may kaugnayan sa atin hong tinutukoy ngayon na laman ng propesiyang ito. Kaya, bago po tayo magtapos, nais kong sabihin sa ating lahat, itong mga panahong ito, malaya tayo para mag-aral ng salita ng Diyos. Para sumunod sa tamang pangilin, ang araw ng Sabat. Kung kikilalanin natin yung unang araw na pangilin, mangingilin tayo, walang problema yon. Pero ang binless ng Diyos, ang araw ng Sabado ng kanyang bayan ay magtitipon-tipon upang sambahin siya. Kaya ang pag-aaral na ito, laging nagpapahayag ang tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na tayo magpailalim sa kanyang kapangyarihan upang tayo'y ligtas mula doon sa banta ng kaaway upang tayong lahat ay nakatitiyak. Ano man ang mangyari sa buhay natin, nasa kamay tayo ng Diyos. Sabi, magpatuloy tayong magpasakop sa Kanya. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. At sa pagkakataong ito, tayo po ay mananalangin na mailapit natin ang ating buhay sa Kanya, tayo tanggapin niya. Tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat. Itinuturo niyo sa amin na kayong makapangyarihan sa lahat. Bagamat binago ng mga tao ang katotohanan mula sa Biblia na dapat naming sundin, pero nananaig pa rin ang kapangyarihan ninyo sapagkat maging sa Biblia ang sabing ganoon, ihahayag ninyo ang anumang lihim sa inyong bayan. Maraming po salamat sa pangakong ito, Panginoon. At sana ang mga sumusubaybay sa programang ito magkaroon din ng liwanag sa kanilang buhay na kayo ang Diyos na dapat naming paglingkuran, na dapat namin sundin sapagkat kapag kami lumalakad sa landas ng katotohanan, wala po kaming dapat ipag-alinlangan. I-bless niyo pong lahat ang mga kasama namin na nag-aaral ng mga salitang ito. At patuloy niyo kaming akayin sa landas ng buhay. Tanggapin niyo po ang mga aming pagtatalaga. Ipatawad ang aming mga kasalanan at pagkalooban ng bawat isa ng malusog na pangangatawan. Maging ang kanilang sambahayan at mga mahal sa buhay. I-bless niyo po silang lahat sa kanilang mga gawain sa araw na ito. Sa kanilang mga trabaho. Na pagkatapos ng araw na ito at bukas pagising namin, mayroon kaming napakagandang patotoo na kayo ang siyang nag-iingat sa amin, na kayo ang aming Diyos na maaari naming pagkatiwalaan, maaari naming sandigan. At maraming salamat sa pakikisama niyo sa amin at pagtanggap niyo sa amin. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikisama sa atin ng programa. Sana'y patuloy nating basahin itong ating mga pinag-aaralang ito sa Aklat ng Daniel, lalo na ang Kapitulo 11. Tayo gumugugol na maraming panahon sa pag-aaral na ito sapagkat alam natin na mahihimay-himay natin at maunawaan natin kung bakit, anong mga kaganapan na nangyari, bakit nabago ang mga kautusan, ang kautusan ng ating Panginoon. Bakit pumasok yung mga turo ng mga tao? Kaya maiging meron tayong ganitong mga programa upang ito'y nagbubukas ng ating puso't kaisipan para tanggapin ang ating mahal na Diyos. Muli po, ako si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ayan, so good morning mga minamahal na mga suking taga-subaybay. Kumusta po kayo lahat? Ayan, at purihin natin ang Panginoon sa napakagandang umaga na kanyang pinagkaloob sa atin. Kumusta po kayo? Nawa kayo ay madatnan ang ating programa. Ano po na nasa mabuting kalagayan? Ano po, merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ano po, binabati natin lahat ng ating mga taga-subaybay. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay. Ang pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang inyong maranasan, mga gilig ko mga taga-subaybay. Binabati of course natin yung mga viewers natin sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Ayan, binabati natin lahat ng mga viewers natin dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning mga minamahal. Ganun din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ano po, anumang oras kayo mga minamahal at na ng ating programa, ay welcome po kayo sa ating paglilingkod. Ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Diomel Arsenal, na sa inyo'y bumabati mga minamahal. At lagi nating pasalamatan ng ating Panginoon sa lahat ng biyaya na kanyang ipinagkaloob sa atin. Lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha, mga minamahal. Ano po? Sa lahat po ng ating mga viewers ngayong umaga, tayo po'y nakikiusap na inyo pong i-share ang ating pong live, mga minamahal, para marami pong makinabang at maging pagpapala po sa kanila ang atin pong paglilingkod. Ano po, share niyo po sa inyong timeline. Huwag po kayong mahiya na mag-share ng mga salita ng Panginoon sa inyong timeline, mga minamahal. Ano po, ika nga ay pwede kayong maging daluyan ng pag-asa ng Panginoon, ng liwanag ng Panginoon, ng katotohanan sa magitan ng inyong mga social media, mga minamahal. Kaya share niyo po sa inyong timeline, sa mga friends ninyo sa Facebook, sa Messenger, sa Facebook groups na kayo kabilang mga minamahal, sapagkat kayo po ay mga kapartners natin sa atin pong ministeryong ito, mga gilig ko mga taga-subaybay. Tandaan po natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Ano po, kaya huwag kalimutang mag-share ng atin pong live, mga gilig ko mga taga-subaybay. Ano po, at sa lahat naman po ng mga first-timers sa atin pong paglilingkod na ito, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Gospel Music Ministry. At ito po ay inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga, mga binamahal. Samantalang po kayo nagsishare, mga binamahal, tayo po ay dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila at mapagpala naming Diyos, ang tahanan ina sa mga langit, ikaw na bukal ng buhay, pinagmula ng aming pag-asa at kapanatagan. Diyos na...

ng pag-asa, panibagong buhay at lakas, na kung saan kami, Panginoon, ay muling nakapaglingkod at patuloy na maglilingkod sa inyo at sa inyong bayan. Panginoon, amin pong kahilingan ngayong umaga. Buksan po ang bawat isipan ng bawat isa. Ang inyong mga salita ay maging mabangong samyo at masarap na lasapin ang bawat isa sa amin bilang aming pagkaing espiritual sa araw na ito. Ang pangunguna ng banal na espiritu ang amin pong maranasan at ang pagpapala ng langit ang sumagana sa aming bawat isa sa amin, sa aming mga taga-subaybay, sa punang kanilang pamilya. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Ngayon pong umaga, mga minamahal, ang ating pag-aaral ay napakaganda. Ano ho? Ito po ay very basic, ano ho? Very common, pero very challenging naman doon sa mga tao na hindi tinatawag nating kasundo ang kapitbahay, yung mga tao. ang neighbor kasi, mga minamahal, hindi nangahulog ang kapitbahay mo lamang, ano ho, kundi ang iyong kapwa, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Napakaganda ng tinatawag ng pag-aaral nating ito dahil tinuturuan tayo na magkaroon ng tinatawag nating pag-ibig na manggagaling sa ating mga puso na magdudulot ng magandang relasyon. Ano ho? Magandang relasyon, of course, una sa ating Panginoong Diyos na pag-aralan natin noong nakaraan, at ganoon din po sa ating kapwa, mga minamahal. Nakaranas na ba kayo magkaroon ng kaaway? Ano ho? Magkaroon ng kasamaan ng loob? Nakaranas kayo nagkaroon ng tinatawag nating hindi pagkakaunawaan, mga minamahal, na pag nagkita kayo ay hindi kayo nagpapansinan, nag-iilagan kayo o nag-iiwasan sa isa't isa, ano ho, ay hindi maganda, ano, mga minamahal. So, ito pong love your neighbor ay napakaganda, mga minamahal. Kung ating titingnan at babalikan ang sinasabi ng banal na kasulatan, ano ba ang ibig sabihin ng ibigin natin ng ating kapwa? Alam nyo, mga minamahal, yung pag-ibig sa kapwa, ito ay utos ng Panginoon. Ano ho? Utos ng Panginoon, mga minamahal. Kung ating babalikan, mga gilig ko, mga taga-subaybay, meron pong nagtanong sa ating Panginoong Hesus. Ano ho? Yung nagtanong sa ating Panginoong Hesus, meron siyang isang itinanong, pero dalawa ang sagot ng ating Panginoon. Sa aklat po ng Mateo, ang kapitulo po ay 22, ang versikulo po ay 36, simulan natin. Tuloy natin hanggang 39. Sabi po ay ganito, Guru, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Verse 37, at sinabi niya sa kanila, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. So ito'y tinalakay natin nung nakaraan. Sa verse 39, ang sabi ganito, at ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Dito po, mga gili naming mga taga-subaybay, ay napakaganda po ng sagot ng ating Panginoong Hesus. When there was somebody na nagtanong sa kanya, Lord, ano ang dakilang utos sa kautusan? Sapagkat napakaraming utos eh. Pero ang sagot ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal, dadalawa. Una, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso. Ano, hindi kalahati, hindi kabahagi lang, kundi buo, mga minamahal. Buong puso, buong pagkatao, buong lakas, buong pag-iisip, yung kabuuan. Pangalawa, sabi doon, yun ang unang utos na pinakadakila. Ano? Ang ikalawang utos ay ang ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong kapwa.

ganda po ng kapahayagan na ito, mga minamahal. Ano po? At kung saan, ito pong utos na ito, ang sabi doon, ito ang pinaka-prinsipyo at pinaka-pundasyon doon sa, binabalik tayo doon sa pundasyon ng kautusan ng ating Panginoong Diyos, yung Ten Commandments, no? Mga minamahal. Alam naman natin doon sa Ten Commandments, dalawang bahagi din po yun, mga gili ko, mga taga-subaybay. Dito po sa Mateo 22:36-40, ay dalawa po dyan. Ibigin ng Panginoong Diyos ng higit sa lahat, of course, at ibigin ng kapwa na gaya ng sarili. Sa sampung utos, mga minamahal, nahati din po yon sa dalawa. Bagaman yun ay sampo, pero nahati sa dalawa. Paano, Pastor? Yung unang apat na utos, sa sampung utos, mga minamahal, yun ay pag-ibig patungkol sa Diyos. At ang ikalima hanggang ikasampo, mga minamahal, yun ang may pag-ibig patungkol sa ating kapwa. At tingnan ninyo, mga minamahal, ha? Ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, sabi ng Panginoon. Eh, di tungkol sa Kanya. Ano po? Pangalawa, huwag kang gagawa ng mga larawang inanyuan, mga inukit na larawan, huwag mong yuyukuran at huwag mong paglingkuran. Ibig sabihin, huwag sasambahin, mga minamahal. Ano po? Sapagkat ang Diyos natin seloso. Pangatlo, huwag babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Ang pang-apat, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Ingatan itong banal, sapagkat ito ay araw ng Panginoong Diyos. Ito'y Sabat ng Panginoong Diyos, mga minamahal. Binigyan tayo ng anim na araw para magtrabaho, pero ang ikapitong araw sa Diyos yun, mga minamahal. Yun yung araw ng Sabat o araw ng Sabado. Ngayon, kung ating titingnan, mga minamahal, hanggang doon lamang Sabat ang patungkol sa Diyos. Ano ho? Yun, tama yung sagot ng ating Panginoong Yesus, yun yung pinakauna. Pero pagdating po sa ikalimang utos, aba, nandun na yung nakalagay na ibigin mo, igalang mo ang iyong, doon sa pag-ibig sa tao, sa kapwa, igalang mo ang iyong ama't ina, sapagkat ito ang unang utos na may pangako. Ano ho, mga minamahal? May pangako. Ano yung pangako na yon? Yun yung hahaba ang iyong buhay, no, sa lugar na pagdadalhan ng Panginoon. So may napakagandang pangako, mga gili ko, mga taga-subaybay. At doon sa pang-anim, huwag kang papatay. Pang-pito, huwag kang mangangalunya. Pang-walo, huwag kang magnanakaw. Pang-siyam, huwag kang magsasaksi ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Pang-sampu, huwag kang mag-iimbot ng anumang bagay na nasa iyong kapwa, mga minamahal. Yun yung sampung utos. At doon sa ikalawang bahagi, mga minamahal, yun yung pag-ibig patungkol sa ating kapwa. At ang una roon, mga minamahal, na igalang, i-honor, i-respeto ang mga magulang. Sapagkat ikaw na anak, hindi ka magiging anak kung wala kang magulang. Ano po, mga minamahal? So napakahalaga nun. Magiling ko, mga taga-subaybay. So mula sa mga magulang hanggang sa taong kung sino mang iyong makasalamuha, ang tawag doon ay neighbor. Kapwa mo yon, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ang ganda, no? Kapwa mo yon. Kaya, pag nagtanong ka, uy, sino ba ang aking kapwa? O sino ba? Who is my neighbor? No? Kasi pag neighbor, parang kapitbahay lang. Hindi lang yung kapitbahay, mga minamahal. Kundi, ang sino mang tao na ma-encounter mo, makilala mo, na magkaroon ka ng opportunity, mga minamahal, ng makapaglingkod ka, makilala mo, no? Ma-encounter mo siya, malayo man o malapit yan, kapwa mo yan, mga minamahalan ho. At tinuturuan tayo ng ating Panginoong Yesus na ibigin sila sapagkat, mga minamahal, ito'y magdadala sa atin ng mabuting relasyon sa ating kapwa. Ano po, mga minamahal? Bakit magdadala ng mabuting relasyon? Ang pag-ibig sa kapwa nagdadala ng mabuting relasyon sapagkat hindi ka naman gagawa ng masama sa kanila. Halimbawa, hindi ka papatay. O, dahil hindi talaga pwede yun sapagkat unang-una, ito, mga minamahal, ang buhay natin, hiram natin sa Diyos. Ano po? Pangalawa, yung huwag kang, di ba, magnanakaw, huwag kang mangangalunya. Ito yung mga bagay na ito, pag hindi mo ito ginawa sa iyong kapwa, aba ay maganda. Magkaroon ka ng pundasyon ng mabuting relasyon sa iyo o sa aking kapwa, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ito'y magandang balita. So, pagka titingnan natin, sasabihin natin, ah, sinunod ko na yan. Bibigyan natin pagpapahalaga, mga minamahal. Hindi lamang yung pagsunod natin doon sa utos ng Panginoon na ibigin ng kapwa. Makikita natin na, sinusunod ko na yung titik na yan, yung nakasulat. Pero hindi na tayo nagbibigay ng pagpapahalaga. Di ba?
Maraming mga tao hindi nagbibigay ng pagpapahalaga. Halimbawa,

Buat na lamang mga minamahal. Iyong huwag kang papatay. O hindi ka nga pumapatay, pero hindi ka naman tumutulong. Ano ho, na meron ka naman dapat pantulong, meron ka naman dapat na pwedeng maitulong sa kanila, ay hindi mo ngayon tulungan mga minamahal. Kumbaga, sa maliit na paraan, di ba? Sa maliit na halaga o sa maliit na paraan, halimbawa ikaw ay may nanghingi sa iyo ng tulong. Wala kang maitulong financially. Ano pwede mo maitulong? Pwede mo maitulong na panalangin. Ano ho? Prayer. Sabihin ay nakatulong ka mga minamahal. Magandang bahagi yun. Nagbibigay ka ng papahalaga. Meron ngang isang magandang karanasan o isang magandang istorya na napanood ko mga minamahal. Sabi ng isang tao, ito kasi realidad ng buhay eh. Ang tao, kapag ka nangangailangan, maraming hindi masyadong nagbibigay pansin. Ano po, halimbawa, sa mahal sa buhay, kamag-anakan, ano po, pag nanghingi ng tulong, pag nanghingi kasi nangangailangan, may karamdaman, hindi tumutulong, ano po, mga minamahal. Pero, pagdating na ang taong ito ay namatay, doon pa ma-realize ang kahalagahan. Ano, doon pa nagpapahalaga kung kailan namatay yung isang tao, mga minamahal. Ito yung realidad o ito yung katotohanan sa ating buhay, mga minamahal. Kung kailan ang tao namatay, doon bumuhos ang tulong. Doon nagpadala ng bulaklak, di ba? Doon pumunta, dinalaw. Pero nung buhay pa, hindi madalaw. Nung buhay pa, aba hindi nakatanggap ng bulaklak. Tulad nung nakaraan, araw daw ng mga puso, di ba? And then, hindi nakatanggap ng tulong. Hindi tuloy na-appreciate nung namatay yung ginawa na yon ninyo sapagkat hindi ito ginawa nung buhay pa. Ginawa ito nung patay na. Ay, paano pa ninyo di ba? Kung kailan nakaburol na sa kadinalhan ng tulong, na buhos-buhos ng tulong, pero nung buhay pa, nung nagkasakit pa, nung nangangailangan ng tulong, hindi lumabas ang tulong. Walang dumalaw. Di ba? Walang nagpapahalaga, walang nagsabing I love you, di ba? Pero nung namatay na, basta mo saring mga salitang I love you, hindi kami malilimutan, mahal na mahal ka namin, no? Parang nandoon pa yung panahon ng pagpapahalaga. Ay huli na po 'yon mga minamahal. Kaya mahalaga na ipapakita natin sa ating mga kamag-anak, sa ating mahal sa buhay, na habang buhay pa sila, ipakita ng pagmamahal, ipakita yung pagpapahalaga. Kung mayroon man tulong sa panahon ng pangangailangan, magtulungan. Dahil isa yan sa utos ng Panginoon. Love your neighbor, mga minamahal. Yan ang napagandang balita. Ano po, mga gili ko, mga taga-subaybay. O, tingnan ninyo ha. Paano ba tayo magpakita ng pagmamahal sa ating kapwa? Paano tayo magpakita ng pagmamahal sa ating kapwa? Kung ating titingnan ang banal na kasulatan, mga gili ko, mga taga-subaybay, may magandang mga karanasan dito na pwede po nating matutunan, ano po, mga minamahal. Sapagkat nais nga nating makita pa paano ba ibigin ng ating kapwa. May ilan po rito, mga minamahal. Halimbawa na lamang, magpakita tayo ng habag, ano ho. Magpakita tayo ng compassion sa ating kapwa, ano ho, mga minamahal. Ito ay magandang katangian ng isang taong mananampalataya, ano po, dito sa isang aklat ng Lucas Kapitulo 10, ang versikulo po ay 33 hanggang 34. Meron pong ganito tayong mababasa. Tingnan ninyo ha, isang karanasan ito mga minamahal. Subalit ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaruroonan at nang kanyang makita ang taong iyong nahabag o siya ay nahabag. 34. Kanyang nilapitan siya at tinalian ng kanyang mga sugat, pagkatapos buhusan ng langis at alak. Pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Ito mga minamahal ay isang napakagandang pagpapakita ng tinatawag nating pagmamahal sa kapwa. Sa anong paraan? Una, to show compassion and mercy. Sapagkat ito po ay talinghaga, mga minamahal, ng isang mabuting Samaritano. Ano ho? Good Samaritan. Yung Good Samaritan, mga minamahal, ay napakaganda ng kanyang naramdaman at yung kanyang action doon sa taong kanyang nakita at nadaanan. Sapagkat mayroon po kasing unang dumaan doon, mga gilig ko, mga taga-subaybay.
na meron doong isang taong dumaan papuntang Jericho, ang sabi dito mga minamahal, galing sa Jerusalem yon. Siya ay hinold up, no? Sabi dito ay nahulog sa kamay ng mga tulisan. Siya ay hinubaran, binugbog at iniwan siyang halos patay na. Kumbaga, ang sabi sa ating panahon ay 50-50 na mga minamahal. Ano ho? Nag-aagaw buhay. Pagkatapos ay meron dumaan na isang pari. Ano ho? Kung ating titingnan doon sa verse 31, may dumaan na isang pari, pero nung kanyang nakita yon mga minamahal, ang sabi dito sa talata, ay dumaan sa kabilang panig. So iniwasan, mga minamahal. Iniwasan. Nung makita niya, uy, mamamatay na to ah. So iniwasan niya, mga minamahal. Maya-maya, may dumaan naman isang levita. Nung dumaan ang isang levita, mga minamahal, lumakita ito, ay dumaan uli sa kabilang panig. Ibig sabihin, wala silang pakialam doon, mga minamahal, doon sa taong. Ganon. Sa ating panahon ngayon, may mga ganon din. May mga na-disgrasya o mga nakita nating na aksidente, aba, ang ginawa, imbis na tumawag o sumaklulo o tumawag ng saklulo, ang ginawa ay nagbibideo. yun ang nangyari ngayon, mga minamahal. Nakakita na ba kayo ng ganon? Nagbibideo. Binibideohan. Oh, ala, kawawa oh. Oh. Yun ang realidad sa nangyari sa ating panahon ngayon, ng ating, di ba, ng realidad ng ating buhay. Imbis na tumawag ng saklulo, tumawag ng tulong, o kaya kung ikaw naman ay marunong tumulong, ang ginawa ay, ba nag-video for the content mga minamahal? Di ba? For the content. Ay walang tulong na nangyari. Wala mga minamahal na saklulo. Ganun po ang nangyari doon sa Good Samaritan. Sapagkat tinatanong, sino ba yung aking kapwa? Di ba? Mga minamahal. So, may dumaan po na pari, may dumaan na levita, pero wala po silang ginawang aksyon. Kundi nung makita nila itong nag-agaw buhay na taong nakaranas ng matinding hagupit ng mga tulisan o sa kamay ng mga tulisan, ay iniwanan po, iniwasan at dinaanan lang lumayo mga minamahal. But there was somebody, after nung dumaan ang pari at ang levita, there was somebody na tinatawag na Good Samaritan. Na sa kanyang paglalakbay, may nakita siyang tao na nakahandusay na. Ano ang kanyang naramdaman, mga minamahal? Habag, compassion, at naawa siya. Yung habag at yung mercy, yung pagkahabag niya doon sa tao, mga minamahal, hindi lang basta nahabag siya tapos iniwasan niya. Kundi, dito mga minamahal, inilapitan niya. Nadaanan niya eh, bakit mo pa iiwasan? Nilapitan, pagkatapos ay gumawa ng aksyon mga minamahal. Anong ginawa niya? Nag-first aid kaagad siya. No, after ng first aid niya, no, inilunasan niya ng pangunang lunas para hindi lumala yung kalagayon ng taong nasa alanganin ang buhay. Pagkatapos mga minamahal, siya ay tinarga niya, isinakay sa kanyang sasakyan, dinala sa bahay, panuluyan at inalagaan. No, sa ating panahon, dinala sa hospital mga minamahal. At inalagaan doon. At ang kagandahan doon, mga minamahal, ang sabi doon sa verse 35, nang sumunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan. At sinabi niya, alagaan mo siya. At sa anumang karagdagan mo panggastusin, ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Wow! Napakagandang karanasan nito, mga minamahal. Ito ay kinalugdan ng ating Panginoon, mga minamahal. Ano ho? Ito'y kinulugdan ng ating Panginoon. Grabe yung kanyang ginawa. Nag-first aid na, dinala pa sa ospital, nag-deposit pa, mga minamahal. At pagkatapos ang sabi niya, alagaan mo siya at yung kulang ko, sa kung may kulang pa sa pagbayad, pagbalik ko, ibibigay ko sa iyo. Kita niyo mga minamahal, dito ay nakita natin ang kinulugdan ng Panginoon. Ano po ay yung tao, mga minamahal, na tinatawag sa Bibliyang Good Samaritan. No, sa anumang paraan, ang tao pwede makatulong, mga minamahal. Pwede kang makatulong sa anumang paraan, mga gilig ko, mga tagasbaybay. Tulad nito, paano maibigin ang iyong kapwa? Show compassion and mercy, mga minamahal. Ano pa? Anong gagawin natin? Serve and help each other. Di ba? Paglingkuran mo at tulungan mo. Di ba, mga minamahal? Tumulong ka. Gawan mo ng mabuti. Sapagkat ito ang nais ng ating Panginoon.
Alam niyo yung paggawa mo ng mabuti, yung hindi ka naghahangad ng pabalik. Da yung benefits ba? O di kaya ay naghihintay ka mga minamahal na tinatawag ng mayroong ka makukuha sa kanya. Kundi yung pagtulong na mula sa puso, mga gili ko, mga taga-subaybay. No, ano po ang inyong pakiramdam kapag kayo nakatulong ng mula sa puso at yung tulong na, kumbaga, napipilitan? O kaya naghihintay ng kapalit, mga gili ko, mga taga-subaybay? Merong ganun eh, no? Halimbawa, mga minamahal, may taong nakatulong na maluwag sa puso. Yung bang, pag nakatulong ka na masaya, ay maluwag at napakasarap sa pakiramdam, no, mga gilig kong mga taga-subaybay. Ano po? At ang sabi dito, sa isang talata ng Biblia, kapag ka tumulong tayo na hindi tayo nagsasawa, hindi tayo, no, kumbaga mga minamahal ay gumawa tayo ng walang sama ng loob, yung paggawa natin na yun ay kinalugdan ng Panginoon. Sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 13, ang versikulo po ay 16. Ang ganda po ng sinasabi. Sabi po ay ganito, Hebreo 13:16, huwag ninyong kaligtaan o kaliligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi, o sa ibang salin, ang pagtulong, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga gayong handog. Amen. Dito mga gilig ko, mga taga-subaybay, sa pagpapahayag natin ng pag-ibig sa ating kapwa, bay, napakaganda, no? Magpakita tayo ng compassion, ng mercy, mag-serve tayo sa ating kapwa, di ba? Mga minamahal, tulad ng binanggit dito, mag-serve sa kapwa, mga gilig ko, mga taga-subaybay. At yung pag-serve at pag-help, no, pagtulong sa kapwa, ay, ang sabi dito mga minamahal, ay kinalugdan ng Panginoon. Diba? Kaya huwag kaligtaan. Kinalugdan ng Panginoon, mga minamahal. Kaya pala napakasarap sa pakiramdam yung wala kang hinihintay na kapalit sa iyong pagtulong dahil ang Diyos nalulugod sa iyo. Kaya ang Panginoon ay ang nagbabalik ng pagpapala ng siksik, liglig, umaapaw doon sa mga taong tumutulong nang hindi naghihintay ng kapalit. At binabanggit pa sa aklat ng Galacia Kapitulo 6, ang versikulo po ay 9 hanggang 10 ay napakaganda po ng sinasabi. Sabi rito ay ganito, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Buaganda, no? Huwag anya tayong manghinawa, no? Ibig sabihin, huwag tayong magsawa na gumawa ng mabuti. Bakit? Ang sabi dito, sapagkat sa takdang panahon mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Bakit? Sa talatang Jesus, ito ang ating mababasa. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. No, nung kapananampalataya, mga minamahal. Kaya napakahalaga yung ika'y pinagpala ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Yung pagpapalang ipinagkalob ng Panginoon sa iyo, hindi pala para dapat suluhin mo, kundi para maging pagpapala ka rin sa kapwa, mga minamahal. Ano ho? And how to love your neighbor, ng iyong kapwa, mga minamahal? Of course, show compassion and mercy. Kung nakita ka na, di ba, mahabag ka, mabagbag ang iyong damdamin, and help them, serve them, ng mga minamahal. Ito ay napakagandang tinatawag nating opportunity o pagkakataon na makapaglingkod tayo, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano pa? Sa aklat po ng Roma Kapitulo 12, versikulo 10, meron din pong napakagandang sinasabing ganito. Sabi rin, no? Magmahalan kayo. Utos talaga yung pagmamahal, eh, no? Magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. Sa pagpaparangal sa iba, ay mag-unahan kayo. Ba, ang ganda, no? Minamahal. Respect and love and honor others. Di ba? Ang problema sa ilan, yung pagpaparangal ay gusto sa sarili. Ang sabi dito, pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo. Ang tao kasi makasarili, ano? Dahil yung tao makasarili, wala yun ang pag-ibig ng Diyos. Kaya dito'y pinag-uunay na ang pag-ibig ay ang Diyos ang pinagmulan at gusto ng Panginoon na mag-ibigan din tayo o magmahalan, sapagkat ang pag-ibig sa kapwa
ay hindi mo magawa unang-una kung wala kang pag-ibig sa sarili. Sapagkat ang sabi doon, love your neighbor as yourself. Okay? Ang pag-ibig sa kapwa, hindi mo magawa kung wala kang pag-ibig sa iyong sarili, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano po? Ano pang pwedeng magawa natin? No? Share the love of Christ. Ipadama natin, ibahagi natin ang pag-ibig ni Kristo, mga minamahal. Kaya nga, ang Panginoong Jesus, ang siyang pinakamagandang halimbawa ng tao. Ano ho? Ang Panginoong Jesus, ang siyang pinakamagandang halimbawa ng tao. Kaya nga, pagka shinare mo yung love ng ating Panginoon, unang-una sa magitan ng pag-share ng gospel. Di ba? Share ng gospel sapagkat dahil sa pag-ibig ng Panginoon ay iniligtas niya tayo sa kanyang biyaya. Hindi narinig ito ng maraming tao. At kailangan marinig ng mga tao ito, mga minamahal. Maraming mga tao na mayayaman ngayon, mapera, sagana sa buhay dito sa mundo, pero hindi sagana sa espiritual na buhay kay Kristo, mga minamahal. Ulitin ko, maraming mga tao ngayon sa mundo, sagana sa buhay dito sa mundo, mga minamahal. Sagana sa kanilang kinalalagyan, pero hindi sagana sa buhay kay Kristo. Kailangan nilang mapakinggan ang mga salita ng Panginoon para sila din ay magkamit ng kaligtasan at magpawalang hanggan. Sapagkat ang mayroon sila ay mga pansamantala. Ang kailangan nilang malaman at matutunan ay yung mga bagay na pangwalang hanggan. Kay Kristo lang yun masusumpungan. At dito, mas makikita natin sa banal na kasulatan ang mga katotohanan ito, mga minamahal. Ano po, kaya mahalaga na yung pagsishare ninyo na binabanggit ko sa inyo tuwing mag-start tayo, na bahagi nyo mga minamahal, share ninyo yung ating live. Dahil maraming mga taong hopeless, maraming mga taong mga nanghihina, maraming mga taong nawawala ng pag-asa, mga minamahal. Pero sa magitan ng ganitong mga paglilingkod, ay naging bahagi kayo ng misyon ng ating Panginoon, mga minamahal na mga kaibigan. Ano po, naging kabahagi kayo mga gili ko, mga taga-subaybay. Di ba? At masarap mga minamahal na sa iyong pag-share na ito, may mga ilan-ilan dyan magsasabing, salamat ha, maraming salamat dahil nabuhayan ako ng pag-asa. Di ba mga minamahal? Natutuwa tayo at purihin ng Panginoon sapagkat may mga tao na nagme-message sa atin. Salamat po, Pastor, napanood ko yung programa. Ako po'y matagal lang naligaw ang landas. Salamat sa Diyos, ipinababalik niya ako rito. Mayroon namang ilan. Pastor, naghahanap ako ng katotohanan. Ako halos mawalan ng pag-asa. Pero mayroon siyang hinahanap-hanap sa kanyang puso. Pero alam niyo, mga minamahal, sa kanyang pagsuswipe ng kanyang Facebook, napanood niya ang ating programa. Purihin ng Panginoon. So, ibig sabihin, mga gilig ko, mga taga-subaybay, yung inyong pag-share, malaking bagay yun. At kinalugdan nyo ng Panginoon. Sapagkat hindi naman lahat ng sinishare natin ay tinatawag nating salapi o aduman. Pwede ka rin pala mag-share ng tulad nito. Sapagkat anumang bagay na isinare mo na ikabubuti ng iyong kapwa at maging daan para mapalapit sa Panginoon, ay napakaganda yun. Kaya binabanggit ko sa inyo palagi, sharing is caring. Sharing is loving, di ba? Sharing is supporting. Napakalaking bagay yun, mga minamahal, sa iba't ibang paraan na tutulong tayo, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? At yun ay pagpapakita dapat ng pag-ibig. Hindi yung napipilitan tayo sa ating paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Dahil pag napipilitan ka, hindi ka masaya, mga minamahal. Di ba? Tingnan mo yung taong nagbibigay ng sobra, yung hindi mula sa puso, hindi siya masaya. Pero alam niyo, mga minamahal, yung pagkakaloob ng mula sa puso, masarap sa pakiramdam. Masaya, mga minamahal. No? Alam niyo, naalala ko si Ate Dan. Pumunta kami doon sa Mindoro. Nagpakain doon sa mga tawag doon? Mangyan? Tatlong tribo ng mangyan pinuntahan. First time niya makakita ng mangyan? No, ay si taga-syudad. First time niya makakita ng mangyan? Sabi niya, ganito pa lang mga mangyan, ano? Tapos, nagdala ng siguro 5 kaldero yung malalaki. Nagpakain kami doon, kasama yung Angkor Sim Singers. May nagsandok siya doon. May mga sandok doon. May mga kawawa yung kalagayan ng mga mangyan. Tapagkat may mga plato nila para yung ilan, arinola, etc. Yun ang kanilang lagayan doon. Alam nyo, si ate ng taga-sandok doon. Maya-maya ay umiiyak. Kami doon, nakikipag-usap kami doon sa mga captain, yung ng chieftain ba tawag doon, o captain doon sa mga ano. May umiiyak, iyak siya ng iyak. Habang nagsasandok, sabi ng mga kasama,
Pastor, anong nangyari kay Ate Dan? Inaaway mo ba yun? Mag-away ba kayo? Ay, hindi ko alam. Anong nangyari? I say, iyak nangyari doon eh. Ay, di pinuntahan namin. Habang nagsasantok. Habang sabi ay, anong nangyari? Ba't ka umiiyak? Ba'y naawa daw siya doon sa kalagayan ng mga mangyan? Ano ho? Naawa daw siya sa kalagayan kasi napakahirap nung kalang kalagayan. Pero sa kabilang banda ay masaya, no? Makapagpakain mga minamahal. Ano po? At sabi ko nga sa kanya, dito ka na lang sa mangyan. Samahan mo sila at ikaw tagapakain sa kanila. Minamahal. Ay masarap sa pakiramdam. Napakasarap sa pakiramdam. Makatulong ka sa kapwa. No? Makatulong ka sa kapwa. Lasa mga nangangailangan. At yung pagtulong mo, mga minamahal, ay bukal sa loob, kinalugdan ka ng Panginoon. Mga minamahal. At Diyos ang nagbabalik ng siksik, liglig, umaapaw dun sa mga taong mapagbigay at matulungin. Tingnan ninyo mga minamahal. Isa sa pinakamahalaga, yung pinaka-cost, mga minamahal, ng pag-ibig ay yung nasa Juan Kapitulo 15, versikulo 13. May napakaganda pong sinasabi rito mga minamahal. Sabi dyan, no? Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Wow! Matinding pag-ibig ito, mga minamahal. Ano ho? Wala anyang higit na dakilang pag-ibig kaysa roon. Na alin? Ibigay ng tao ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang kapwa, no? For the sake o sa kanyang kaibigan, mga minamahal. At alam nyo, kung ating titingnan mga gilig ko, mga taga-subaybay, ito'y ginawa, sinabi ng ating Panginoon. Pero alam nyo kung inyong basahin yan hanggang sa 14 ba kasunod niyan. Sabi dito sa verse 14, kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo, mga minamahal. Ang ganda, no? At napansin ninyo mga gilig ko, mga taga-subaybay, tayo ay itinuring ng ating Panginoong Yesus na kanya mga kaibigan. At ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Kaya kung ating titingnan yan, mga minamahal, sa Judges 17 ng Juan, binigay niya ang kanyang buhay dahil sa atin. Grabe na pag-ibig ito ng ating Panginoon, mga minamahal. Ito'y nagpakita sa atin ng example, mga gili ko, mga taga-subaybay, kung gaano kadakila ang pag-ibig at kakonsistent ang pag-ibig dapat, ang tunay na pag-ibig, mga minamahal. Ibig sabihin, ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos ay nagbibigay ng mabuting relasyon sa kapwa, nagbibigay ng kaayusan, nagbibigay ng kapayapaan, di ba? Nagbibigay ng kasiyahan, mga minamahal. Yan ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Hindi yung gumagawa ka ng hindi maganda sa iyong kapwa. Kaya nga ang pag-ibig, mga minamahal, ay lagi ang itinuturo ng ating Panginoong Yesus. Kung ating titingnan ang banal na kasulatan sa Aklat ng Juan, lagi ang binabanggit po riyon salitang pag-ibig. Ano po? Halimbawa na lamang ang sabi sa Juan 13:34, kayo magmahalan, magibigan tulad ng pag-ibig ko sa inyo upang makita ng mga alagad, ng mga tao na kayo aking mga alagad. Yung pag-ibig ay talagang yan ang foundation, mga minamahal. Tulad nitong ginagawa natin, kung hindi ito dahil sa pag-ibig ng Panginoon na naramdaman natin at naranasan, hindi natin ito magawa tuwing madaling araw. Ba magsakripisyo ka, maglalakad ka kapunta dito sa studio. Minsan ay may malakas ang ulan, may bagyo, malakas ang hangin, we need to go to the studio, di ba? Para makapaglingkod, makapag-live, mga minamahal, ay talagang sacrifice. Love is sacrifice. At yan ang ginawa ng ating Panginoong Yesus sa atin, mga minamahal. Kaya ang pag-ibig, pag mayroon yan sa iyong puso, hindi ka gagawa ng masama sa iyong kapwa. No, kahit hindi mo isa-isahin yung utos eh. Tingnan ninyo ha. Sa aklat ng Roma Kapitulo 13, ang versikulo ay, yes, ito po ang ating mababasa, mga minamahal. Sabi rito, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Amen at amen. Mga minamahal, ang ganda ng sinasabi ng talatang ito. Ano po? Ang pag-ibig niya ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Yan ang napakaganda, no? Kung hindi ka gagawa ng masama sa iyong kapwa, anong gagawin mo? Ay mabuti.
Kaya ang sa itinuro dun sa atin, paano ba ibigin ng kapwa? Oh, di ba? Magpakita ka ng habag, nag-awa, tumulong ka, maglingkod ka. Di ba, mga minamahal? Magpakita ka ng respeto. Yes, mga minamahal, tama'y sinabi ng talata. Ang pag-ibig hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa, sapagkat ang pag-ibig ay katuparan ng kautusan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ito ay napakagandang balita sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ang pag-ibig natin, mga minamahal, ito ay tinatawag nating moral obligation natin. Ito'y utos ng ating Panginoon, mga minamahal. At ito ay reflection sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig ng natin sa ating kapwa ay reflection ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos at naranasan natin at ang kanyang pagpapahalaga, yung pagmamahal na ito ay nang naranasan natin, maipadama din natin sa ating kapwa, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Kaya nga, napakaganda ng mababasa natin sa aklat ng Unang Juan, Kapitulo 4, ang bersikulo po ay 7 hanggang 8, ang sabi po ay ganito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Bakit? Talatang 8, sapagkat sabi rito, talatang 8 po, verse 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. No, bakit tayo nag-iibigan, nagmamahalan at ipinapahayag natin, ipinapadama ang ating pagmamahal sa kapwa? Dahil ang Diyos ang unang umiibig sa atin. At siya ang pinagmulan ng tunay na pag-ibig, mga minamahal. Kaya yung ating ginagawa, dapat gawin natin ng may pag-ibig, mga minamahal. Masaya sa pakiramdam. Kapag tumulong ka ng may pag-ibig. Pagka ginawa mo ito, at gumawa ka ng may pag-ibig sa kanila, napakasarap sa pakiramdam. At kinalugdan ka ng ating mahal na Panginoon. Sino ang iyong kapwa? Sino ang iyong neighbor? Malapit man o malayo na iyong na-encounter, nakilala, na pwede magawa ng magandang bagay, mga minamahal. Yan ang iyong kapwa. Kaya lagi nating alalahanin, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Why? Ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan, mga minamahal. Kaya spread love, mga minamahal, no? Spread love, not hatred. At pag pinapahayag natin ito sa iba't ibang paraan, nagagawa natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, mga minamahal. I hope na kayo po ay nakinabang sa ating maiksing pag-aaral, no? Kaya pag kayo paalis ngayon, pupunta sa opisina, huwag kayo nakasimangot, nakasmile, ano? Magiging blessing kayo sa inyong kapwa. Kayo may makasalamuha, di ba? Ay madama natin at baon-baon natin ang ating pagkaing espiritual sa araw na ito, mga gilig ko, mga tagasbaybay. Bago tayo nadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin at abang inihanda natin na ng isang magandang awitin sa lahat po ng ating mga tagasubaybay. Kung kayo po may mga greetings o mga questions or prayer request, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Let us pray. Nakilat o pagpala naming Diyos sa mga oras na ito, Panginoon, ang aming mga puso ay nagagalak na ika'y patuloy naming purihin, sambahin at pasalamatan sa magandang mga aral at paalala sa bawat isa sa amin, na ikaw na Diyos ng pinagmula ng pag-ibig, ay itinuro niyo sa amin na ibigin din po namin ang aming kapwa tulad ng inyong pagmamahal sa amin. Sapagkat ang pag-ibig na ito ay pundasyon ng inyong kautusan, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga aral na ito. Tulungan kami na maging pagpapala kami sa aming kapwa at maging daan upang maipakilala namin ang aming Panginoong Yesus sa magitan ng aming buhay na ipinapakita sa aming kapwa. Aming hiling ang patuloy na pagkalinga ng banal na Espiritu na siyang lagi magpapaalala sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa mga oras na ito, aming inilalapit ang aming mga kaibigan namin na may mga karamdaman. Patuloy o Diyos na lumalapit sa inyong biyaya, trono ng biyaya, sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming dakilang manggagamot na sa inyo'y walang imposible, Panginoon. Ang inyunawang mapagpagaling na kamay ang siyang patuloy o Diyos na kanilang maramdaman na hahaplos sa kanilang mga karamdaman upang patuloy na kagalingan, Panginoon, ang kanilang maranasan. Ikaw na Diyos na bago pa namin tawagin ay nababatid ninyo ang aming mga daing at mga pagsusumamo. Panginoon, kahabagan po ninyo sila at ang inyong saklulo ang kanilang maranasan, Panginoon. Sa magandang aming sarili o Diyos, wala kami magagawa, kundi aming ipagkatiwala sa inyo ang lahat sapagkat alam namin, Panginoon, na hindi mo kami bibiguin ayon sa inyong banal na kalooban. Ano man ang mga pagkakasala na nagawa, Panginoon, sa inyong banal na harapan, pakalinisin at patawarin po ang bawat isa sa amin. Maging mabangong samyo sa inyong banal na harapan ang aming mga dalangin. Sa buong maghapon, Panginoon, muli namin itinatalaga ang aming mga buhay sapagkat alam namin na sa inyong mga kamay mayroong kasiguruhan ang bawat isa sa amin. Sa mga naglalakbay ngayon, maingatan din, Panginoon, ang kanilang paglalakbay, maingatan, makarating sila sa kanilang mga trabaho at yung mga nagbabiyahe, Panginoon. Salamat o Diyos sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa patuloy na pagkaloob ng aming mga pangailangan. Salamat po sa inyong biyaya at pagtugon sa lahat ng aming kahilingan. Hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At nagpapasalamat kami sa inyong laging pagsubaybay. Kita-kita ulit tayo sa kinabukasan. Sa pangalan ng ating programa, ang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry. Ang kasama natin, ang aking may bahay, nagpapatakbo ng ating live, si Ate Dan. Ayan. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jim Alcinala, nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang silagi nating maranasan at laging tatandaan. Kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng ating tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kamusta po kayo? Talagang patuloy ang pag-ulan, ano, talagang bahang-baha dito sa Metro Manila. Nawa po kung saan man po kayo nakikinig, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Keep safe and dry po. Pero parang napakahirap maging dry sa season po natin ngayon, ano, kaya mag-ingat po tayong lahat. At patuloy po tayong manalangin na maging maayos na po ang weather sa mga susunod na araw. Patuloy po tayo, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, para sa hakbang sa kalusugan, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa pagtitiwala sa Panginoon. Trust in God, ika nga sabi ni Doc Blessy Varona. Kaya naman po, ibigay na po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Ang kaligayahan ay tunay na lunas sa maraming karamdaman. Kaya nga happiness heals. Ako, I'm so thankful sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng wisdom to make a book, and this is Happiness is Medicine. Okay? Na meron siyang 12 life-changing chapters. At ang isa dito ay yung trust in God. Yung happiness, alam nyo, this is beyond ha-ha-ha, beyond laughter to. Sabi ko nga, trust in God ay component ng happiness. Bakit? Kasi kung wala kang pananampalataya sa Panginoon, wala kang pagtitiwala. Aba, lahat na lang ng bigat na problema na papasanin mo dito sa mundo, wala kang sandigan, wala kang aasahan. So again, ang Diyos ang talagang siya yung ating tunay na, no, pag-asa. Okay? So again, ang trust in God, part ng happiness is medicine natin. Now, kung titingnan niyo yung study, no, may mga pag-aaral na ginawa na yung longitudinal data establishes that a strong personal relationship with the divine, yung matinding relationship sa divine, which is God, foster lasting optimism, no, magiging positive ka, no, and reduces the incidence of depressive symptoms. Ang nakita nila sa science, 20-30% yung reduction ng iyong pagkalungkot, yung depression mo, and this is directly predicts higher levels of daily happiness. So, nakasalalay yung kaligayahan mo sa talagang relationship at pagtitiwala mo sa Panginoon. Ito yung study na nakita ni nung grupo ni Fisher noong 2013 at ni Vanderbilt noong 2017. Kaya nga, kahit science ngayon, talagang nag-a-agree na ang trust in God can really give us happiness, no? Ito yung part na yung pagtitiwala sa Diyos, talaga nagko-collaborate yan sa coping mechanism natin, no, when it comes to yung system ng katawan natin, na magbibigay siya ng relaxation state, no? At ito yung part na very, very important, na ito ay yung nagpapagaling sa atin. Now, tingnan naman natin ang mga practical ways na pwede natin gawin, na hindi lang natin to sinasabing trust in God, na simpleng trust in God. No? Alam nyo ba, yung pagtitiwala natin nakabase sa pagkakilala natin kung sino yung pinapagkatiwalaan natin. Halimbawa, nagtitiwala ka sa magulang mo, sa tatay, sa nanay mo, kasi naniniwala ka talagang may kakayanan sila na alagaan ka, no? Nung tayo'y maliliit pa. Nagtitiwala ka sa Nagtitiwala ka sa teacher mo kasi naniniwala ka na yung teacher mo matalino, talagang bibigyan ka ng tamang gabay. So, yung pagtitiwala nakabase sa pagkakilala mo kung sino yung pinagkakatiwalaan mo. Kaya nga po, napakagandang isipin kung paano tayo magkakaroon ng increase na pagtitiwala sa Panginoon. No? At ito po ay, again, nakabase sa kaalaman natin, no? Sa present na kaalaman natin ngayon tungkol sa Kanya. Alam nyo, yung Biblia, nakakatuwa yan eh. Kasi merong story tungkol kay Job, di ba? Sabi ng story ni Job, grabing nangyari kay Job. Yung bankruptcy, no? Isang araw nagkaroon ng 100% bankruptcy sa kanya. Tapos yung mga anak na matay. Wow, napakasakit. Grabe talaga, grabing sabi ko nga napapawaw ako sa pananampalataya ni Job kasi hindi to basta simpleng problema, sobrang napakalaking problema. Tapos at the same time, nagkaroon siya ng bukol head to toe. Ay, naku, grabe to. Pero sabi ko nga, wow, talaga yung pananampalataya ni Job. Kasi anong nangyari sa kanya? Sa lahat ng napakabigat, napakasakit na pangyayari sa buhay ng tao, nasabi pa niyang, naked I came from my mother's womb, naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Alam niyo, yung ginawa niya, nag-shave ng ulo, ng buhok niya, nagkalbo, no? And then, nag-fell on the ground in worship, talagang nag-praise the Lord siya. Ngayon, tanong, bakit? Ganong kalaki ang pagkakilala niya sa Panginoon? Alam niyo, nung unang panahon siguro, hindi pa ganito ka-modern ang astronomy natin. Pero nung panahon, sa Job, no, sa libro ng Job, may nakasulat doon, sabi na, how can be man be just with God, which spreaded out the heavens, treaded the waves of the sea, which make it Arcturus, Pleiades, and chambers of the south? Ay, minention si Arcturus sa book ng Job, no, sa libro ng Job. At alam niyo, kung gaano kalaki ang Arcturus? Ang Arcturus, sobrang-sobrang malaki. Iko-compare mo yan sa araw. Ay nako, yung araw yun na oh, isang tuldok na lang ang araw. Ang Arcturus sobrang malaki. So, sabi ni Job, oo nga pala, yun ang pananampalataya. Sabi niya, teka wait, yung binibigyan ko ng pagtitiwala, no, yung talagang inaasahan ko na Diyos, talagang sobrang malaki siya. Yung gumawa ng Arcturus ng Pleiades and Chambers of the South. Eh, sino ba naman ako? Ang liit-liit ko dito sa mundo, no? So, napaka-importante palang malaman mo kung sino yung pinagtitiwalaan, no? Eh, ngayon, ito yung panahon ni Job. Sabi ko nga eh, grabe tong si Job, yung sakit na nangyari sa kanya, yung bukol, yung hindi natin alam, bukol, pigsabi yan, basta sobrang masakit, emotionally drained siya, psychologically talagang pressured, no? Yung mental illness sa tingin ko nasa kanya, yung physical pain, ay grabe, isang pigsa nga, masakit na, eh buong katawan, puro pigsa, ay, hindi mo pa alam, pigsa ba yan, cancer ba yan, walang biopsy. So sabi ng Bible, ang paniniwala, pananampalataya ni Job, ito yung kailangan nating i-model. No, bakit? Ay, naku, ayaw natin mangyari dyan. Naku, talaga kahit kaunting yung karanasin ni Job, wag naman po sana, sakto na yung lesson ni Job para sa atin. Pero alam nyo, yung pagtitiwala ni Job, napakalaki kasi kilala niya kung sino yung pinagkakatiwalaan niya. Nakilala niya kung gaano ka powerful, gaano ka mighty ang Diyos. Tingnan nyo, Arcturus, panahon ni Job, napakalaki na star. Pero ang panahon natin ngayon, mas matindi pa sa Job. Okay? Yung astronomy natin, mas matindi pa sa knowledge nung astronomy nung unang panahon. Kasi kung yan, kung gaano kalaki ang Arcturus na nakita ni Job nung unang panahon, ngayon marami ng iba't iba pa. No, merong Betelgeuse, may Rigel, may Antares, may Aldebaran. But you know what? Yung Antares, sobrang-sobrang malaki compare sa Arcturus. Okay? Sobrang napakalaki. Yung Betelgeuse nga, sobrang napakalaki compare sa Arcturus. At sobrang-sobrang-sobrang napakalaki compare sa araw. Yung Antares, sobrang malaki. Eh, hindi lang Antares pala, no? Marami pa pala sa heavenly bodies, no? Sa Milky Way galaxy lang natin, merong ano yan, merong iba't iba pa. At alam nyo, may nakita pa silang dalawang mas malaki kaysa sa Antares. Ito yung VY Canis Majoris. Okay, yan si Canis Majoris. And then meron pang Scuti. Kung titingnan nyo, nakita nyo yung liit, sobrang tuldok na lang yung araw. Tapos yung Canis Majoris, sobrang malaki. At ang science, very clear ngayon. Sabi nila, pag ikaw daw ay iikot sa Canis Majoris, you'll be needing the fastest jet, no? Yung airplane na yung panghimpapawid na vehicle na kailangan mo ng 900 kilometers per hour, and it would take you 1,100 years just to go around one circle. Isang ikot lang sa Canis Majoris, kailangan natin ng 1,100 years para lang makaikot. Grabe kalaki ang Canis Majoris. Sobrang napakalaki ng Canis Majoris compare sa Arcturus, sa Job, no? Compare sa araw. So grabe, talagang ito sobrang mapapawaw ka sa creation ng Panginoon. Grabe, sobrang powerful ng nahandoon sa heavenly bodies. Tapos siya yung gumawa. Okay, hindi lang pala Canis Majoris ang pinakamalaki, meron pang Scuti. At kung titingnan nyo again, okay, tingnan ulit natin si Canis Majoris, ang araw ay tuldok na lang. Yung Jupiter hindi na makikita, lalo pa ang Earth hindi na makikita sa picture na yan. Bakit? Kasi sobrang maliit. Okay, sobra na siyang maliit. Sobrang malaki yung maraming nahandoon sa heavenly bodies. At kung pag-iipon-iponin nyo itong mga to, itong mga Canis Majoris, Rigel, itong Antares, Aldebaran, yung araw, itong mga to at marami pang iba ay part lamang ng Milky Way Galaxy. Okay? Part ng Milky Way Galaxy, at science estimates that there are about 2 trillion galaxies in the observable universe. And again, yung 2 trillion galaxy na yan, each one with 1 million or even billions of stars in it. Sabi nga, ang galaxy, ang Milky Way galaxy, it's just one of them. Isang dot lang doon. So if you would count a galaxy every second, okay, count one galaxy every second, it would take you over 63,000 years to count 2 trillion. Ay, grabe na talaga. Ito, ewan ko na lang. Pag hindi pa talaga natin binongga sa isip natin ang greatness ng Panginoon, ay nako, tayo na yung luging-lugi. Okay? So again, ito'y namnamin natin ang kabutihan ng Panginoon. Kasi pag ninanamnam natin ang kabutihan ng Panginoon, yung pagtitiwala mo tumataas. Hindi ito para sa Panginoon. Ang Panginoon hindi nagbabago. Ang kaligayahan niya hindi nababawasan. Ang kanyang kadakilaan hindi man mababawasan kahit kaunti. Pero tayo, sana naman, yung kaligayahan natin, tumaas naman. At itong mga information na to, itong mga kaalaman na to, na sinasabi na sa atin ng astronomy, I hope and pray that this will increase our faith, no? Our trust sa Panginoon. So every time nagdadasal ka, no? Isipin mo, Panginoon, ikaw po ang sobrang powerful. Ang kadakilaan mo, hindi ma-measure ng aking isip. At pag sinabi kong I will trust in you, yung pagtitiwala na yan, 100% sa kanya lang. Okay? Walang doubt. Okay? Kung pwede nga talagang siya lang yung pagkakatiwalaan natin, no? At siya lang yung bibigyan natin ng kataasan, no? Ang papuri, ang honor, ang glory sa kanya lang lahat, wala nang iba. At kung maintindihan natin to ng mas malalim pa, alam nyo, hindi na kayo hihiling pa ng kung ano-anong mga maliliit na bagay. Panginoon, sobra, binibigay mo sa akin araw-araw ang aking pangangailangan. Sobra po akong grateful. So, sana po, Namnamin natin ang kadakilaan ng Panginoon dahil pag-araw-araw natin nanamnamin ang kadakilaan ng Panginoon, yung kaligayahan mo automatic na mangyayari. So God bless.

0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, bago po yan, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay pinamagatang Abraham Justified by Faith Alone. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anapat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Henesis, ang unang aklat sa banal na kasulatan. Kaibigan, merong tatlong bagay na beginning o simula ang binabanggit ng aklat na ito. Ang Kapitulo 1 ay binabanggit noong nilikha ng Diyos ang ating unang mga magulang, si Adan at gayon din si Eva. Nanupat, ito ay nagpatuloy sa Kapitulo 2 na ang ating Diyos ay kanyang nilikha ang tao. Sa kanyang larawan nilikha ng Diyos si Adan at saka si Eva. Subalit kaibigan, habang lumalakad ang panahon, sumama ang sanlibutan sapagkat ang wika ng ating Biblia, ang mga anak ng Diyos ay nag-asawa sa mga anak ng sanlibutan. At ang binabanggit sa anak ng sanlibutan, walang iba kundi yung mga anak ni Cain. Sumama ang sanlibutan. Pagkatapos ngayon, ang record ng ating Biblia sa Henesis 6-7, pinili ng Diyos si Noe upang ngayong magkaroon ng pasimula sapagkat binigyan ng Diyos ng 120 na nangaral si Noe. Subalit, ang mga hindi nakasakay sa daong na pinagawa ng Diyos ay nangamatay ang lahat na nabubuhay sa lupang ito. Kaya, sa pangalawang pagkakataon ay nagkaroon ng simula na naman o beginning sa pamamagitan ni Noe. Noong pinalubog ng Diyos ang sanlibutan at ang naligtas lamang si Noe, ang kanyang asawa, ang kanyang tatlong mga anak at tatlong mga manugang. At isa sa anak ni Noe, ang pangalan ay si Sem. Dito nanggaling ngayon ang birth ng pangatlong bansa na ating ngayong bibigyan ng pag-aaral. Nanupat si Sem, ayon sa pag-aaral, ay sa mga sumunod na mga lahi, nagkaroon ng mga anak, pagkatapos panahon ni Tera, si Tera ngayon ay naging anak si Abraham. Mula kay Noe ay pangsampo si Abraham sa salit-saling lahi, kaibigan. Ano ang maari nating mapulot na aral sa karanasan ni Abraham na later on ay naging Abraham? God will give birth to the nation Israel through Abraham o Abram. Nanupat ang Diyos ay kanyang ibinigay ang pagkapanganak ng isang bansa sa pamamagitan ni Abraham o naging Abraham, ito ang bansang Israel. Anong leksyon na ating maaring mapulot sa karanasan ng lingkod ng Diyos na ito? Ang ating pag-aaral ngayon ay nakasentro sa Henesis Kapitulo 12, Versikulo 1-3. Ganito ang sabi ng ating Biblia. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpalain. Kaibigan, napakaraming mga bagay na ating mapupulot at aral sa binanggit ng ating banal na kasulatan nung tawagin ng Diyos si Abram na letter O na naging Abraham. Anong ating kapupulutan dito, kaibigan? Sapagkat si Abraham na naging Abraham ay ama ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. Ang wika ng Biblia, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Ito yung sinalita ng Panginoon. Mula sa isang lugar, yung Ur ng mga Kaldeo, ay lugar ng mga pagano sapagkat mismo ang kanyang ama na si Tera ay meron Diyos-Diyosan. Alam natin yung mga pagano ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Tinawag ng Diyos ang lalaking ito. At ayon sa pag-aaral ng mga archaeologists, yung Ur ng mga Kaldeo, ito ay napakatindi ng sibilisasyon na ito. Sa panahon noon, ito ay isang modernong sibilisasyon. At hindi lamang si Abraham nakatira doon, kundi pa naman ang kanyang buhay, siya ay mayaman. Subalit, mula sa lugar na ito, ang ating Diyos ay tinawagan siya. At sa kanyang pagkatawag, kinakailangan siya ay umalis sa lugar ng Ur ng mga Kaldeo. Kaibigan, kapag ka ang ating Panginoon ay tinatawag ang isang tao para ang kanyang panukala sa kanyang tinawagan ay matupad, pinapaalis muna ang taong ito sa isang lugar na kung saan hindi siya maaaring magkaroon ng improvement sa kanyang karakter o sa kanyang ngayong pamumuhay na bilang lingkod ng ating Diyos. Kinakailangan siyang umalis. At sa kanyang pag-alis, kaibigan, ito yung unang adventure na ating mababasa sa banal na kasulatan. Nanupat sa kanyang pagpunta sa lupain na pinangako ng ating Panginoon, kaibigan, hindi niya alam anong klaseng buhay meron doon. At pagkatapos sa kanyang pag-alis, sa kanyang pagiging adventure, ay maraming mga pagsubok ang kanyang naging karanasan. Kaibigan, tingnan natin ngayon ang sabi ng ating banal na kasulatan dito sa aklat ng Hebreo na noong kinuha sa aklat ng Henesis sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo ngayon sa Hebreo, ano ang kanyang sinabi sa karanasan ng lalaking ito na si Abraham. Ang wika sa 11, versikulo 8 hanggang 10, ganito ang ating mababasa. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana at siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Kaibigan, ang wika ng ating Biblia, siya'y sumunod. Kaibigan, sa tawag ng ating Panginoon, ang one step o unang hakbang na dapat nating gawin tayo ay sumunod. At sa kanyang pagsunod, bunga ng kanyang pananampalataya, siya'y sumunod sa Diyos, kaibigan. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lupain na kanyang tatanggapin bilang pamana, yun ang pamana ng Diyos sa kanya, ang lupang Kanaan. Hindi pa niya nakita anong itsura nito. At pagkatapos sa kanya ngayong paglalakbay patungo sa lupaing Kanaan, nandun yung maraming pagsubok sa kanyang buhay. Sapagkat hindi madali. Maaaring sabihin natin nag-say goodbye, lahat ng dapat nilang maaring dalhin ay kanilang dinala, at pagkatapos yung kanyang mga lipin, ang kanyang mga kayamanan, lahat dinala at wala lang sinasabing point of no return. Kaya nga, yung pangako ng Diyos sa kanya, yung ibibigay ang lupain na pinapangako ng Diyos sa kanya. Kaibigan, kapag ka ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, nangangailangan tayo'y sumunod. Hindi tayo inaaring ganap sa ating pagsunod, kundi sa ating pananampalataya. Subalit, kapag tayo nanampalataya, dapat ang ating pananampalataya, ito ay merong pagsunod. Kaya ang sabi nga ni Apostol Pablo sa aklat ng Galacia, faith that works. Yung pananampalataya na merong gawa. Nanupat yung gawang yon may pag-ibig. Merong pusong pagsunod, kaibigan. Yun ang kailangan sa pananampalataya. Marami sa mga tao ngayon nananampalataya pero ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaibigan, sa kanya ngayong paglalakbay patungo sa lupain na pinangako sa kanya, maraming pagsubok ang kanyang naranasan. Nakaranas ng yung lugar na dapat na siya ay mabuhay doon, nagkaroon ng taggutom. Maaring kung siya ay walang pananampalataya sa Diyos, sabihin niya sa kanyang sarili, ano ba man ito? Bakit ako'y pinapunta ng Diyos? Meron palang kahirapan, meron taggutom, babalik na ako. Hindi ganong kapatid, kaibigan, ang naging nasa puso ng lingkod na ito. Nagpatuloy siyang sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi pa ng ating Biblia, kung ating ngayong pagpapatuloy sa aklat ng Hebreo, sa pananampalataya, versikulo 9, siya'y dumayo sa lupaing pangako na tulad ng isang ng ibang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasama nina Isaak at Jacob na kapwa mga tagapagmana ng gayon ding pangako, Jesus, sapagkat siya'y umaasa sa lunsod na may mga kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Ito ngayon ang kanyang pananampalataya. Bagamat siya'y nakaranas ng mga pagsubok, nariyaan ang gustong kunin ang kanyang asawa sapagkat maganda ang kanyang asawa, at sa kanya ngayong sinasabi sa kanyang asawa, huwag mong sabihin asawa kita, sabihin mong kapatid kita. Nanupat kanya ngayong gustong iligtas ang kanyang buhay, para bagang ang kanyang pananampalataya ay kung minsan nandoon ang pagsunod, nandoon yung kanyang pananampalataya na gayon na lamang sa Diyos, pero meron pa rin kung minsan down o yung nasa valley ang kanyang kalagayan. Kung minsan siya'y nasa rurok ng tagumpay, nasa mountaintop experience, pero meron din siyang valley, mababa ang kanya ngayong naging karanasan. Kaya nga kinakailangan mabago ang kanyang pamumuhay, kaya nga ang Diyos ay meron siya ngayong nais na isagawa sa kanyang lingkod. At ang sabi pa nga sa 16 ng Kapitulo 11 ng Hebreo, ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain sa makatwid ay ang makalangit, kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawagin Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lunsod. Ito yung inihahanda ng Diyos sa kanyang mga anak, kaibigan. Kaya nga, nanampalataya si Abraham. Nanupat sa pagtawag ng Diyos sa kanya, siya ay sumunod, kaibigan. At sa kanyang pagsunod, samantalang siya naglalakbay, kaibigan, nagkaroon ng hindi magandang relasyon yung mga nagpapastol ng kanyang tupa at saka ng kanyang pamangkin sapagkat sumama yung kanyang pamangkin na si Lot at ang pamilya ng kanyang pamangkin. At dahilan sa nagkakaroon ng hindi magandang karanasan ang kanilang mga na nagpapastol, narito ang sabi ng Biblia sa Genesis 13:8-10. Sinabi ni Abram kay Lot, huwag tayong magkaroon ng pagtatalo, maging ang ating mga pastol sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Inilibot ni Lot ang kanyang paningin at natanaw niya ang buong libis ng Jordan na pawang natutubigang mabuti gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto. Sa gawi ng Soar, ito ay bago winasak ng Panginoon ang Sodoma, Gomora. Kaya nga kaibigan, ito yung pangyayari. Kung baga sa ano, itong pamangkin niya, sumunod lang sa kanya, sumama lang sa kanya. Dapat si Abraham na siya ang mamili. na sabihin niya, oh, pamangkin ko na sinasabi naman sa Biblia, kapatid, napili ko yung gawing kaliwa, pumunta ka sa gawing kanan. Hindi ganon. Bagamat siya ang nakakatanda at bagamat siya ang merong paglalakbay, sumama lang ang kanyang pamangkin. Ang sabi niya, kung pipiliin mo ang gawing kanan, ako'y pupunta sa kaliwa. Kung pipiliin mo ang kaliwa, ako'y pupunta sa kanan. Kaya nagkahiwalay ngayon sila at nagkataon ngayon, si Lot kanyang pinili ang sa kanyang paningin na napakaganda. Walang iba kundi ang Sodom at Gomorrah. Subalit ang kanyang pagkapili sa ganitong kalagayan ay hindi pagpapala sa kanyang pamilya at nagkaroon ng problema ang kanyang pamilya na kasama sa pagsunog ng Diyos sa Sodom at Gomorrah. Kaya kaibigan, ito yung pangyayari ngayon. At noong nabalitaan niya ang kanyang pamangkin ay naging biyag ng ibang mga hari, kanyang tinipon ang kanyang mga kawal at pagkatapos ngayon, nakipagdigma sila. Nakipaglaban sila, kaibigan. At sa kanilang pakikipaglaban ngayon, nanalo si Abram kasama ang kanyang mga tauhan. At ang wika ng Biblia nung siya'y nagtagumpay sa kanyang pakikipaglaban, ang wika ng Biblia sa Genesis Kapitulo 14, versikul 18, at inang simulan sa 17. Siya'y sinalubong ng hari ng Sodoma pagkatapos na siya'y bumalik mula sa pagkatalo ni Kedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Syabe na siyang libis ng hari, 18. At si Melchizedek, hari ng Salem, na pari ng katastasang Diyos ay naglabas ng tinapay at alak, 19. Siya'y kanyang binasbasan na sinabi, pagpalain si Abram ng katastasang Diyos, lumikha ng langit at ng lupa, 20. At purihin ng katastasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay at binigyan siya ni Abram ng 10th bahagi ng lahat. Dito ngayon, mababasa natin yung pagbabalik ng 10. Ito ay naging practice na maliwanag sa karanasan ni Abram, kaibigan. Pagkilala na ang Diyos ay binigyan siya ng tagumpay. Pagkilala na siya ngayon ay sumasamba sa Diyos at kinikilala ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa kanya. At pagkatapos meron pang pangyayari, kaibigan, na sapagkat nanalo sa pakikipaglaban ngayon, gusto ng hari ng Sodoma na bigyan siya ng gantimpala. Pero anong sabi ng ating Biblia, kaibigan? Sa Genesis 14:21-23, ganito ang ating mababasa. Sinabi ng hari ng Sodoma kay Abram, ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo ang mga riyarian para sa iyong sarili. Sinabi ni Abram sa hari ng Sodoma, ako'y sumumpa sa Panginoon, Diyos ng kataas-taasan, na lumikha ng langit at ng lupa, na hindi ako kukuha kahit isang sinulid o isang panali ng sandalyas o ng anumang para sa iyo, baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abram. Kaibigan, ang lalaking ito na si Abram, na naging Abram, ay naging tapat sa kanyang tungkulin. Hindi siya gaaman. Pwede niyang kunin yung binibigay ng hari ng Sodoma, subalit hindi niya kinuha sapagkat ang kanyang iniisip, ang kanyang pananampalataya, ang nagbigay ng tagumpay sa kanya, walang iba kundi ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral nito, kaibigan, God calls Abram to life of fruitfulness. Tinawagan ng Diyos si Abram sa isang buhay na hindi lamang matagumpay, kundi pa naman maging mabunga. Ano sabi ng ating Biblia? Babasahin ko muli, kaibigan, yung Kapitulo 12, versikulo 2. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Anong sabi ng ating Biblia? Pangako ng ating Diyos sa Kanya. Ang sabi niya, gagawin kitang isang malaking bansa. Nanupat si Abraham ay bibigyan ng Diyos ng maraming anak. At nung panahong yun, si Abraham ay matanda na siya, pero wala siyang anak. Pero ang Diyos, ang kanyang pangako sa kanya, bibigyan siya ng maraming mga magiging mga anak. At ang sabi niya, I will bless thee, pagpapalain kita. Kaibigan, yung mga pagpapala na nais ng Diyos ibigay sa kanya ay pagpapala rin ng Diyos sa lahat ng mga taong tatanggap sa ating Panginoon na bilang kanilang tagapagligtas. Nanupat, gagawin kitang wika isang malaking bansa, pagpapalain kita. Thou shalt be a blessing at ikaw ay maging pagpapala. Nanupat ang panukala ng Diyos na kapag tayo ay pinagpala ng Diyos, tayo naman hindi lamang sasidla ng pagpapala, kundi pa naman tayo ay maging pagpapala sa iba. Kaya nga sa lahi ni Abraham na naging Abraham, ang Mesiyas ay nanggaling sa kanyang lahi, sa kanyang pagiging tao o sa kanyang pagkakatawan tao. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral nito, God calls Abraham to a life of divine friendship. Anong sabi sa versikulo 3, kaibigan? Pagpalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Kaibigan, naging kaibigan ni Abraham ang Diyos, kaibigan. Nanupat, sinasabi rin ng aklat ng Santiago, siya'y kaibigan ng Diyos. At ang sino mang tumanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, tagapagmana ng mga pangako ng Diyos kay Abraham, by adoption, ngayon tayo ay magiging mga anak ni Abraham by accepting Jesus na ating ngayong tagapagligtas, kaibigan. Kaibigan, si Abraham ay naging example o halimbawa na sa kanyang sinasakupan. Ang tanong ngayon, will you be an example of the faith life to others? Tayo ba ay maging halimbawa? Tayo ba ngayon ay mapagbigay din sa mga taong nangangailangan? Yayamang tayo ay pinagpala ng Diyos. Kaibigan, ang mga pagpapala ng Diyos na ipinagkakalob sa atin, nais ng Diyos, tayo ay daluyan ng pagpapala para sa iba. Napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Kung ating babasahin muli ang versikulo 2 ng Kapila 12, gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging isang pagpapala. Kaibigan, kung ating titingnan yung mga bansa sa Middle East, ang mga Israelita, yung naging lahi din ni Ismael, kaibigan, at ang mga naging anak ni Keturah, kasama dyan si Midian, ay galing sa lahi kay Abraham, kaibigan. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaibigan, pagka tinanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas, yung mga pinangakong pagpapala ng Diyos kay Abraham ay maging pagpapala rin sa atin. Ang kailangan, tanggapin natin si Kristo na ating tagapagligtas at ang pagpapala ng Diyos ang ating maranasan. Kaibigan, bago tayo ngayon mananalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia dito sa Kapitulo 11 ng San Marcos, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin. Paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, meron ka bang kahilingan sa Panginoon? Ilapit natin sa Kanya. Tangi lamang ang Diyos at ikaw, kaibigan, ang nakakaalam. Subalit ating idalangin ang lahat ng mga ito sa ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Kung aming tatanggapin ang aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, o dakilang Diyos, kami ay magiging binhi ni Abraham, tagapagmana ng mga pangako ng aming Panginoon. Dakilang Diyos, sagpalain po ang aking kaibigan. Sa kanyang mga suliranin, sa araw-araw sa kanyang pamumuhay, bigyan po o Diyos ng katugunan at bigyan po siya o Diyos ng pananampalataya magtitiwala sa aming Panginoon. Pagpalain kaming lahat o Diyos. Pagpalain po ang mga namumuno sa aming bansa sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy, dito po sa ating napag-aralan. No, si Abraham po ay itinuring na matuwid hindi dahil sa kanyang mga gawa, kundi dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ayan po ang sabi sa Genesis 15 verse 6. Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagsunod at pagtitiwala sa Panginoon. Dito po sa atin, ano, napag-aralan, natutunan po natin na hindi natin makakamit ang kaligtasan sa sariling kabutihan, kundi natanggap natin ito sa pananampalataya na humahantong sa isang buhay na tapat at masunurin sa Diyos. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasalin si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Magandang araw po sa bawat isa. Opo, sa bawat isa na araw-araw ay nakikinig sa atin pong morning mana. Araw-araw ay umuupo sa paanan ng atin pong Panginoon. At araw-araw din po tayong nakakatanggap ng sariwang pangako, mensahe mula sa salita ng atin pong Panginoon. Kaya nga't ngayon pong umaga ako'y nakatitiyak muli na ang Diyos ay meron pong tanging inilaan para sa bawat isa sa atin na magsisilbing gabay at inspirasyon, hindi lamang sa araw na ito sa pagharap natin ng iba't ibang mga hamon sa atin pong buhay, kundi araw-araw samantalang tayo pong lahat ay naghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti ninyo. Sapagkat sa umagang ito, muli po ninyo kaming ginising, binigyan ng buhay, lakas at kalusugan ng aming pangangatawan. Mari po bang samahan kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita. Tulungan po ninyo kaming maunawa ng lahat at tanggapin ang napapanahong pabalita ng langit para sa amin. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay meron po tayong panibagong paksa na papag-aralan at ito rin po ay masusumpungan pa rin sa Aklat ng Santiago. Ngayon po ay nakatuon ang atin pong pagsasaluhang pagkaing espiritual sa Aklat ng Santiago Kapitulo 3, talatang 13 hanggang 18 na meron pong pamagat na Heavenly Wisdom versus Earthly Wisdom. In the Old Testament, tanging-tangi po sa aklat ng mga kawikaan, ang bawat isa, opo tayong lahat, ay ini-encourage na atin pong hanapin ang karunungan o di kaya ay wisdom. Bilang pasimula, ay nais ko pong basahin sa inyo ang binabanggit ng aklat ng kawikaan, Kapitulo 3, talatang 13. Ang sabi po ay ganito, "Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding, for she is more profitable than silver and yields better returns than gold. She is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Long life is in her hand, right hand. In her left hand are riches and honor. Her ways are pleasant ways and all her paths are peace. She is a tree of life. To those who take hold of her, those who hold her fast will be blessed." Ganon din po sa bagong tipan na ito ay masusumpungan naman sa aklat ng Efeso Kapitulo 5 na kung saan itinuturo sa atin na tayo po ay lumakad ayon sa karunungan o di kaya ay wisdom. Subalit sa aklat ng Santiago Kapitulo 3, talatang 13 hanggang 18, ay atin pong matututunan dito more than just one kind of wisdom. Sa atin pong pag-aaral ngayon pong umaga ay atin pong titignan sa kung papaano inilarawan ni Santiago ang dalawang magkaibang uri ng karunungan. Yan ay walang iba kundi ang heavenly wisdom at ang earthly wisdom, makalangit ng karunungan at ang makalupang karunungan. So sa pagpapahayag po ni Santiago, ay atin pong makikita ang ilan sa mga kaibhan ng mga karunungan ito na binabanggit ng atin pong pag-aaralan ngayon pong umaga. Mas magandang atin po munang alamin ang kaibhan nito, especially when it comes to its origin. Ang makalupang karunungan na binabanggit po ng talatang 15, Kapitulo 3, nais kong basahin bilang pasimula, "Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly and spiritual and demonic." So ang makalupang karunungan, ito ho ang binabanggit ng atin pong binasa na makamundo, karunungan sang-ayon sa pamantayan ng sanlibutan, at ang karunungang ito ay kamangmangan sa Diyos ayon po sa 1 Korinto Kapitulo 1 talatang 20. Maliban sa ang karunungang makalupa ay panglupa and worldly,
It is also what we call sensual, na it appeals to the senses, to the emotions, as well as to the passions. Ang karunungang ito, mga kapatid, ay ayon sa kung ano ang nararamdaman mong tama, subalit hindi lahat ay tama. Ano ho? Pangatlo, ang karunungang makalupa ay worldly, ang karunungang makalupa ay sensual, ang karunungang makalupa ay demonic. Ang uring karunungan nito ay ano ho? Possessed by the devil and his angels. Isang karunungan na kung saan masusumpungan po natin ang kanyang origin mula sa mga influensya ni Satanas. At ang ikalawang binabanggit na karunungan naman, talatang 17, "But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere." Ang tawag naman po dito ay makalangit na karunungan. Why? Because it comes from the Lord. James chapter 1 verses 5 to 8, not only it comes from the Lord, it comes via prayer. Dumarating ito sa pamagitan po ng ating mga panalangin. Ngayon nalaman po natin ang origin at pinagmulan ng uri ng karunungang ito. This will help encourage us to select only what is what, the right wisdom. Kaya nga sa pagpapatuloy natin pong pag-aaral ay atin pong masusumpungan kung anong karunungan ang dapat makita at matanggap ng isang Kristiyano o di kaya isang mananampalataya. Nalaman po natin ang kaibhan nito sa kanyang origin. Ngayon naman ay atin po makikita ang kaibhan nito sa kanyang likas o di kaya ay nature. Ang makalupang karunungan sang-ayon po sa talatang 14 at 16. Nais ko pong basahin. "But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth." Verse 16. "For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice." Ang makalupang karunungan ay puno ng mga mapapait na pagkainggit sa puso ng tao at meron siyang angking makasarili sa kanyang puso, katulad ng kapangyarihan, katulad ng posisyon, katulad ng pribileyo, katulad ng prestige. Ito ang uri ng karunungan na nagudyok kay Satanas at sa kanyang mga anghel upang magrebelde sa Diyos. At ito rin po ang karunungan na kung saan nagtulak sa mga alagad upang kanilang pagtalunan kung sino ang dakila sa kaharian ng langit. Sang-ayon po sa talatang 17, "But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere." Salamat sa Panginoon. Narito ang paghahambing ng dalawang likas ng karunungan. Ang sabi, ang makalangit na karunungan ay dalisay above all else, ito ho ay totoo sa kalooban ng Diyos. At ang dalisay na karunungan ay hindi po niya ikinukumpormiso ang katotohanan alang-alang sa kapayapaan. Maliban na ito'y dalisay na binabanggit ng talatang 17, mga kapatid, ito ho ay nagbibigay din ng kapayapaan. Kung atin pong pangahawakan ng matibay, matatag ang katotohanan, it makes every effort to be at peace with God. Sang-ayon po sa aklat ng Roma Kapitulo 12, talatang 18, ang sabi po diyan, "If it is possible as far as it depends on you, live at peace with everyone." So ibig sabihin kapag tayo ay merong makalangit na karunungan,
tayo ay nabubuhay na may ano ho, kapayapaan sa ibang mga tao. Hindi tayo ang pinagmumulan ng intriga. Hindi tayo ang pinagmumulan ng sama ng loob ng mga kapatid. Hindi tayo ang pinagmumulan ng hindi magandang ulat o di kaya report, mga kapatid. Kundi ang buhay ng isang mananampalataya, isang Kristiyanong sumusunod sa Panginoon, siya ay merong karunungan na makalangit na nagbibigay ng kadalisayan, ng kapayapaan sa kanyang buhay sapagkat siya ay nagsasalita ng katotohanan na meron pong attitude ng pag-ibig. Sang-ayon po sa Efeso 4, talatang 15, "Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ." Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ulitin ko po, ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya na merong karunungan ng langit sa kanya, dalisay ang kanyang pamumuhay, kakampi at masaya ang mga taong nakikisalamuha sa kanya, at pag siya ay nagsasalita, katotohanan na may pagpapakumbaba, katotohanan na merong pag-ibig mula sa kanyang puso. Maliban sa ang heavenly wisdom is first of all pure, peaceable, the third one is gentle, banayad. Ang sabi po diyan na kapag sinabing banayad, ang kanyang pakikipagtrato, pakikisalamuha sa ibang mga tao ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Nakikitaan siya ng kapakumbabaan, nakikitaan siya ng katiwasayan ng isipan, nakikitaan siya ng likas ng Panginoon na tumawag sa kanya mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi magaspang ang kanyang ugali, hindi magaspang ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Pag tama, mga kapatid, ayan ho, ito ang kanyang ipinapakita sa kanyang pakikitungo sa ibang mga tao. Maliban sa ito'y dalisay, maliban sa ito'y nagbibigay ng kapayapaan, maliban sa ito'y banayad ang heavenly wisdom, heavenly wisdom likewise is willing to yield, not in matters of truth, but in matters of what? Opinion. Tignan nga po natin ang binabanggit ng Roma, Kapitulo 14, talatang 1. "Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable what? Matters." Ibig sabihin, ayan ho, tinatanggap niya, kaya niyang kilalanin ang isang taong mahina at kanyang naiintindihan, kanyang tinatanggap. Ano ho? Yan ang kagandahan po niyan. And also, he is willing to yield in matters of liberty. Again, heavenly wisdom is full of mercy. Puno, puspos ng alin? Nang kahabagan, mga kapatid. Ang ibig sabihin ay madali siyang magpatawad sa mga taong gumawa ng hindi maganda sa kanya. Madali siyang umunawa sa mga taong alam niya ang kanilang mga kalagayan. Madali siyang ano ho, magbitaw ng ano ho, ng pagpapatawad sa mga taong nagkamali. Meron siyang karunungan para unawain ang pangangailangan ng tao at ipinapakita niya ang kanyang kahabagan sa kanila. Alam po ninyo ang karunungan na makalangit, dalisay, mapagpayapa, banayad, handang bumigay sa kung ano ang opinyon ng ibang tao, siya ay puspos ng kahabagan at ito rin po ay nagbubunga ng mabuting bunga. Pansinin po ninyo ang talatang 13 ng aklat ng Santiago, Kapitulo 3. "Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in humility that comes from wisdom." Oh, purihin ang Panginoon sapagkat ang
karunungan na galing sa langit ay kanyang ipinapakita by the way he conducts himself with other people, na ito ho ang tunay na karunungan at pag-unawa ng isang taong ano ho, merong karunungan ng langit. Ang karunungang ito takes one beyond being what? A hearer to being a doer of the word. At kanyang naintindihan din ng pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang karunungang galing sa langit ay ano ho? Without partiality, walang pinapaboran, walang kinikilingan. Ano ho? Bagkus ang sabi po dito ay, he is no respecter of persons, katulad ng ating Panginoon. Kanyang itrinatrato ang bawat isa fairly on the same basis. Yan ang pagtrato din ng Panginoon sa atin nung siya ay narito sa ibabaw ng lupa. Maliban sa walang pagtangi, walang pinapaboran ang makalangit na karunungan, ay hindi rin po ito mapagpaimbabaw. Ano ho? Hindi niya ginagawa ang isang bagay para ipakita, kundi kanyang ipinapakita sapagkat ito ang bunga at likas ng katangian ng Panginoon na nasa kanya. Ito ay galing mula sa isang pusong ano ho? Walang tanging nais at nasa sa kanyang buhay, kundi papurihan ang Diyos at hindi ang tao. Salamat sa Diyos, purihin ang kanyang pangalan. Maliban sa ipinakita sa atin ang kaibahan sa kanilang origin, ganun din po sa kanilang nature, ipinapakita

Kapag ang ating mga ginagawang pagpapasya ay hindi naayon sa panukala at kalooban ng langit. Sangayon sa talatang 18, mga kapatid, ang karunungang galing sa langit, ang sabi po, peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Ang bunga ng makalangit na karunungan ay nagbubunga ng kapayapaan sa halip na kalituhan. Nagbubunga ng bunga ng katwiran sa halip na bawat masamang mga bagay. O katiyakan, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, na kung atin pong ikukumpara ang origin, ang nature at ang fruits, atin pong makikita na ang karunungan na nais ipagkaloob sa atin ng Panginoon upang ang atin pong buhay, opo ikaw at ako, ay isang buhay na pinamumugaran ng Espiritu ng Langit, isang buhay na nakikitaan ng katangian ng Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilalas na katotohanan. Ang tawag po dito ay Heavenly Wisdom. Ang tanong sa iyo at sa akin ngayon umaga, mga minamahal kong mga kaibigan, what kind of wisdom do we have? Sila na meron pong makalupang karunungan ay nagmamayabang sa kanilang mga sarili. Subalit sila na merong karunungan mula sa langit, ipinapakita ito sa pamagitan ng mabuting pakikitungo, mabuting gawa na nakikita sa kaamuan ng kanilang mga espiritu. Purihin ang pangalan ng atin pong Panginoon. Ang tanong, anong uri ng karunungan ang atin pong nais sa atin pong buhay? Kung ito ay karunungang makalupa, wala nang kinakailangan pang trabaho na atin pong gagawin. Gawin lang po natin kung ano ang sinasabi ng sanlibutan. Pag nararamdaman natin tama, kahit hindi tama, ay atin pong susundin. Yan po ay earthly wisdom. Subalit ang karunungan galing sa langit ay kinakailangan tayong maging masinop, kinakailangan tayong maging diligent na hanapin ang karunungan sapagkat ito ay galing sa Panginoon. Dapat makita sa kapahayagan ng atin pong buhay sa kung papaano ang ating pakikitungo sa tao, ito ang kapahayagan ng tunay na karunungan na atin pong tinanggap mula sa atin pong Panginoon. Kumusta naman ang karunungan na meron tayo in regards to the gospel, ang mabuting balita ng ating Panginoon? Ang makalupang karunungan ay walang pagtugon sa mabuting balita, at kung sakaling sila man ay tutugon, ay pipiliin lamang po nila yung konvenyente sa kanilang buhay. Subalit ang karunungan na inialok ng langit ay matatanggap sa pamagitan ng atin pong pagsunod na may kagalakan, kapakumbabaan sa kalooban ng Panginoon sa atin pong buhay. Mga minamahal kong mga kaibigan, narito inilatag sa atin ni Santiago ang dalawang magkaibang uri ng karunungan. Tayo bilang mga mananampalataya, walang ibang nais ang langit na makita sa atin kundi ang karunungan na galing sa ating Panginoon. Ang karunungan ito ay atin lamang pong mararanasan kung ating tuwing umaga ay ating kakatagpuin ang ating Panginoon, ay ating bubuksan ang kanyang banal na salita, magiging mapanalanginin tayo at makita sa atin ang tunay na likas ng atin pong Panginoon. Kaibigan, ang karunungang galing sa langit, ang siyang magiging gabay at siyang aakay sa atin po sa araw-araw, samantalang tayo po ay naglalakbay sa isang magulo, madilim at makasalanang sanlibutan. Ang karunungan na iniaalok ng langit, ang karunungan na siyang magbibigay sa atin ng katiyakan, ng pag-asa at lalong higit ng kaligtasan. Kaibigan,

0: tanggapin natin ang alok ng karunungan ng langit, sapagkat ang karunungan ng langit ay buhay at nagbibigay buhay at pag-asa sa sinuman na meron ito sa kanyang buhay araw-araw. Naway pagpalain tayo ng Panginoon, ito po ang aking dalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa amin. Araw-araw inyong ipinaparanas sa amin ang inyong pagmamahal, ang inyong kahabagan, ang inyong pagpapahalaga sa amin sa kabila na kami po ay makasalanan. Salamat Panginoon sapagkat ipinaliwanag sa amin ni Santiago ang karunungan na dapat makita sa buhay ng bawat tagasunod ninyo, sa buhay ng bawat mananampalataya. Yan ay ang karunungan na nagmumula sa langit. Panginoon, ang karunungang ito ay mapapasa amin lamang sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng aming patuloy at araw-araw na pag-upo sa inyong paanan. At ang karunungan ding ito ang siyang aakay sa amin upang kami ay mabuhay nang naayon sa inyong katwiran sa tuwi-tuwina. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
2: With picturesque beaches and stunning mountain ranges, the Philippines is a tropical paradise. The reefs teem with abundant life, majestic waterfalls, and incredible mountain views make everywhere I turn feel like I am walking through a postcard. The most beautiful part of this country, though, is the people. Even though many do not have much, they are full of hospitality. Their smiles and laughter say it all. One of my favorite parts of my work at Adventist World Radio is having the opportunity to travel and document God's miracles all over the world. When I first heard the story I'm about to share with you, I was amazed. Watch to see how God can use a family of pigs, a small radio, and messages of hope to reach people for Him.
3: Hi, I'm Cami Uvman, and this is AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo, na binabati po natin kayo ng isang mapagpalang umaga. Nawa ang patuloy na biyaya ng ating Panginoon ang ating pong maranasan. Binabati po natin. Hati po mga listeners dyan po sa Alicia, sa Tirad View, sa Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculao at Baler. Dyan din po sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan. Pati na rin sa Cavite, Laguna, Batangas at Mindoro. At syempre ang ating pong mga nasa Facebook pages ng ating pong AWR Manila, pati na rin ang mga nasa YouTube channel. At ang ating pong listeners dito sa Mega Manila sa ating pong radio, 89.1 FM. Nawa po ay ang pagpapala ng ating Panginoon ang ating pong maranasan. Na gusto niyo po bang makareceive ng libreng libro o libreng lesson? No? Isulat niyo lang po yung numbers na ito, 0917